ya to law ummatul islam sat of nigeria arwa shagba fun imamu agba gbogbo oluje satedo gbogbo bi toni kaluku wo ba ya sile ni olohun wola ibe je bere olohun olohun kun ayo pelu wa ka wa dakun gbogbo awa ya loja ati gbogbo awa na ton kaluku na gbogbo anijoba eja se pele pele ki won kan jile aro hun yan o si fowo ko oja o la isi kankan la is everything le bi ka tun ma pe ra yin pe ni e fowo ku anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni la daru wala dirara e mon ni ra yin la is mon ni mala ke jile ra olohun o fere inna la la yuhibbu muqtalafa o kullu muqtalafa ura o gbe ni olohun ba tele fun ti won se fari olohun o fe ka mo tele ni tele baje olohun wala anabi lodo olohun yo ba tori le de se gbogbo bi o ku si ko sen to le se afo olohun awon ta shauna ila ayya sha Allah turina wa bi olohun oba ojumo tin na to mo wa olohun da kun sa se lojumo re fun wa gbogbo awon alase ile ise bon fm 92.9 atoro lodo olohun fun ko kan won ase yori dunu ti ma bi ase jere olohun sa ba se fun lai yo ni kankan le atokunrin atobirin atonile atalejo to wa n fe bon fm na olohun jo mo da fun ko kan wa lekan si oruko temi ni alhaj imam abdul gani adebayo igiganga grand missioner ayatollah ummatul islam state of nigeria arwa shagba fun imamu agba gbogbo oluje satedo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baba emi ori radio kan to so pe yari atomo baba ni wana ni baba na ni wa ni be mi na de lo alo na ni baba na ni ama pe ro ni won pa won body every wa fi he ati hun gbogbo aye mo yi pe oga ni gbogbo nkan olawon ni jojo olawon nabi lodo olawon la ilaha illallah
1: band fm

hear my baby. Oh, tell me, honey, tell me.

Band FM.

0: angeli yes sir angeli toni ose yi toni osu yi to npe ina lowo to npe anu to npe oju rere ta lo sami boya ko pin ti e fun lo e mama yi sami daddy e sami angeli to npe re iwe judges chapter 13 lati verse 1 to 2 angeli lo do so fun manual oni wo iwo ati yawo re e loyun o e se bi mo mo ra angeli kan si o ni ose yi bo ba sami angeli ti o gbe odide ti o change story e ti o change itare o ya e pade ara yin
1: amen
0: angeli ye yo be owo
1: amen
0: o ma be owo
1: amen
0: o ma be owo
1: amen
0: o ma wole to e o ma wole to e o ma wole to e o ma wole to e Zechariah chapter 3 lati verse 1 to 2 angeli le gba eniyan lowo iku orun abad Matthew angeli o sin ti o le se ta lo sami gbogbo owo ta de pakute sile fun pakute orun abad loruko Jesu angeli ti o gba o o ya ko ja ogba bae
1: amen
0: angeli to ma gba o o ya ko ja ogba bae
1: amen
0: nibi ti aye da oduro si mo bi aye raye o ya ko tu aye re sile
1: amen
0: oh my god o ya ko tu aye re
1: sile
0: ni Luke chapter 1 okunrin kan be Zechariah loruko re bibeli pe ni olooto atohun atiyawo won beru olorun won pa ofin mo ati ilana sugba o Zechariah atiyawo re bi an se feran olorun ti an se beru olorun to Matthew won obi mo sugba lojo kan angeli kan jade o jade si won Zechariah ja wa pe Zechariah Luke chapter 1 lati verse 5 gbon to wi o latoni lo mo gbadua yo angeli ti o yita re pada o ya ko jade si oba yi
1: amen
0: mami egba iyanu
1: amen
0: daddy egba iyanu
1: amen
0: ona nla fun
1: amen
0: so pe latoni lo ona nla fun mi
1: angeli oju
0: rere
1: ma
0: tele mi
1: angeli anu
0: gbe mi pade anu angeli oju rere gbe mi pade ire angeli iranlowo nebo lo wa dari anu si mi
1: angeli
0: iwosa lo seye wa wo mi san latoni lo mo di ominira loruko baba omo atemi mimo be lo mari yesu oluwa wa gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo o agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo o agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba suri fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan apo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no more war ni ilu apatere awon wo la n pe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo n fara han ninu ipade yen gbogbo won de mo n wa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo nilu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to n lo si oje deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti gori oke e kan bere baba AK47 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o nto nla koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadu apapo oro re yo de testimony Jesu oluwa wa bo ba same orun anu asi fun o oju re ri Olorun yo ma tele o be lo ma ri o ri ti e se o o ti ri be lato ni lo iranlowo dide fun aye re iranlowo dide fun aye re e wa ri gbogbo eyin kan olodumare e ma gbagbe ipade adua ta ma nse ni Monday ta pe ni Soldier of Christ ago mesan aro si agogo mejila lori oke no mo wo ago mesan aro si agogo mejila o n gbona jangjang ni ori oke no mo wo ni apatere eyin na yoju ise yo se dase lai je ko ni awon te jo n gbadu apapo bibeli so pe ire ma n pa ire bo yoruba so pe ayo sharpet ayo mo gbadu a ina nu re ko ni ku o aye re gbagbara be lo ma ri o se be Jesu oluwa wa amen.

Access Bank ni egbe Desta ni bi 7 of your two gate yen agbo meji si agbo marun ni ilu oregbon wakati meta.

6:27.

halfway on the 92.9. Halfway on the 2.9.

0: kan won ni won gbe billion meji lo nkan re lati fi yanju gbese awon eyan ah sere be be lomokunrin se are bola ahmed tinubu
1: ko mo are ko le ba fun eni simi ni o ibawe odo ko so pe ko mo ku o lori pe awon molewe ti pada sile eko pada oni sasa ti lu sasa kingdom oba nasudin baba to de ogun reun bi ogba awon obi atalagba to ni moran to ni pa bi aworin
0: ilu ki wa lai so lori awon ti won je olore lesin ni ipinle ogun won ma ra we be si omo bada pa bi on to je gomina ipinle ogun won ni loro nipa ipo ba wujale e tete wa nkan se won le gbese le bi o kun ojoba e tete gbese kun lori e o
1: ko kodun le se bo e be na lo je pe o n te si waju awon bibi ilu ondo na won pe akesi kan o won ni sakoso ojoba ipinle ondo won ni eto dajo ipo gbodo ma fo loke lala o
0: ya je mo pe awon egbe kan YPP ati boot egbe oselu no YPP awon ni young progressive party nigbati egbe oselu nkan do nje boot party won ni baba e so ori lasan ni o e ton so di mo pe ejo ta won pe ondije du ipo governor si odigbe governor ni ipilogun yen solomon olamileko ade olaya yi ta won pe lejo pe boya won gbe ejo na ko lejo aba won wogile aba ba won se ejo mo ni ko si nkan to jo o awon si nte si waju pelu ejo awon
1: lori atuto atuse to ba opo ni agbara WTO orede wa nigeria ti orede di afowo si okowo billion $15
0: se ri gbogbo awon oluko to ba pe alati le ina je fun are bola me tinubu o gboro sakoso eto odibo a ni gba emi ko mo so egbe osulu adc lo fo re baun laaro yi
1: awon ajo to ri si ja feto me ni orede wa re ja nhrc won pe awon loselu si akesi o oselu bo bo pa bo bo bu lese ja jina si pa se pa re fun dibo odun 2027

0: obìnrin olóòtú
1: kílẹrísí ọrọ yìí
0: 080 nọmba ó sàtìkò tán 080 340 57141 ìlú mọ̀ká 70 120 67959
2: 1054 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701
1: lo awon na down tin se orun la fi gbo won na da na bi pe awon le eko awon buba awon agunba ni ro ati awon le ijosin won ni nje je won pe awon kan tin garun wo bayi o won fe da wahala sile won ni awon ise oko ko awon aseru bi pe won tin wa awon orisirisi ona lati pe won kolu ibi ti awon papa juro e to je mo ti le eko ati awon ibi ibuba awon agunba ni ro won fe da wahala sile ile ise olopo ile wa nigeria ninu ibo akaye le tun pe eto abo e ton fi lede lanode won so dimo bi pe gbogbo eni ba ti rin ati bi awon kan bo se wole eko pada fun sa eko 2026-27 bayi bi pe kaluku aka ma sara ni oju la kan bi sole o idi ni ko na ti won se igbalu won yi lo je ko won ti bes ni gbe awon igbese kan o da won awon lami lati ma lo beju wa awon ile eko awon ile ijo sa awon ibuba awon agun ti we pe ona ta won fe gba ta won fe ko lu awon eka won yi ge bi eka to pe won gboro kaye fun awon ile ise olopa bo se so ni mo la yi won ni ise awon ati to pe awon ati igbonju ati da abogbo ilu pe ki wa la ma ba sele won ni awon asiri asiri bayi be awon ti won je awon aserubalu ma ko lu awon ile ijo sa awon ile eko ati awon ibuba awon ajakakuru ile wa nigeria ipe esi lewu won ni oro inu la gbe pe o te jade lati odo npa assistant special general of police ti won ri si eka akindi eketadilogun ati awon ajo ti ajo olopa ku gberebe ati awon to pe won je ajo olopa adigboluja be ni alakoso olopa lawon ipinle na awon na tun so dimo pe awon ti ri asiri yi o awon na tun se ise lori bo je pe ikolu ko ni wa isu won si be sibe na oju nla isole gbogbo eyin te ri ni eko gbogbo eyin te lo ni eko gbogbo eyin ti agunbaniro eyin te sakoso agunbaniro ati te sakoso ile ijosin e ma turo awon eyan yi won fe gba lero e ma ye ka na ki afojo bo ke mu ba iwe ero ni punch la ro yi e ba ru
2: be ba se bo ti ma to le ajo mo so pe ka o re fi igbesile lala lori eto eko to me ba laide won e ba le ko gbogbo ejo e ma ko mo pe ko se fo se ati pe eko to ri o na ni ipele ola oni bi ri meji ba tin ja kuku be lo fe fara gba joba papo le wa nigeria awon ile iwe to ro ti jowa ta mo si unity school bi ko fe wojo awon lori pe kini awon eka kan wa awon egbe kan wa to je pe boys old boys association lori pe apada si le eko apada si ile eko won ni o fi kuluku laarin ara won sugbon awon obi atan lagba to ni iwo ni ka wo se o bi ko awon ile eko yi da paro paro bi ko mo lati bi ni o wi pe e wa lo si ile eko ko pada sile ki won si yanjo awe ni tubinu bi lori to won college jose king's college won fe wojo ara won lori e nu we re dede ran ka laaro yi
1: ninu we re di punch laaro se won ti ni ni eni edun ka pa jeje mo pe awon ajo egbe asefe to ro nigeria ta mo si nigeria no pe o ati gbo ifa re bola me tinubu fun ibe se san owo kan je owo ajele bi gbese ti won je awon osise ni ile ko fufu ile ti won ti tun ka to yet nigeria airways won ni awon osise na won lo si bi egberun meji ati edegberin yen 2700 limo ipon ni ko be se san owo yi fun o won ni owo na nlo lo bi billion logun naira ti won ni gbo ati won je awon asefe to yen lo je pe won ni won je anfani re won ni koda bi igba to je pe won ni awon eyan ti gbagbe ko opo nu o ti eronu ko baya won ti lero igba to pe tin lo bi ogun ogbon oto won ni ile ise na won ti tu ka ti opo nu awon eyan ti ro pe baya ko si nkan to jo ma ba won ti lero o gba won lo je nkan ti o dun mo opolopo eyan pe won tun gba owo debi owo fe ti awon eyan yi na ti jade kan en ti en to je are apapo fun awon aje gbe ise fe ti oruwa nigeria godwin abumisi won te jade ibe won tin so ni mo pe ah ipe won ya se lo mo ko ya gba yi nle ra o fun se lo gba yi leri o won ja kaso bo se lo je gba yi ni koso on ti are bola me tun se yi nla gba o na lo je fun won ipe gbese to ti pe popolopo ti e ti gbagbe ti won ti e ronu oko ko ba won ti le ni komo gba mo o na ni are pase ko so fun awon ise fe ti won pe ah daju daju are won

0: jeyan gidi na ja lati odo ri won ni iwe apele pe ko ti kon si are ta fi gbori fun won be na kon si oponopo na wa ara re si joba papo pe eh ki wa se awe eyun lo pe oponopo an se fe ti po repete to je pe won reti pe ke ba oro won e dakun e ma je ko je ti awon oloko ofufu nikan gbogbo abi ti awon se fe ti ba pa ba ti won ti gbe to won e ba gbonju ati dun onu ke ta ri o jade so be se se le to pe inu awon dun pelu ele ite se yi a se si nko o tun ran se si mi ni e no gbo iwe run the punch la ro e ba ru yin
1: koko le sa bara be ro ja ponte si waju owo ape kanuko owo tin so mo di baba tin si baba domo owo ni bo ba sire kale kale me se dan kaka leyin e nkan wa wu ko tu jo la kan ni wota ni wa lafia ni owo o se pataki o won ni nitori idaga soke aro oto fun awon ekun leni elekun jekun ni rede wa nigeria are le won ja so gbola me tinubu no bata tin tomo yen lese won ti tari egbele mu ko wo se elekun je ko jade le wa won a pa la so wi pe ise ti ya o ise apase aro oto o mi motura ba ekun kokan ni rede wa nigeria ebe to je akowe papo senator george akume lo pe akese o ni leta ti dodo awon ele pelu owo to je pe dodo won to pe alejo lowo to ba dodo yin ke mo nkan te fi se su elo fun idagba soke aro oto fun ise akase ti o mutara ba eni rede wa nigeria loju wo ke the guardian daily trust gbele ba yen na ka laaro aku nigeria
0: Oh yeah, mi lenu pe iroyin ti mo mu to fe ka na lo ka ga dey dey so mi go gba tin ba n belegbe n ta fe ka we mi pe ki ma bo we mi da da tori pe balogun ajiwo ni
1: ni
0: mo so pe mo ba tin kiyan ko so ra ko mi ogo mi o emi o ni da ko se fun mo po mo po ni office le mo wa wo le kan o mo pe nkan ki se se
1: ra ko ko ko se ta ku te na tun ni e loke
0: ah iyen tun buru ju ta ku te lo
1: ah o gbe ejo
0: o ti re pe nation no o sai mo bere si laaro yi mi lo okojo abi fe mu losun won ni gbesi o se se o sin ti doju ti ni o si laarin wa yin te la mo ni toni tora ko ajere lo gbesi te si ye ko ni ko log meji bi ka san wo fono enter won ni o le si ni jeje mo pe ijoba apapo ni wa nigeria no ma ti gbe igbese bayi ti san gbesi ele ti won ni o je awon ile ise to pese na lori da ti won pe ni genpose ye bo yin so di mo won ni igbese ti ijoba gbe o na gbonju lati pe won se akojo owo ele ti won fi san gbesi tori pe owo na o die owo ti won fe gbe ati ijoba yi lo wa je billion lona eni ati mokodilogbon naira yen 729 billion naira ohun lowo ti won ko ijoba yi lati san gbese fun awon genpose to je pe won pese na fun wa orilede wa nigeria owo ohun ge bi won se so dimo laaro yi won ni o je to je pe ajele ni o ge owo fun awon ti won je awon omo nigeria to je pe won ti lo ina ni orilede wa nigeria ohun na ni awon ajo to yi no so dimo pe o se ko fe se akoba fun ipese ina nigeria bo le je pe ina ohun gan na ko ti be na da be pe odore sugbon ran se se na ta ba o ye ki aki akoba fe ba ipese ina ni orilede wa nigeria bo le je pe won ni won ti so owo na won ni owo ti o je gbese gan fun ra re won ma lo si bi trillion 4 won ni sugbon lori oni pa trillion 4 yi won ni won fe ma so ni abala abala ni ijoba ti wa gbe owo to lo bi billion edegberin ati mokodlogbon won ti gbe kale nipase to pe ni fourth power sector multi instrument insurance program won ni ohun gan ona to gbe gba yi won ni o fi sowo na won lowo ta nsin ta ba ro mo agba to tin babo e to ti wa so ba ohun na je bi 3 billion naira se 1.23 trillion naira ohun na ni ijoba akoko ti so je bi se fun awon ti won je awon ajo to pese na jade e to si so ni mo pe ise ntese lori ati pariwo koda won la bi akoso e to pe presidential power sector reduction program ohun na ti gbe eto ikale lati le pe won yanju gbese oni so baya ohun ti o je ki na duro dede abi ohun ta fi na ohun na ni pe aje awon kan lowo ebe ara ki no ba le duro dede lorilede wa nigeria ni e no gbon iwe ero hanch laaro e ba mi
1: koko ru le se ba na ja ko ntese aju ko se anu ro ja ko arigba iroyin ti o se lanfani la nka ke sori sakatu kete dede naja ri lodo ibadan lomo omo laipo wa le to lo ni o se lu o se lu ni eto mo ni ko si ka tokun o se to bin olu ise awo be ni e to ga o na ni kisi ni ka ma data fa wo kun ipan na fe odida po mo awon osu le wa ni bi dana ni kisi ni ka ma data fa wo kun ipan na fe odida po mo awon osu le wa nigeria bi o se gbe ile ise bole ara jaja ko dimo pe kekule poko so to gado gbo koro fun obe won ni pelu akole awon ati iwe to kun ta sita to je ase kabata le pe finalist won na awon ida obere bi ida mesan o le pese pese meje lo fe lo fun ipo ni league ma sofia gbalẹ wa nigeria won ni to won ni lati dije fun ipo are won ida mokanla o le pese pese kan lo fe lo fun ipo are sugbe pata awon owo won fa to fe dije fun ipo are to lo bi meje di logun won lawon obere bi meje na lo je pe won yoju sita o boju ba koju oro amadun so won ni awon obere otalenirewo ati mesan 469 women oni pura no do fe lo dije fun kan tabi ekeji league ma sofia agba to bi egberun 4 ati otale ni egberin ati meta 4063 won ta ba ni ka lo si league ma sojuto ofile wa nigeria pe awon obirin meji ototo na je pe o jade ile se dubo le wa ya lo pe a case pa pa jure e to je apo ifo e kana to ru pe je rose antony oju we kedele trust na je na ka la

0: àmọ́ kì í kìlọ fẹ́ra yẹn.
1: Olówó ìṣègùn ni mo fẹ́ràn jù lọ.
0: Olúwa àbúrò tí òun lórúkọ kẹ̀.
1: Ohun rẹ̀ kò wọ́n rárá.
0: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀. Àmọ́ pé ló ti pé ìfàmù afanilákòyà o.
1: Olówó ló wá fẹ́ kí n rà báyìí.
0: Olówó Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olówó ìṣègùn tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Olówó ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kó o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi róró náà sí.
1: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìṣebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìṣebẹ̀ tó dára.
0: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
2: My people, the families of late Madam Efuoye Tinubu, they warn the general public say anybody who won't buy land, where they Ogombo, Asa Beach, part of Abraham Adesanya, struggle to go lands where they those places, it belong to them family. Supreme Court confirm and say the land belong to Madam Tinubu. Justice Ogunjobi for Lagos Division Court 37 on the 12th November 2024 in consent judgment between the Kosoko family as the tenant of the title owner based on the Supreme Court judgment as land owner since 1912 with suit number 112881LNW/22. They don't even register them for the land review. Anybody will want to know more about the land then. Contact 080-3440-2040, 080-33-00-6690, 080-23-12-9946, 080-33-53-1571. This message now from Adamaki Investment Works Limited.
3: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain, or toothache. That's now why millions of people them trust Panadol Extra. Them don't put in combination for clinic saying they give extra relief for pain wake tough. If it not be Panadol, enough it be like Panadol. Make you always dey read the label before man use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
4: Band 92.9 FM Karawo Balo Kaju Eko Gbere.
5: Koko nu ele so Band FM na lo je pe o nte siwaju bi ago meje se ku iseju mejila bi o ba ri be eja le kana Radio Nigeria akoko tan yukun wo ti leyin je je mo pe won ni bale lo ni le bale lo ra dugo oba lo ni ilu oni ilu oni fe ki lo to en to je alakoso kun ti e pe kingdom to je ko tun je asaju ni awon agbe ti o se foro seyin barista omodele Ibrahim lo gbọn pe akesi yo oni pe ko ajo kan gbo araje ko gboro mo pe titi de ijoba abile oni latori oro aje fun odi kan tabi ekeji arun tin so godi lo nso odun tin sabo de gbogbo raya na re je ko se lori oworan owo ranwo petrol ti ijoba apapo kede pe o ti lo barista Ibrahim wa pe akesi ni bi akansi adua to je pe waye ibi to je pa ti mo kirun idio ni oke balogun ni epe fun asiwajola me ti bi won se adua fun won lagbagbe dokita kadri of afemi am start na won se adua fun won fun gbara fun dibu odun 2027 akase adua lagbo pe awon agbagba imam wa ni kale fun eka bi marun ibile division ni ipinle eko bi pe en to da fe adua to ku die ka to fe adua pe olorun ba o ofran wa ni orede wa nigeria sijo anu wo wa ko je pe aseri asege ko wa fun asiwajola me ti bu lagbagbe dokita of afemi am start tana dije fun ipo gona na egbe osule apc ni ipinle eko ni dibu ti o wa ye ni odun 2027 ona poropo awon asaju agbegbe na lo je pe o wa ni kale wi pe ta ba ni ka ma wo ni sese owo na wo pe to to pe kere pe o ti lo e won ni opolopo awon di kan tabi ekeji lo je pe o fa sababi baba tori eko je so asi tori suje ko bo ti e je pe igboke gudo oko wi pe o wi pe oko lati n toro mo ti o je to pe won wa gogo ni orede wa Nigeria won ni sugbon gugu e gugu e ko le ba da faja ko le ba da fere ko la fi su papa lerun wi pe iro na lo je pe o ba de o wi pe sakoso asiwaju bola me tinubu wi pe gugu igbese ti an gbe lori toro mo ti oro aje nile wa Nigeria wi pe ka mo kan sara si ati bi iduro sese fun oro aje nile wa Nigeria wi pe iro na lo je pe o ba de o alakoso na wa je ko dimo wi pe won sa gugu agbara lati ri pe owo igbe gbogbo ọpọ nle wa Nigeria ko wa sile tori ti owo ọpọ ba ti won omo kan lu ọpọlọpọ kan ni orede wa Nigeria lo si to ma ko lu in toro won ti onje to fe je pe onje won gogo eto ilagbo pe ọpọlọpọ awon chief imam lai gbagbe ulamas jaki jade eka marun ni ipinle eko to je pe wa nkale ati awon ogbon tarigi atawon eni loro lai gbagbe ba mo fun ti lu epe kingdom iyen barista Tunde Siriki ati high chief Wale Magaji yuko na wan kale wipe adwa safely mumini to repair adwa na nida mumini adwa wa yogwa kuko wele zaibon defen onte siwaju eka abo
6: kuko no wele inte siwaju mwende fem lawa na yitu dot na ili ubezo wapo
5: simi wanyo oje simi wanyo oje
6: simi
5: wanyo oje simi wanyo oje simi wanyo oje simi
6: Alaji sada bakatri be no wa si odo oba ilu eko ni to je alaga loba loba ti ilu ni ilu eko oba ilu abadi lo so lale ma ki lo di first lo eko ba fuad lero nipa eto ti o wa ina ni koda won ni awon ti won ko worin pelu adversi jari na lati are tele le gba sofin teto ayin pa yesayim ati endo gba ko je alaga fun ego osilu APC Abdullahi Ganduje ati governor tele ipinle Borno Ali Modu Sherif to edore senator Aliu Amako ati Adamu Aliru gbogbo na wa o ama ngba ti won de odo ba ki o la no de oba ki olu so di mo pe awon ni gbagbo ati igboya pe lodun 2027 are bola metrubu awon na o tu para jawe olubori ton ma tes wa lo ise akosi ton se lo ge bi are ile wa Nigeria oba ki olu tenmo o bi pe bi o se ngba lejo awon eyan won yi won inu awon odo aya won ku won si ni alagba Abdulaziz Yari to pe won je olodari agba fun awon ajo won yi won ni ise akinku na ni won se oba ki olu wa ra wa ebe si awon igbo yi pe en lati se ise o ge bi kokan e to je pe o je ko tun do dede ti e ni poje gara ti si je pe e ma gba ko kan nu won ni ko si alafo kan bi pe boya ipo kan sile feni keni ni apata agbara ton pe ni asuro lord 27 tori pe are bola me tinubu awon na no si ma tesi waju gege bi ariwa nigeria fun sa keje ni agbara olohun oba oba alaye na to e ko won tun wa lo anfani asiko lati kesile gba so fun ariwa nigeria ipe e dakun e wo ikunle ko se laanu e ikunle ko ye ni ipinle ara oto tori pe ohun lo le waju ni gbogbo ikunle to nbe ni ori ariwa nigeria ti awon ikunle to ku ton gba re ire tele won ta ba si wa wo e ri pe amun lagba oni ilu eko ato lori atelemo atomoso atomidogo pa mo bu mu nu eko idire to je pe gboro gbeju ke wo ipinle eko ke fun ni ipinle ara oto to je pe yo ma gbe to ara oto saju den to je aludari agba fun awon ajo ti won polo go fun are bola me no yen sister Abdullahi Yari ni won salaye pe iko awon mo mo wa si odo awon balaye ni o papa lo si odo balaye ilu eko lati wa gba ire oba ki awon to bere ise awon tori pe kini won ni ba ba ti se ba agba na la fi ma npe laye bo mo de baju ba agba yo se roko dare papa julo ti won ba gbo oro ati ase lati enu oba won ni ire oba yo je ke awon ma se ase ati ase ige ge bi yari se nso won na ba ki olu won ni ati gbo awon to je ara akunle ko won gbodo ma yo bo anabi ni tori pe omo won ohun na ni are bola me ti lo si je ko se se tapu tapu ire to je ko won gbodo gbun ko gbaruku ti are bola me ti nugu ninu oro ti e na gomina ipinle eko ayi san wo olu le pe won ki awon igbo na kaabo si leko won ni gbogbo nkan pata na la gbodo gbiyanju lati se o lati pe are bola me ti nugu ti jawe olubori le kan tori pe won sa ipata pata ko kile lo si waju ko orile wa Nigeria be ni won se so ni pe gbakeja won na dokita Obafemi Hamzat won na gbodo jawe olubori ge bi gomina ni ipinle eko lodun 2027 ki lo si waju ko ma ko ba le ma ba ise ile ta won se bo ko ma da be ni pe boya ise na yo fe da be ni pe yo ni pasi payo won ni eto aye ohun to wa da be pe o tu wa bodi kan be ohun na ni adura ti oba ki lo wa se ire agba ti won wu ire oba pe ko won wu fun gbogbo awon omo Nigeria patapata bi a se n paradi fun eto di godun 2027 ti olorun ba ko je ti ire wa na ko se e lo ka ikwe ro ninu we ro in the punch we ro in the nation gbogbo na gbogbo ni laaro yi

Koko nu ele sa bande fe na lo je pon te si waju tan wu awon eto wa iroyin wa tegbo tegbe ma je agbagbe akomona wa signpost wa ojule kini to ni hale gbe kuna dekule faju yi lagbole ijoba oni gbogbo kingdom ni bi ta wa ekeja leko ogboro koja lu jo ko mo ki o labe bade emi luwa segun aja so last day one oban ki o wo fi yan panu ni o won ni nijo nijo la mo lo nijo nijo la mo lo ara fa la lo bo nijo nijo la mo lo o ba fe da waka dani lowo le ko to gbe soke lori aji odun 2027 na ni o won ni agba ti o ke soro yo ketan sare o awon to n gbero maka to je ti aladani won ma n bere fun itopipin kini o won ni o lo bi slot egberun marun to ye ka won janfani to ye pe won tare lo si ibomiran buju ba ko joro amadun so awon agbero maka fun ti aladani na pe are wa nija so gbola metun bu pe abi won gbo ja gboro gboro ni o wakati marun e si fi sire o egbe itopipin egbe awon egbemo kaka le ti o topipin bi ko bo ni slot mi lo lo won ni be ba gbagbe won ni tele tele pe ijoko meedogun lo je pe won tari sa won bi won si gbe egberun marun ku be nu bi pe won dare lo si bomi won ni katakata ko mo de de ro ni de won ni tari marun yoku lo si ipinle Kano ati ipinle Adamawa bi won se npe akesi pe nkan to ro mo ti gbangba la sota ati ibero olo ba gba gbolo sakoso re lori sakoso to ro mo ti aji bi pe bo lo se ma je on lo bi edegbeta awon agbero mo ka to je pe won ti gba iwe ase ta mo si license njaki jaru ipinle yi ko to di pe egberun mewa la won ari ninu iwe pe egberun marun yi to je pe won tari lo si ipinle na bi pe ban gbe gbese lori e bakan na tun pe awon ajo nako ta mo si no san aji commission of nigeria n pe won si aki ati won lo si se won e to ran ti saudi aji ministry bi pe be se pin kini yi fun odun 2027 pe ko ri be mo o pe marun ti ku lodo ta won won ni ojo kejo su kejo odun 2026 lo je pe won ko firi pe egberun mewa ni joko to pe won tari sawon ta mo si slot laarin awon to n gba iro moka to je pe won kojo su won bi 140 fun le se aladani ni bi pade pada ta bo waye ni ko pe lo je pe awon alaraji awon egberun moka n pe akesi to je pe won tun pe akesi SPOCS ati saudi aj ministry won e ba tete fe koko jaga ati alaga fun da kon le wa nigeria ni pe egberun meedogun ni tele o wa je egberun mewa lo je pe won ri fun ti ipinle eko ijoko marun yoku tan ta lo si ipinle Kano ipinle Adamawa an fe gba pada beda badake tarare o badake o yo rorun kokoro le so e bond fe na lo je pe o n te si waju

0: ni ori ti change ori ti yi inu ma ti change ma ni o latari igbese ti ijoba ipinle na gbe pelu atileyin ile ise ti ki se ti ijoba to wa lati okoku na ni orilede Japan won na se tan lati satileyin fun awon agbe gboku bodunde ni ipinle na koda won ni apapo awon obirin to je agbe ni won won ma dupe koda won jo won yo lojo jimo to koja latari igbese ti ijoba na gbe ati ibasepo pelu ile ise to je ti ki se ti ijoba lati okoku na to won satileyin fun won bakan na lori oro en to je agbanimoran fun gomina ni ipinle na lori oro ogbin ni ipinle na ya lagba ma fun ri laaro teni oni die de ti ri oni nkan ti ijoba ipinle na to ma se lati je ki awon agbe roku bodunde paapa ju na awon obirin to nlo sinu oko to nlo laaro to n kore oko dale to n kore oko wale oni igbese ma ti ni ko daada oni bakan na na tun se tan lati ran won lagbara lori gbogbo awon nkan to ma lati je ki ero oko won ko bo yoyo daada won ni awon ajile loruko ojo kan ati awon nkan mi ton ma nilo koda won ni awon ri pe eto abo peye fa awon obirin agbe ni ipinle nasarawa eloka ninu wero the punch la ro
1: ti ni the guardian na mo ti bo si la ro bi ko se nti asiwaju le se abond fm 92.9 ikeja ati gbo pe ile ise ubo ti ku le nigeria o e so ngba won lobo sugba won ko si wa mi to se nsise won lo awon so di mo ni wero la ro yo won ni awon egba aja fun ato awon osise won ti pe ile ise na bayi o pe leyin ti won lo tan opolopo owo ni won je awon direba awon ati awon ti won ba won sise leyin ti won ku le nigeria awon to je agbarijopo amalgamated union of abbas transporters of nigeria won so di mo pe awon fun ile ise na ni gbedeke ojo merinla lati lo yanju gbo awon to wa leerin awon ati awon direba awon to gba sise o won ni ogun alaru ko godo gbe o won ni pe nitori eyi won se ku le nigeria yi ki se pa awon to wa ba yin sise te je lowo abi te ni soro pata bi ekeji te te si yanju lowo ko to di pe lo won ni gbogbo awon oro ilo si bo sodo awon o tori pe awon la won ja feto awon osise yi o ti won wa ko fun won won ni awon ti fun gbedeke ojo merin la bayo lati bo si ile nigeria lati ri pe won yanju awon bi be eko won foju won ba ofin o gege bi igbajopo egbe na se so ni iwe iroyin la won ni bo se ku ni nigeria won ni itoju opolopo awon ti won gboju le won ti won sise labe won ti won je pa won lo fi itoju awon molebi won won ni o ti bo si o ti mehe bayi tori pe awon ti be si ni wa se kiri awon to wa o sugbon won awon be won pe e wa sile nigeria o e pada bo e wa o be se lo e pada wa afun gbede ki ojo merinla lati lo yanju gbogbo awon te gba sise ti itoju won te je won lowo kan tabi na awon soro kan tabi ekeji bi ke se be awon foju yin ba ofin o inu we royin the guardian lo wa la royin
0: o da mi ti fe bo si agolo oselu bayi o mo fe se kini latari gbogbogbo to ma waye lodun 2027 jeje mo pe nigba tan wo won ni ko si tokunrin se tobirin o le se o e lo ma mu awon obirin kankankan lo ma jade pe se nigba to ye pa awon okunrin won lo sile igbimo asofin won lo sile igbimo asoju sofin le wa koda won dupo gomina won dupo gbakeji ki wa lode pa wa no ni gbera yen lo mu pe nigba tun won bo won ni awon to obirin to dide bi pa fe lo sile igbimo asofin lodun 2023 sibo to ma waye nigba tan gbogbo won ni o ma le meta ni ogofa o yen 123 o na ni gbogbo awon obirin to fe koju se ile igbimo asofin lawon ekun kokan won ni awon egbe oselu bi 22 ototo o na ni kaakiri orilede wa nigeria lati gbo pe awon ajo aneki won ma ti taru kon si ta bi pe gbogbo awon obirin to ma wa to ma dupo lo si ile igbimo asofin agba won ma po repete won ni 123 yen meta ni ogofa ototo ni won bakan na won ni ipinle Kwara ni ipinle Akwaibo ipinle Rivers Anambra Osun Enugu Imo Cross River Edo Delta ati ipinle Kogi won ni won mo gbeyin o boda egbe oselu kokan to njade egbe oselu APM ni APC ni PDP ni AA ni NDC ni ADC ni Z ni gbogbo won ni patapata gbogbo na ti tari sita pe anise ile igbe ma sofin agba o wa won o wa se pe won ni ko awon fe lo soju ni ile igbe ma sofin agba lati ri pe gbogbo an ton fe se po ona je modumodun ijoba ti wan ti wa lara awon ti akorin fi oro owo lenu to fe lo si ile igbe ma sofin ni ipinle Adamawa o na ma so na la ro ti ni o ni gbogbo awon to ja leti le unu egbe oselu ADP to n fe lo o nu na so pe anise obirin la fe gba awon okunrin to wa nbe na o ni se na rewe si gbo nkan to to o ni se mo ko awon obirin ma nloju anu gidi ton ba depo lakoto wọn wọn àbá láti jẹ́ káwọn tó sanjú wọn ó jẹ mọ̀dọ̀mọ́dọ̀ ìjọba tiwantiwa nípàdé yìí gbogbo wọn ti ṣàtìlẹyìn fún àwọn obìnrin pé lọ́tẹ̀ yìí o 2027 tí bòbá yọ láti lọ sojú àwọn nílé ìgbìmọ̀ aṣojú asòfin àgbà àwọn obìnrin la máa tìlẹyìn tí wọn ó ṣe iṣẹ́ takuntakun tí wọn ó gbé gbogbo àwọn ẹkùn tó ń lọ tí wọn ó gbé lárugọ tó ń jẹ kí gbogbo mọ̀dọ̀mọ́dọ̀ tó ń jẹ lókè lọ kó kalẹ̀ kókó nínú ìwé ìròyìn the nation wà láàárọ̀ tèmi.
1: tó bá jẹ́ gbogbo òṣèlú ló lọ jẹ́ ń tẹ̀lé ọlọ́bẹ̀ nínú ìwé ìròyìn the guardian tèmi bó ṣe wà ńbẹ̀ láàárọ̀ yìí wọ́n sọ dúmọ̀ pé tó bá dọdún 2027 ààrẹ Bola Tinubu àti ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress mìkan mi wọ́n o ọ̀hún lọ́sùn máa bọ́ sípò lẹ́ẹ̀kan sí ẹni tó jẹ́ olùdámọ̀ràn ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú Ibrahim Masai ló ń sọ lédi mímọ̀ pé tó bá dọ̀ ní 2027 o ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress àwọn ò bẹ̀rù rárá o àwọn

0: osojo bo sile je pe gbogbo awon egbe alatako won ko ra won jo won ti so pe iwo ko nu egbe ibo sibi ja parapo ka gbogbo so ka gbo won ka gbeyin won sole won ni ko le se se won ni tori pe awon ti wa nipo awon si ti gbe awon gbe se igbise takun takun ti are bola be ti burun gbe won na won ri ba won egbe awon ese latako se ndukoko ti won na fe gba ipo are o won ni ko se se o ati ibe yen ati awon egbe oselu toku ati awon ipo oselu toku egbe oselu all progressive congress egbe bi arakun na se nso laaro e won ni pe egbe oselu na won ni awon ni awon eto pataki ti awon ti gbe kale ti awon Nigeria ti ri won ni awon tenu mo pe awon o be rara o awon si wa digbin won ni pe awon si fowo soya pe to ba don 2027 are bola sinubu ma para si o won ni ki wa sha nikan pelu awon ojuye toku to je ti egbe oselu all progressive congress ni awon na won ti pa opo ba awon ti nsise la sise asekun ise lori ise ti are bola tinubu ti se won ni ewo gorowo ise ori ise won ni bo sile je pe awon kudiye kan wa won ni awon wo awon igbese ti are bola tinubu ti gbe ni eka eto oraje ile nigeria won ko sibe won ni pe akosile wa pe o le ni ida merin abo to je ti oro aje to ti susoke ni odun 2026 yato si bo se wa tele to je 4.43 nisin to je 4.23 tele tele ege bo se wa nu wo re na odun 2025 won na won tun wa wa won ise akose ti are ba tun se ni eka eto ogbin idase ise idase sile le eka eto agbara ati ise kan ati ikeji iru awon ara ilu lagbara won ka lesese tinu wo re na laaro the guardian elora keleka o won tun wa odun 2027 ege o se lo progressive congress awon mi mi mi kan mi awon o Ibrahim Masai, Mr. Pelare.
1: Dot 9 FM Karawumba. Look, kaju e kogiri. Ni won le nkan ma nle kaakiri are bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin we egbe kan re ma nputa itai ah ija fara le ni o
2: ore mi paja paja nko isora fifa so owo atese to nkuriri nkuta itai
1: gogo gogo ogun teyan le lo ko royin e fe lomi ibo se dara to bi anti capsule yo mu okin de ba ara to ntani ara to yun ni isan ara to ti re aji pepe arugo atakebe paja paja wa bigba nkan to npuni je tabi rin kaakiri ara yo pora oju amole kedere wa ro run fun ewe ati ibole wa ni won fi se BNC capsule dade ato number si fowo si BNC capsule wa ni Christian Chris pharmacy Idumota gbogbo pharmacy Boluke Microsem pharmacy Sango Famous pharmacy Atan Chidex Idumota Roma pharmacy Korodu gbogbo pharmacy Ramsgate ati Jota pharmacy Isere roundabout ile ise ti Metayo Trade Medical Nigeria Limited lo se BNC capsule dade lati mo pharmacy to so mo yin e pe 08103369434 bi aye pada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita
3: Mo tun bere fun o le se lawo mo pani lerin lakoko apejopo itako sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya albosa ado chini ati pelu fun
3: o nja le ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
4: Maggi star

0: alale ni kankan won ni o fi han pe awon ti won ma ja ti ma dije dupo na won ni ti won ma bo sinu awon ipo na ni oselu kankan won ni awon tele tele ti won ti wa nbe won ni senator mejile laadota ni won ni lanfani ati dibo gege bo se wa iwe na ti won ti wa ni ipo lowo lowo gege bi senator nle nigeria ti won ni pe igbo ma sofin agba nle nigeria o ewe won so npe action people ti won ni awon na wa ninu orukan ti won tun iwe na won ni meji ninu awon eyan won pere ni won ma dijipo ona won kan ni house of representative ile igbimo asoju sofin ile nigeria o seese ki action people's party kon wa lara won to ma dijipo ti ile igbimo asoju sofin won ti won ni pe awon olidije jupo ninu atejade to tesi de ninu iwe na ti won tesi ta won ni certified true copy so de ajo anec won ni an ti te we won so de bayi o fun ti won ma ja ti won ma dije dupo fun 2027 awon si te sita bi awon to kan ki won lo wo sugbon so ni mo pe egbe oselu merin ti won nbe APC lo wa niwaju ADC ati awon party meji won ni awon to ku ki won lo nisi ton lo ni suru fun asiko ti won pe awon ton wa legbimo asoju sofin lowo lowo ajo legbimo asofin agba lowo lowo meji le laadota awon ti nanu pe ni won o ni pada sipo gege bo se wa nu alale ajo INEC the guardian gbe laaro yi
1: mi o le mi be le ro ba mi o be ni to yan ba je na lo ma po jade o gbogbo be se le du fun ru waru mo mi to be se le hale mo mi to gbogbo esu mi emi ko mo so je je mo pe en to wa ni legbe ma sofin agba eyin o sekun ti busu ni ipinle bauchi iyen sheu buba lo ma so ri mo o ni awon be ti ni bo tun mo ru latari pe kini esun kan ton fi ko n se agbateru awon afemi sofo awon bandit ati awon gbe ni awon kokan to ye pe gbogbo wa baje won ro le lori ni ngba ti alagba sai to so ri mo to so awon ko ri jo monde lo ni ewo n ti jowo un fun jo ton gbe kale lati sofin to tohun pe boya ro ni o le ru oba un be ni ko seun bo tori e lo n se so pe ohun ti se tan bayo lati koju isoro lati ko gbogbo te ba fe wadi lodo un tori pe kini en to ba je gbi na lo ma ku gbe o ngba ti alagba so ni ti e ba gbagbe oni won bere si pe owo rogun rogun kan ati ba awon to se lati awon wahala kan pelu awon ajinigbe ati awon bandit awon afemi oni gba ton wa lowo be won ni ohun gangan lo n gege woroko aruworoko ti wa leyin ohun lo wa leyin gbogbo awon iwa baje to se de baba e ba fo ri laaro ti ni wey report oni gbogbo oro ton so lo mo pe iro na pamon o lo ro ikoko gba to so ko fe duko ni 2020 2024 gba yen o le dide fun ni oni gbogbo awon abaje kan ohun lo kan si lowo nigba to nde ewo orun to buruku ninu eru to to won de ri nkankan to le ma gbe pamon lo so ko ya ite gbe kale o ohun ti se tan lati wa ko joko ba ke ma wadi gbogbo nkan te ba to ba ko si nkan to le mi lokan tori nkan te eyan ba je eyan ni po ba ko na lo gbe kale awon igbon to gbe kale o ni e so fin to ti dada o ni be ba se ohun ti wa gbejo na lo si ile ejo giga won wa so fin pe gbogbo oro te pamọ ko se ro pe oni oro na se te bere to ni o ba to won o ba bosta lati wa ke wa bere ko lohun oni wa ni to to ni gbogbo wa te fi ko oni mo gbo lo won wo bo nkan to oni kino fe gba ninu pa an ti awon eyan gbe ati awon bandit won afemi sofo oni sugbon tori awon kan wa won ni bo ba gbon yan bo ni o lo ta ni bo de so ko soja ni o lo re titi e lo ro oloselu je bo ba pa gbogbo le so ba ti fe du ko kan si keji oni to ba gbogbo e gbogbo awon to fe du ko to fe pa ko na lowo to fe ko tun ma lo si legbe ma sofin awon na wa lori ore oni sugbon lo ti jowo ara won bo n se tan lati wa fi oro won lenu gbogbo to kun gbogbo nkan te ba ti bere gbogbo patapata lo so gbogbo awon eso te fi nkan ko si nkan kan to je oto toru o mo nkan kan nipa awon bandit awon terrorist awon ajinigbe nkan oni sugbon lowo lowo bayi o gbogbo nkan ki nkan te ba le fi wa patapata aleyin iwadi yi ohun lo tun wa gbe ejo na lo si ilejo pe e ti ba loruko je ohun roko je e ba idile ohun loruko je gbogbo nkan lo ma fi koju ja sugbo awon to ise yewe mi kan ni mo so o e lo sinu iwe the punch laaro temi ke lo kalekun re
0: eni oselu na ni olu were ligadi awon se nkase re laaro yi won ni wa were lagade o nibo ni ile ejo la na ode yi ni won ni e wo ere itaye ke kan ode ni ile ejo ti won gbe tako gomina oyebamiji wole ni ipinle ekiti o won ni e wa wo ohun to sele nbe o won ni olo asoju ti egbe oselu social democratic party ni egbe oselu na ni ede ojubo to wa lo ogunjo osu kefa odun yi to so pe emi o gba fun oyebamiji mi o gbodo bo sipo emi le ke n bo sibe atik adedayo alade won so dimo pe emi o ba arakunrin jamu imbamo o ko ma lo sise re lo won ni igbese bi odun oyebamiji gege bi won se won ni emi o ba arakunrin jamu gege bi egbe oselu sdp tako ni sugbon arakunrin ni ara emi o ba won lo si mi o gba oyebamiji lo si ile ejo mo mi o pelu e mo mi ti da ejo na nu bi omi isanwo o won tun wa ni pe emi ti won sele o lana ode ni ile ejo won ni ile ejo tribunal won ni egbe soju egbe oselu sdp to lo sibe lati lo je lati lo jejo nibe pe ah mo mo npa to sele to luwa lope oluwa dar oluwa n so ni mo pe ko si ele daruko oludije dupo won sdp ara kilo oruko en to wa duro fun won ni ko le daruko e won ni

Ja gbogbo asiko yi e se mo wa nkale ku mi o seun seun.

0: nikan play
1: o ti aso la fe
2: hip hop nikan play jo
0: se yin jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
1: ah de ro nke lenu e mi ti so kanu ijo ale oni e da yan mo
2: e pele o kilo fa to tonu
0: eh baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe ofala to ti pe eyin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
2: baba agba te ni begi loju se ogbogi baba agba dura mi gba mo so panu
1: to je pa olorun lo yo mi lo wa ni te koloba ara tita oro si so mi ja gara bayi atelese ti mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lo wa isan fini pamo sesin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba
3: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ibotun state
1: ero ba ni soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si legbon re lowo ko mu dodo ko na le so panu
4: oruko mi ni baba agba te ni be di loju ilu maka ni segun bi on fi wi ati gbo so mara ye lori iwo to ba ni soro kan si keji ninu agbara boya ti rin lo ti bere kinun lo doro kinun lo ma nfa o se se go je pe ngba te ti sise ri boya ti subu boya ti fegbe gbale boya eyan jabo lori okada elomi wa to dana dana lo nse kina ti ba fa ni gbogbo ara ti oni mo elomi wa to ba fe kun ni afefe buku oni fe luwa te ba tin ra pere boya ati rin doro ba ta nbo lese keyan ma rin seju kan si bi kan to ti re ko ma joko ki apa ma royan egbe kan ku tai tai ibadi bubu so keyan ma rin ko ma rin wonku wonku ko ma rin ko ma te koloba ma te pe gbogbo nu agbo ara ye o se dede to ba tun wa ri ele
5: pa ni number 20 amoka street
4: dele ara bus stop off abara road ikotun
5: leku
4: ero ba ni soro wa ni 08062168569 08062168569 mo lele wa te to tele ṣugbọn gbogbo kan kola pariwo lo ya fere eyin na yoju ebe adun wa ni ele to je pa wa ta lawa fe logun a logun mo ogun to ro lo fun aye goni asiri baba agba ni ti se je ni gbogbo emi la isa arun ninu ara ku oni pelu ogun lodo olorun gbaja gbaja lowo lese aya lulu pipipipi tin pariwo ni etin pariwo ni nkan ri ka kire ara ni ati se gbese dogun ni ti se eyo lo doran ni jade wa fun ewe ategun to le koku onu e ti won o mo wi pe ayo si nbe na true lele ati n ba bo ojo ti pe e kan si wa ke ni tan kan yen
5: wa ni number 20 amo Street. Daily Arab bus stop off Ajero Ikoton.
2: Leku.
4: Daily Arab bus stop yen te ba tin bo le nbe. E o tun yin. Oye Fuga bus stop meji lo wa nbe. E wole sinu e. Ibele ma. 08068216859.
1: Ah, ni Tyson. Tyson fi tanle.
6: Hey, gbogbo eyin ni wa to siwaju orilede yi asiko tun ti wole de lati gbaruku ti tesiwaju isejoba ede Nigeria lo je ki apapo ajo president Bola Tinubu 2027 re-election support group ma tepepe president Bola Tinubu re-election road show ti a pe akori e ni September to remember ele ti ma waye ni awon ojo ti a ti ya soto yi ojo isegun ojo 15 ninu osu kesan odun yi ni sise aso loju awon ipolongo ojo ele ti o ma bere ni olulu ipinle eko ti se ilu ikeja to ba di ojo saturday ojo 19 osu kesan ilu agege ma gbale mande ti gbogbo ilu kosofe ma mi titi to ba di ojo tuesday ojo kesan odun yi ti adagba eto ma waye ni ojo tuesday ojo 19 osu kesan odun 2026 ni mainland ikeye lati owo president Bola Tinubu 2027 re-election support group gawa director general Fola Tinubu

0: bi sere lowo yen ni pe ni iba si oku re lori ero ibani soro re si gboro si awon re owo yo ma wole pelu irorun fun o ile tison fun wara ti oyin no ile ede wa Nigeria abalajo the gate se ngbero lati da oko wo sile lori ede Nigeria ti o ma pawo yole fun bi ise re ko ba si lori internet a je wi pe ni asiko die si ise na o le ma ba igba mo rara opo ni ko mo wi pe ero sora lagbeka to hun lo to hun fi play game to hun fi sere yi o le ba pa owo le fun mu koda o le so ohun di oloro to ero ibani soro to wa lowo re yen yen smartphone ha ohun na ni ona abayo ohun lo le lo lati ma pele ti irorun yo si de ba iwo na drop shipping business bi e-trading ti o je ona karakata lori internet ohun le ma mu owo tabua wole fun o yala mo bi ati nlo computer tabi oko mo o ka iwe pupo tabi pupo rara Pips Arcade Forex Academy yo ran lo lati di oloro pelu answer to wa lowo re yen koko baji ilaki ko ile ise Pips Arcade Forex Academy agbe kale idanilekan nla kan ni ipinle Eko to je pe lori forex trading ni nibi ti oga agba ile ise Pips Arcade Forex Academy fun ara re ati opo awon oludanileko miran ma fi iriri won ba gbogbo eniyan soro ti opo eniyan yo ti ninu ogun aini koda ti iwo na yo mo ona abayo kuro ninu ipo ti o wa yi nibi dako yi ni o ti ma ko yi bi e ti le ma lo phone to wa lowo ninu yen lati ma pawo pelu irorun bi e ti se le sarakata lori internet yin koda ki e je onise tabi onise osu ko di ise yin lowo rara o onise owo bi iya eleja iya alata iye elepo brick mechanic organizer koda o wulo fun awon agbe to je pe won sise agbe ti won o ma sowo won ma ta iko won to si je pe yo ma mu owo tabua wole fun won phone ti o wa lowo yin na le ma lo ofe ni idanile ti o sumo si wipe ko nilo wipe e sanwo iwole rara sanwo fun idanileko yi a ki dagba si ohun ti a ko mo lati mo ona lati lo ero ibanisoro re lati ma pawo wole o ti lowo tabua niyan o Pips Arcade Forex Academy se Yahoo nitori ero ko elomiran ni wipe gbogbe lori internet ni jibiti bi oko eni ba dani lo afi gbari ni iwo na ma bo ni bi danileko yi
1: iyo Wednesday ose yi gogon bi o waye o e ja jo pade nbe
0: ago mo aro ile ise Pips Arcade Forex Academy yo se danileko yen seminar yi
1: ijo Wednesday ose yi gogon ni yo waye o jo pade nbe ni Pips Arcade Forex Academy ibi na ma wa nbe
0: la aro 73 Allen Avenue Ikeja awaye ni ipinle Eko ago mo kan la aro gerege lo si ma be gbogbo eniyan ni ilanileko iwa fun o yala emiran tabi oko ni iyawo ile baale ile omo ilewe onise owo onise osu okunrin obinrin abi iko jade ni ile eko to n wa ise matumo majoko tete iwo na ma bo lodo wa lati se idanileko yi lofe ni idanileko nla ni o nitori awon agba obe yo wa nibe lati ma ba yin soro ofe si ni idanileko pelu idanileko yi yo waye
1: ijo Wednesday ose yi gogon ni yo waye o e ja jo pade nbe
0: koda ofe ni pelu o ko nilo owo iwole tabi owo idanileko lati wa gba aye sile iwo na te yes sori no yes ni ko send yes send yes sori number yi 08063422699 lekan si 08063422699 bi o ba le wa si bi idanileko yi a o fi ona ho koda wa tun si ile pelu ida 30% yen 30% owo to ma nilo lati bere oko re lesekese oro to ba dani loju ki kose lenu eni idanileko ofe ti wa tun ri ona abayo lati bere ise lesekese ni Pips Arcade Forex Academy ni won gbe wa o ni 73 Allen Avenue Ikeja ni ipinle Eko bi o ba fe kopa ninu idanileko yi ti wo na fe ku o ninu kosi send yes latori phone send the text message yes so the number yi 08034226999 lekan si 8063422699

0: oriire ki de ba lati tere oro to ba dali loju ki ko tele nu eni lakoto ara Pips Arcade Forex Academy awon ni won ko ri wolu ti won ni ka ku ni po ise ti o si ka wa na do loro ka ye ma se sadankata fun wa goro iwo na dara po mo wa lebi seminar to ma waye
1: ijo Wednesday ose yi gogo ni yo waye o e jajo pade nbe
0: ikon laaro ten to fun ni number yen lekan si ko ma ba di pe e n ba lo ton ko ma dari yan jiyan number yi le ma pe si e send yes si number yi lekan na be ba ti send yes si logon bayi ni o da yin lohun number na re o 08063422699 08063422699 do ba joko biyanju won o ri pe ona la fun e o ba ti sun o ma sun si waju ni sugbon to ba ti sun o sun tetere niyan
1: emi no be nitori pe ajo ma asorire ni odun ya san wa o be odun to bo na koni je iwo fun gbogbo wa o di ojo Wednesday lagbara olorun o dabo

0: Koko to ba wa ri be ti eyin ti gbo nipa awon egbogi to njade ti ile ise temi tayo trado medical nigeria limited ti won se lona igbalode ti ajo nafdac ti fowo si okan lara egbogi be ni mustif cap ti okike re nkage kare aye to ngba ni lowo egungun ara to nsan ni erike ara to ndun ni ibade to nfani so to ba di pe igbaro kun ro ni ko keyan ma idagba to nkan ko ti ma tepa keyan ma le rin la ona kan de ikeji keyan ma rin kege kege bi arugbo orunkun to mite ke ati bere tabi dide soke ko di Montico, Mustif Capsule. Ni ogitenya le lo. Ti yo tunro yin fellow mi. Mustif Capsule. O wa ka pharmacy ati chemist la dogo yin.
1: Agbe o fo pa yin ajo. E o lo. Abi lu kiti eni gan. Eni mu ko wa ndi oro mi. Ori ara re mo.
2: Egbon mi. Enikan o se yin. Are ara lo ba yin ja. E so bo se nse yin ka gbo.
1: Egbon ara mo so mi. Ara nfa mi so. Ori keri ke ara ndu mi. Ibade to wi ko je temi. Ilerin opo na kan se keji ma.
2: Are ara ni ogun teyan le lo ko royin e pelomi bo se dara to mustif capsule egbogi to kapa gbogbo ami ati apere te so niyan o e lora mustif capsule ke ma ta kebe kebe pada ile ise ti medical nigeria limited lo

0: wa do mo ka fi ti wa ni aipe ti laruge edekun iwa o da
1: stop the cry
2: kọja meta kan gbogbo lolufe eto edekun odaran bonfire 92.9 na ni wo wa taji din na ja ni loruko mi mo dupe lowo iledumare oba ti duro ti ni teru ki fi bani to ni ke kun gbo eto leni be le de ma gbo wa lojo gbogbo mo ki kabiyesi oba ti lu eko oba tolu baba je ndarin kan everyone si le kan ma pe kan everyone si le kan ma pe kan awon to ja laaye tan se ru orun everyone si le mo pe kan wa baba mi kadi o pe lori ki bata o pe lese kabiyesi ni o fi ki gbogbo oba ipinle ko patapata porogodo mo fi eyin oloye oni fila fun mo fi ki gbogbo ijoye patapata mo si ki eyin baale oko ilu ilu gan oko baale mo ki eyin eso mo fi oruko awon olopa mo fi ki gbogbo eso patapata bẹẹ ni olopa sinu osoja te mo ni e lo wo wetan mo ki eyin ndele to pe mo se talento ko ma ba derun nidi mo si ki eyin obi ati alagbato te ki fi eto isere eyin grandpa eyin grandma pepe ba tin gbo le tin to omo yen leti ko lo nje ki o gba ki o gbo e to ba gbe ti o to won wole ko ni gba to si jade lai se won lanfani mi dupe lowo eyin grandpa grandma mo dupe lowo eyin daddy eyin mommy eyin egbe eyin alagbato eyin oluko mo dupe lowo yin gidigidi te je ke ti omo yi o ma di tori won tin ba no gbo wa ro na mi de gbo wa lo de so le ni e ma da bu e bu pere elo mi ni wiri ogbon bo ogbon won ko emi mo gbogbo eke kola o se ila to pago to se kene ah etori edekun odaran lawujo e na mo pe etori oni waye lai mo ni akori sugbon ko to di pe mo lo sori akori egbe pe lowo oja wa e ma ta warawara bo meta tin ta ni mo te to tin so fun gm wa e wo kini iye je ko ju ogbon seju lo be ni e jo so e n ba ba ti se la ti se o akika oni ti bi o oko yawo se lo di o o sa so ye o e jo ju ogbon seju lo ti mo n ba 90 wo kona e gbadun awon akori ye tan ah e mo gbagbe taju din aja ni loruko mi e pe mi sori number mi 08023094983 08023094983 number mi niyan eni to n pa israeli mo ki to gbe kiyesi bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn àkọ́rí ètò tòní àfi bí olúwa bá kọ́ ilé náà wọ́n ní ká bẹ́ẹ̀gùn lé abẹ́ẹ̀gùn lé o wọ́n ní ká bọ òrìṣà ọjà abo òrìṣà ọjà wọ́n ní ká bọ olúbọ̀bọ̀ tìrì bọ̀bá bẹ́ẹ̀nu abo olúbọ̀bọ̀ tìrì bọ̀bá bẹ́ẹ̀nu ọ̀pọ̀ fẹ́ẹ̀ kú sí mọ́ṣáláṣí ogun lọ́gọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ní ń sùn sí nǹkan torí ẹ̀ yí padà sí rere o kábíyèsí gan sọgbódilé ó ṣọ̀gbẹ́dìgboro kábíyèsí sọ àtọ̀dọ́já a tun ni ládìgbò lú ò se nǹkan kan kí la tún fẹ́ kọ́ba ó se o nǹkan ọmọ torí ẹ̀ kó rọgbọ tó bá a ṣe ń fẹ́ àwọn ẹni bí ti pọ̀jù ẹyin rẹ lọ àrokò wa ó ti wọ́ ti lé ṣàwá wọ́n ní kí ó mẹ́rú fọ́ wá kí ó fobì fọ́ ni báwọn kan ṣe ń kọ́ tó ń da bẹ́ẹ̀ làwọn kan ń parẹ́ ká lè bá a sì nà báwọn ẹni re tọ́lọ́run tó ń tọ́sọ́nà bó ṣe ń fọ̀nà wá tó àwọn olúbi ẹ̀dá ní tiwọn inú aginjù dákẹ́rọ́ làwọn kó wa gbà lọ o nínú ọ̀gbun àìnísàlẹ̀ ni ń kó wa re o elédùmarè ọba mi ó wá fọwọ́ lẹ́rán ó wá ń wòye gbogbo wa ọ̀rọ̀ wa dọ̀rọ̀ ya bàbá mi òye tó ń bí àmọ̀rí ìyá ni kò sí bó ṣe ṣera rẹ tọlọrun kọ fún ẹ o ìyàkuta ni ọwọ tọlọrun ni ká máa fi jẹun tó bá decide láti máa fi rìn nílẹ̀ ẹlẹ̀ ìyá àkànjí ni ọlọ́run ọmọ wù ẹ níran ni o ọmọ balógun ni tó bá pinnu lọ́kàn ara rẹ pí ẹsẹ̀ tọlọrun ni ká máa fi rìn nílẹ̀ ẹlẹ̀ ó ní wọ́n fẹ́ máa fi gbóúnjẹ lọ sẹ́nu ìyá bá bójú ẹlẹ́gbá ni ọlọ́run kúkú wà ní sáàtì rẹ̀ tó ń wù ẹ níran kò ní sọ̀rọ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé kò sí bó ṣe ṣera rẹ tó wọn ọlọ́run kọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa gan rè o torí olúwọba kò fún wa níṣòro bó ti rẹ̀ kó mọ̀ àwa ara wa gan níṣòro ara wa fáìlì àwọn ẹ̀dá pọ̀ níwájú elédùmarè kì í sọ̀rọ̀ tiwa ní nàìjíríà nìkan ló fẹ́ máa mú gbọ́ rárá o láwa tó ti kẹ́ wa tó ti gẹ wa to ti fun gbogbo e wa lorun orile de nigeria ayan fi omo olorun ni wa laarin gbogbo omo to lorun da so di agbalaye adele aye te oni kaluko wa se ba ti fe a o tele ilana eledumare mo on gbogbo wa diru duru du ife inu tinu mi ni mo se ko je ko gbogbo ko lo dede mo bi gba te yan fe ja arojin iwa wo biliki wo bia imotare eni nikan ko je ko rere ko kari fun teru tomo owo osu osise ijoba mewa bo ba papo ko le ra oko ayokele totun kan be ara nikan soso ninu wa ni nigeria to ni moto ayokele mewa ninu ogba re abi be ko lai se dila imore ara won ti olu oba mi nwo re ti o fi da soro wa mo nile yi ayafi bo ba to ile na ko awon alagbase kan se lasan ni o e je ki ma so awon idi ti olorun fi ma to fi ma se lori oro wa be ni oro olorun ma se lori oro wa o abi nipa ti eda kan wo sosun bo ra ni bo jigbe ni bo lobi ni to gbe omo ikoko ju sinu agbada nitori ati lowo lowo nitori ati logun laya nitori aye yi na afoba file eyin na ko ha se olorun oba mi ko wa fowo leran se ko mo wu se ise iwa bayi e to daju to se yi iru wa si iwo iwa su iwo oro olorun iwo lo tun fe woru eni be leti mo o gan le mi esu to ti joba lokan re to ye ka sun mo to ye ka ma ba gbe mo to ti ye ko rija asango ta si to jo ngbe nu ilu po se wa ri pe aya fi bi olorun oba ba ko ile na oni wa su furu okan be o kan se lasan ni aya fi bi olorun ba tun ile eleyi ko eni ba wa su fun o kan se lasan ni e bere pe ta ni mo wi won to gbo mi gan ni mo ba wi oni lona wo o se be la bi ni aye ko to wa loni yi eni ejo du ipo yi da loni o ti padanu o ti jele o si mo pe ipo yi o to si e o gbogbo igbese to gbe labanu to gbe labanu to fi so eni eni ti ko to si to fi so deni lele gbangba lo so lorun oba to da wa o iwa su wo wa si wo oro lorun wo le kun fe se fun okan to doti to se yi ko lori okan mo guilty conscience ti ku aya fi bi olorun ba tun ile na ko e to ba n gbiyanju lati ba ru eni be sododo oro eni yen fe fe mi ara re takaiti ni o bo ba sora ko sa fun yo ti e si kanga be ni ogbon ni sale gan ni pelu en to ti aso ara re mole o le fa teni eleni ya eni akadun mu lowo ri to ge ikara re fura re feu eni yin dun ni to si to mu prayer to si fi ye yin ara re danu ah o le gori olori danu o be de aye de ba fi dawo ati epo pe to ba yo ada abobe tabi bo mo be to ba lo rere se nile aye mo duro de o tori en to ba ku lo gbe o bo ba pa mi obo mu o ojo meje o pa mo bo ba gan lo ni lo pa o danu ba duro de gbogbo eda to ba ti niru okan lile to se yi afi bi oluwa baba ko ile na awon alagbase wo kan se kini wo kan se lasan ni eyin olugbo mi oni e fe mi dogba pelu mi e ba mi ru oro ti mo fe fete kan iwo tori ero lo be gbe giri se ba ti ro yo ki e wo awon eyan ko si se alagbapa omo ni keji o gba owo lati fi pa eni eleni danu o si patan o gba le ti e lopo lo sun se bi pe e ba ti e fe gbe mi agutan tabi wure o ye ko wo o gbo bentin ha bele nta so omo eyan to le da to wa ran lo sorun apapa ndodo beni iwo to gbe mi e yi iwo ko lo se o bo ba je pe looto ati ododo lo se iwo ni wa gbo fun ko lo da se ri afun abi owo oya to gba yi ni wo wa fi toju omo ataya ti e owo eje to gba yi lo wa fi mbuga to se bi okunrin laarin igboro abi o ti mo mo to da mi loju ni pe ku seni to wo odara gbe ni won igba to luwo ba mi nbe ni sati re bojo ba lo bi orere ile uposika ati wo to olomo ni se ku seyin ati wo to jise ku fomo olomo ogbon te fe da si o ti iye mi ko ye mi te fi ni ojo ni waju sati oba seda asegbe ko si fun gbogbo onise bi gbogbo aburu te se asepamo ni o kedere ni waju olu oba osika eda etiti ko sile be kete ma jiso ogun aiku ko ma we ninu agbo bo pe boya olojo nbe abi iwo to daju eyan iwo daju eyan to yo omo leyin alabi amo to si je omo ilori fe to bere si mu eje re allah akbar eh imu okoko ni wo na wa tabe ni to yo omo leyin obirin to ju soke to koyin si iwo na ya gawo nu sare ni ire obi tomo re ti darapo mo egbe okokun nibi to gbarege jigede to daju de inu egbe aburu to wa number 1 ni o fi je bo mo yin tin pa kukuru lo npa giga eni yeke ko jo loju ri o ja baba ninu egbe adawo to wa hey omo yi o le fowo ro ri ku omo nile ki duro sin ya e afi bi oluwa baba tun ile na ko awon alagbase kan se kini won kan se lasan ni eyin olugbo mi oni e foju nu wo e wo eni ti o pe ni kolowo kologun a di oba se meji o gba kan kolowo kologun olori oba se meji o gba kan kolowo kologun afi oba se meji o gba kan awon ijoya la ni la kaye eni e fi le ko le ijoba ha sori ba to ba lo ba lori ite se wa ri pe oba to ba gbe ko dagbo oba to ba go ko dago awon ijoye ba ti go kabiyesi o fenu hora on lo ro awon boko haram terrorists ten da alarm lorilede yi gbogbo awon eni ta jo nje ta jo mu ta jo wole ta jo njade awon gbe lagbode gba won awon ni ngbo nje lo fun won be ni ibon ti won fi pa won danu awon ni nko lo fun won ogun loro ti won lo kara won ba to le ma gba ya gigagi si ninu se bi awon eyan yi ni won ko lo fun won se wa ri pe o le kan le okan ta eni ka ti lekun ilekun to ti si latale ana ewa lo nton sele si iran sodo mo ngomara ko ni sele to ba ya aya fi bi oluwa baba to ile na ko gbogbo awon alagbase o kan se lasan ni o toju su mi o toju su mi agbado oru won le ni meta won se ni eni mefa aboro o tan lenu o kusikun e je ndoja na nu katakara kayo jeun eto ni bere
1: o ti ya o gbogbo eyin arinrin ajo pata te ba nlo sawon ilu ti won fete kan won yi move soft moto ni e ma bo ni number 185 abeokuta expressway move soft plaza iyana paja lagos oko ayoleba osogbo oyo lautet gate fiditi awe jobeli akiyele moniya ire gbangan ode omu seko oni ede osogbo irepoli ikirun inisha kuku konta ijabe ilaudo erinle ofa ajase ipo oro oke onigbin omuara Landmark University Akoda Ede Owode Ede Ilorin Eyenkorin Ote Geria Limi Challenge Tanke Okeodo General Maraba Abuja Okene Lokoja Kaduna Kano Zaria Efe Shata Oko ni abe efe ferun ranse sawon ilu ti mo ti fete ba won yi oya e ma pe awon ero bani soro yi 08062732066 tabi 08038484268 Ode to je 08038590064 Anfani lare o fun gbogbo eni to fe rale ko le ko ile ise 30 acres of land wa fun tita ni olomo wewe
3: ori gan ri gan
1: eleko road ibeju leki lo bere o 25 million naira tabi ju be lo ni won tale lagbegbe yi amo sha 15 million naira pere ni plot ile kan lodo ti won pelu global sea of o wow eyi po o ile yi dara lati kolegbe tabi fi ko ile ise awon anfani to nbe lori ile na ile yi sumo leki free trade zone irin iseju die ni cdc port leki irin iseju die ni si dangote refinery irin ogun iseju pere ni si lagos calabar coastal road o sumo ile ise dangote fertilizer fun alaye si epe austin sori 08028062600 tabi mr goke 08023052750 sofe plan at global sea of owa lori ile yi olukede afidomos global limited
3: gbogbo omo ni ti gbo mo kun o eyin omo afegere soro eku odun eku yedun solodun lo ma modun e lodun lati fi oruko kabiyesi alayeluwa israel majesty oba victor thomas fagbayi onetigbo otiti gbo ilu aworin land labe ijoba bile adodo ota local government nipinle ogun nki gbogbo omo ilu tigbo pe aku odun aku yedun ti won si tun kede se ti gbogbo olugbe ayalegbe alejo to n gbe nilu tigbo pipe ilu tigbo sodun oro lojo keji din logun osu kesan odun 2026 tawa yi 18/9/2026 ko to ni pipe oro de logodo awbo ajogbo be la obo obu onitigbo ati elegbara eje ko ni kaluku wa ninu ile laarin ago 12 ti ago meta idaji keni to bo so feni ti ogbo pe ti gbo odun yo so du oro to 2026 loruko kabiyesi israel majesty oba victor thomas fagbayi onitigbo titigbo olu olukede chief kolawole onyo elemejon
4: vgn see something say something eni to ri le ma pa eni to pa le ma mo eni to mo le ma kun agbajo wala fi soya ajeje owo ko gberu dori ajo vigilante group of nigeria vgn lo nke si gbogbo araalu ekf wo so pe pelu awon lati kase iwo daran nile te ba ti ri kojo kojo ladugo yin eyi to le do mi alaafia loru e pe ko ma da sesun ogun tunde ti won je commander vgn lagos command sori 0802 352 7478 0802 352 7478 tabi 0806 620 3593 0806 620 3593 esi le pe alukoro VGN Lagos Command Bola Odus sori 0803 436 3090 0803 436 3090 VGN see something say something olukede comrade Bola Odu Bola aka Bola Odus lati gberigbe
5: won tun bere won le sala ima pani lerin lako
2: edeku wo daran lawujo ha olohun won ni o ti lati se mi wa si lorilede nigeria mo nbo lojo sunday lati le ogbo mo ni ti eje tun tun wo kini solar power ti joba apapo se si long bridge yi ah emi olohun le mi eyan bo ti ku bi 1,000 meters King Benule Long Bridge. Mo wa bere si wo mi ori na kankan mi ori na kankan eran tin jo si ngba ti mo ka dori 52 te yo dori 52 lo su mi meji la pere ni na yen ku ina te lo ni o to lo to le logorun meta meji la pere ni gbo Long Bridge ku o ha olorun o kabiyesi so gbodi yo so gbedi gboro sa tan doja atuni ladi gbogbo o se nkankan ki la fe ko ba o se bọ́d fm sa gbogbo agbára wọ pé ìjọba àpapọ̀ ẹ fún wa nínú wọn fún wa o ọmọ nàìjíríà ti yọ tán o wọn ti jí tán ha ọlọ́run o ẹyin nu ọlọ́run òjò tí ì dá o gbogbo ẹni tí wọn lé kúrò níbi tí omi ti lé tẹ́lẹ̀ tó ti ń padà ẹ gbọ́n wọn kọ yín ìjọba ìpínlẹ̀ èkó ẹ dákun ibi abàgbègi owó sí ibi igi àbámọ̀ ọbẹ̀ ni ẹjá kọ́kọ́ tu dànù ìbò ń bọ̀ gbogbo ọmọ tó ń sòsò orí ìbò là abẹ́ bíríjì wọn wọ̀nyí wọ́n dá wàhálà abẹ́ bíríjì arẹ́pọ̀ ológun state ń tiẹ̀ láti ẹ̀ tó ti ń dáná lábẹ́ bíríjì ṣe rí pé a ti gbẹ́ kòtò sílẹ̀ lákàn tẹ́nílé lórí lọ́rọ̀ bíríjì wọ́n ń dáná lábẹ́ bíríjì gbogbo ọmọ bọ́là yìí abẹ́ bíríjì ẹ mọ ohun tẹ́ ṣe sí ìjọba ìpínlẹ̀ èkó ìjẹ́rọ̀ street ní tìrẹ́ gbogbo ẹ̀tẹ́ ń tó lé ṣe ń bẹ̀ láti number 16 síwájú gbogbo yẹ̀pẹ̀tẹ́ ló ti dá padà sínú gọ́tà omi wá ń yà sọ́tún yà tó sì ní street yìí ní tìrẹ́ ìka ti SDDA ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ kó tó bàjẹ́ jìnà ètò ni ẹ dẹ́kun ìwọ̀daràn láwùjọ ìta aláàjì bus stop lẹ́gbẹ̀ẹ́ Egbe Junction, Ogunbambi Street. Hey, 24 hours. Nefi mo drug in the street. 24 hours. Ada bi ani pe ko si awon NDLEA leko ni. Edo, e ba mi yewo lowo kan bo wo nbe. Eto ni, e deku wo dara lawujo. Say bread. Balance street na ma wa ni solo. E do wo ko pelu say bread. E mo pe rere loluwa. 08024448905. Say bread. O wa nwaju, e yo ku to sa fun ni o. Lori oro ito sugar ti mo ma nso yen, woli ilola nlu e. E pe mi leyin eto. E pe mi sori number mi. 08023094983. 08023094983. E pe mi leyin eto lori oro ito sugar. Iwe esun oro iwe owe ti mo ko apa kini keji keta ikerin. Baka na ni CD re wa ka mo ba ma fo ma agun be po ma agun be. To ba le ka o to play CD 20,000 iwe merin e wa ra ni bond. E ri sina tabi Yusuf, tabi Razak, tabi Mr. Taiwo. Tabe ba fe ka mo wa sile yin. A denu ona yin bayi e kan sanwo oko pelu 20,000 owo we ni. Iwe to ye ko wa ninu eru obi ni. Mi o ni soro pupo lori e. Mo dodo mu idi na Adetona Automobile Services. Offa Kilo Road ni Koko Bus Stop Lagege. Mo sape mo menu. Mo to menu mo si fi gbugbo ara mi se mo. Ah omo kekeke se loye ise ka tun ka de ni bayi. Gbugbo to ba se moto yin ayo si mu idi na Adetona Automobile Services o. Oko ti en benbe. Ibro. To ba gbo le moto bayi o ti mo bi problem wa la redo to ba duro ti enje bayi e sa je ko mo je mala ti mo la ba tin lo o ma tu ni a tun ma de mo kan ro eri o nlo ni e se nlo ni debo ibe le mi to ro mi freight obirin to si se tokun mi nsa fun e ma ba apron abi le ma nwo e ba lorun freight ni pelu o ntu gbogbo e lo ni bi u engine freight ba mi ki de is it panel bitani e le panel bitani te panel bu aja yon yon ye ya ni provision ipa aja market na wa lo si soft 13c and 16c omo ti fe wole we lo ra provision fun be ni eto ni e dekun wo daran lawujo alaji onituwo onituwo afa onituwo be ni tuwo mi o kan ro eri on the run ni party won ma se fun yin won ma se fun yin be ba fe kin gbe wa si le se yin lasiko te n sise lowo two afa gbegiri ate we du onje to dara ju e pe afa sori 08153903849 lori oro ipolowo ile te gbo yen olomo wewe oni ganri gan ni leki 15 million nanta plot kan iyen na igbo ye ten nanta tele e pe austin sori 08028062600 tabi ke pe mr goke sori 08023052750 je ki ndoke lo na nu kata karaka yu jemu lewo
3: gbogbo omo ni ti gbomo kun o eyin omo afegere soro eku odun eku yedun solodun lo ma modun e lodun lati fi oruko kabiyesi alayeluwa israel majesty oba victor thomas fagbayi onetigbo otitigbo ilu aworiland labe ijoba ibile adodun ota local government ni ipinle ogun nki gbogbo omo ilu tigbo pe aku odun aku yedun ti won si tun kede tesi gbogbo olugbe ayalegbe alejo to ngbe nilu tigbo pe ilu tigbo sodun oro lojo keji dilogun osu kesan odun 2026 tawa yi 18/9/2026 ko to di mi pe oro o gbode logodo a o bo ajogbo be la o bo obu onitigbo ati elegbara e je ko ni kaluku o wa ninu ile laarin ago 12 ti ago meta idaji keni to bo so feni ti o gbo pe ti gbo odun o so odun oro todun 2026 loruko kabiyesi israel majesty oba victor thomas fagbayi onitigbo titigbo olu olukede chief kolawole ona elemejan
2: eto ni e dakun wo daran ah iya wa kan ri ojo satide lojo ibi won Mrs. Adeleke Bolanle Adesina iya da mi lola talemo to ni kin ma kin sile bakore ba lola iya re eyan mo Mr. Adesina Adeleke ne ni kin ma kidi awon fun palemo ojo ibi re lojo abameta to nbo yi nbe ni ta wa yi lagbara olorun ojeri president ojeri ti ewo mo fa ki esa ki esi kan yen ten salakoso number ta nlo kiri abi ki le tin pe opolopo number ta ti lo mo tipe ta gbeju lati retrieve ti o se te ba peru number yen nsin ausa na n gbe o o lewu o ngba ti o lo committee won ti oruko re te fi register re laaro ojo ni o mo wa kiri edakun eyin united abi ni pe ti won gbogbo ni wa ni charge e ba wo se nkan soro yi o gbogbo number te pe sonu ni te gbiyeju lati retrieve re ti o se se te ba wa pe number yen sin eye de wo e ri pa wo saka ni ogbe eto ni edakun wo daran lawujo e pe number mi e gbe ko lowo oja wa e mo tawarawara bo me 13 ta ni e mo tawarawara bo me 13 ta ni abe bridge arepo te ba de be nsin e ti ba be je won tun dana la be bridge sa ti wa daran bayi a mo so ro mere kakan pa ni ki lo de 2010 mo de tin paro pe o tin yawo lu eko yi tin yawo lu eko yi no express ni yawo si loru sa pe loru loru la mo re bi oro beni te ba ko to de ri ni mi tun me ja o wa mo fe se ribo o de lagbara bi mi o kan ru eri irin ni waya ni abi gbe ni pe waya irin lo pa won mo kokon wale aye won mi o kan ru eri eto ni e de ko wo daran bawujo mo mo
1: anfani lare o fun gbogbo ni to fe ra le ko le ko ile ise 30 acres of land wa fun tita ni olomo wewe ori anfani lare o fun gbogbo ni to fe ra le ko le ko ile ise 30 acres of land wa fun tita ni olomo wewe
6: ori gangan
1: eleko road ibeju leki lo bere o 25 million naira tabi ju be lo ni won tale lagbegbe yi amo sha 15 million naira pere ni plot ile kan lodo ti won pelu global sea of o wow eyi po o ile yi dara lati ko legbe tabi fi ko ile ise awon anfani to nbe lori ile na ile yi sumo leki free trade zone ire iseju die ni si dc port leki ire iseju die ni si dangote refinery erin ogun iseju pere ni si lagos calabar coastal road o sumo ile ise dangote fertilizer fun alaye si e pe austin sori 080 280-2625-2750 Sofe plan at Global Sea of Owa Lori Leyi Olukede Afidomos Global Limited
2: Kaba wojo agbojo lo bi ana tin yo ba titi omo yi o le layan fi da lori emi na tin lo mo dupe lowo gbo ta jo wa nle agodo mo dupe lowo to pe agoro buku mi ilesan mi tin se mo dupe ah omo mi adewu mi ni pe lai gbagbe o tun ba na mo wa eyin agbagba taju din aja ni loruko mi ni to ba fe le foju elegba kun ile ogbo ni lu mi o ojo mode lo jabe titi dojo mejo fa ko tun eto ire bamba
7: e de buda mo ka pe ma o se
8: bole tin bo ko se ni lo so balance wa ji ni ni a jo ni tin bo le so we kale ni sin owo tu ni pe ka se le September 26 ma ni won ma su jo fuke
9: Chevra Travels ani adiko osuno ijoba ti so pe on the 26 September 2026 ni si sowo a jo ni 2027 ma ka se ni le be ba fe ba Chevra Travel ni ajo arch anfani te ma jo me po bi ri ajo mi ni lo ibuko ayeraye ibugo to gba ni ni mo ka to timo dino premium home reliable transportation like that be our far to won go sin na ye to ma ko yin gbogbo te ni lati mo ninu maka to ti mo dino a se pe ise nbe te ba tele se ba travel ni ajo arch tabi umura fe ko re alaye won kala si 21 ladipo oluwole street off adeni jones avenue ikeja ipleko tabi ke pe 080-3309-6698 ati 081-55-09-8273 elo wu ase yori wa lori www.shebatravels.com.ng Chevra Travels, Alala Jiro.

0: eso ten se ten je o se pada tori pe awon ton se won tin dowo ru majele ti wa nbe e so nkan te ma je eyin ewe o asko se lula wa o eyin obi e gba lafia laye eyin omo na e gba lafia laye asko jula wa e ja ma je nkan to gbona o e ko mo wa bere school lati primary school secondary school college of education university o no ti wa
1: college university
0: ko mo kan ko tun ko lo si polytechnic ko wa lo si university e wo ro owo tun o ti na lotun lozin eyin joba wa e pese ise fa awon odo o e pese ise fa awon odo ba kan na ko mo wa lo se nysc e ani nigba ti mo lo se copa ti mo lo si ni ilu nysc film kan wa te pe mi o le wo ton oro gbe ya o e le wo ton die die lo ro nke o abala la ko ro nipa awon olorin ati awon osere ri tagi abala elekeji ibere ati idahun nipa awon olorin ati awon osere ri tagi laaro yi ati ri o iroyin irinse wa ko ni doju jako ko wa o ami o okan la awon osere theater ni jima olayemi ti gbogbo eyan si yemkem ti salaye pe ai won ni ko won wa ko pa ere pe ko won se bi en to ni stroke en to ni ro la paro lese mo se sere yen tan ton dele be ni ohun enu ohun o jagaramo ohun o le rin dada mo o ma do to nkan oni lati gba yen ni ohun ti ni stroke pe orisirisi lo nsele so ohun isoro yen o sa kon sun lori ara won ni iyanu lo nje ohun to nsele ah nkan be iroyin adekunle good money adekunle go ti soro pe eh olokunle o le fo olokun pe olorin takasu fi eni adekunle good ati yawo esimi lo ti salaye pe ohun lo se genotype ohun ati yawo ohun ko to di ba won fira pe so mo pe ohun olokunrin lohun tohun ba tun lo fo olokun omo tohun ma bi pe olokunrin lo ma je idi niyan to je pe awon fi le se to wa pe olokun la awon mejeji ohun oni fe odun igbale to eto na lodun ba awon osere theater ba awon olorin to nse ojo bi ninu osu ta wa yi happy birthday bose akionla 53 years adota ole meta happy birthday chief remi aluko igu eni jojojo happy birthday baba wa former governor of lagos state to won tun je ndla boss chief bubamaruwa september 9 won bi won awon oda keke maruwa le ni eko won je 73 happy birthday actor olaya olaya gani akionla awon pe 54 atun ki ore wa eyan wa mopo won ma wa sori program yi mopo mi sabi odun mudashir september 30 ni birthday to awa ki gbogbo eyan lojo bi la to pede le o o dun igba eto eto na lo dun igba e jaje lagbara anbo
2: ati ko lo dado wa do awaye atun wa tawelo tori mo ti so ni gba kan mo ti ni fe yi so yi kan ko ni ton pe ko ni ton ni la la nta ko lai lai wo shwa

máa gbọ́ wa

0: diabolu itakuta to sa ni so re lana ma tu ba won ta loni bo se lo loni o
1: ba le ni bi ti bawo
0: asiko ni fa na lati ba national cake wa gbogbo nkan lo ti gbo lori o si je ko yo ja ti e na sile
1: ha ba le ni e ko mi ni wa je ba nu corruption ni igba ti won ti yo wo wahala ni owo moto won si ti jere ewo na boro tu para ni omo la keji mi
0: iwa je ba nu bi ti bawo se mo ni ko lo ma ko wo lu je ni
1: iru emi te ni na la won to njo wo emi na ni o si le je pe e ti gbagbe pe eni to fara ni ilu lona kan ilu a fara ni ogun na lona miran to fi to ki gbogbo wa ka jo gbe ogun ti iwa je ba nu ni gbogbo ona to ngba waye aye lo epo tabi aye si a ba wa lona jibisi eleyi to le pa omo la keji wa lara ta ma ran si pe ba lo abo afo
0: o se wa ya mi ojo kebi na ti gbogbo odi si don kokun an ti se bi o mo ti mo kowo n se
1: be ni ba le mi awon mi na yo ma gba lowo yin lona aito
0: o wa je mi ba ya ya mi pe ati awon alase atawa ti won pase le lori lo ye ka jo gbogun ti wa je banu ti won pe ni corruption ilu yi ko le lalaafia
2: ba le lo so pe e je ka pa

kasan o ago meji lo san ti lo irin apapo la n wa titi igbo yin lati le se bond fm 92.9 onigbongbo ji are lati royin lati enu tunji olalekan saju egbo kuku to wa ninu royin hun ijoba ipinle eko tenu mo iwa ikora ni janu ati ma lo si ile eko dede bi eto sa akoko ti odun 2026-2027 se nbere lawon ile eko oba ilu eko ti fi igboya re han nipa pe are bola ame tinubu ni yo jawe olori ni eto igba papo ti o waye lodun 2027 joba ipinle yo fidi re mule pe owo se kun awon agboforo ti ba awon eyan marun kan ti won je afemisofo jamba oko waye ni orilede south africa so si gbe mi eyan mokanlelogun waye o iroyin re lekun rere alakoso eto eko alabodi ati itile eko grammar ni ipinle eko ogbeni jamiu tola ni alebalogun pelu en to je akowe eto eko ni ipinle eko ani won saju fun awon eko to se akoso bi awon akeko se wole pada ati igbaradi awon ile eko gbogbo bi won se nbere sa akoko ti odun 2026-2027 ni awon ile eko gege bi ara eto na alakoso na gbe igbese lati lo se abewo si ile eko keke sino high school ni agege ibi ti o ti se abewo si ayeka ile eko na oba awon ti won je oludari ile eko ati awon oluko soro won si se ayo si gbogbo awon nkan to dabi amuye eleyi ti ijoba lakale pe se won tele alakoso na tenu won bo se pataki to lati ma wa si bi ise ni kan ma nkubo ati lati ma ko re ni janu lati ti ma de bi ise lati pese ayeka to dunwo fa awon akeko lati ma ko awon akeko ni imo to ye koro ati lati ri pe ayeka won o wa ni aabo nigba gbogbo be ni won gba awon akeko ni moran pe ki won mo nkan ti won se o won sa igba awon ti won jo dari ile eko ni moran lati ri pe won fi ara je daada si eto eko ere ti o peleke ti ipinle eko n gbero re ti won si n gbe kale lore kore lati pe ki won ba le ma jajabori bakan na en to je alakoso akowe agba fun ile ise tun riso nipa eto eko alabodi ati ti ile eko grammar abiola dosunmu adigbite ti eni to je onirowo pataki lora nipa eto eko ti alabodi ati ti ile eko grammar ogbeni eni olaopeyemi tele ni won lo se akoso bi awon eyan se wole si awon ile eko eto eko se owo ni agedengbe ati babs fafunwa grammar school ni ojoju lasiko abewo hun akowe agba na se ayewo si awon igbaradi awon akeko lori bi won se wole ati bi awon ile eko na se igbaradi fun awon akeko ati awon oluko won bakan na ni won tun ba awon ti won je alakoso eto eko pelu awon obi soro lori bi eto eko tuntun se bere nigba to nso kuro lasiko isakoso yi akowe agba na gborin fun awon oluko o ati awon ti won je alakoso awon ile eko fun ifara won ji orawo ebe si won lati ri pe won mo nkan ti won se won fi ara ji fun oju ise won be lo si fun awon akeko na ni imoran ati oro wuri lati pe ki ipinle eko ti n le waju ni die eto eko ki won ma reyin ko si ma ni ilo si waju bi awon ile eko se n wole kaakiri ipinle eko oba alaye onisasa ti ile sasa oba nasiru babatunde ogurumbi ti gba awon obi ati alagbati na oran lati ri pe won tun awon omo ko daadaa won si je ki igboya wa nu won pelu bi ba won soro ti n mu iwuri dani oba alaye ohun ninu iforowuro ti won se pelu awon oniroyin saaju iwole awon akeko won rawo ebe si awon obi lati ri pe won jina si pe a n fi iwa pe a n fi omo kan we kan lori eni ba fi omo we omo yoo lukapa won ni gbogbo omo pata ti olorun dasaye naa lo je pe kaluku won lo mu ebun amutorun won wa to je pe awon obi gbodo fi aye gba awon omo wonyi lati je ki won ko eko ni ilana gbe agbara won se mo ki won si yan ise to wu won laayo bakan naa ki won je ki won gbe ebun won laruge oba ogunrumbi en to tenu mo pe o se pataki lati ma hu iwa omo luabi won ni eto ka keko nikan o le se bi kii se wipe ka tun ni iwa toda tori iwa eyan ni ma ni gbogbi kale fun ni takoko takoko iwa nisi ma mu ni goke lawujo oba le ran tun tesiwaju lati ke si awon obi lati se atileyin fun bi awon omo won yoo se ma je omo ti o lamilaka lawujo ki won ri awon omo won ni ge bi omo ti o ma ko nkan ti awon obi won ti won ba se kale nigba to n soro lori ipa awon oluko oba alaye naa ṣapejuwe awon oluko gẹgẹ bi alajọṣepọ lati kọ orilẹede nitori ọmọ ti awon oluko ba kọ naa lo jẹ pe won o fi wa ti oluko ba kọ won o fi han lawujọ onisasa wa fi adura to gbopon won fi lọlẹ won wure gidi fun alaafia aṣiyori eto ẹkọ tuntun ati bi awon akẹkọ to n ti awon oluko won ṣe jajabori ninu bi won ṣe tete won ṣe ṣẹṣẹ wọle naa oba alaye ilu eko ni to je alaga awon lọbalọba ati ilu eloye ni ipinle eko oba liwon babatunde osola le arin makiolu ti salaye igboya re ninu pe are bola ame tinubu ni yo tun jawe olubori ninu eto igbo ti o wa lodun 2027
oba ki olutenu igba ti won gba lejo awon oludari ti won ri soro nipa ipolongo bo fun are eti oludari agba won je senator Abdulaziz Jari lori abeko ti won se si afin oba ni gadugan ni rekushu eko oba ki olu en ti won ro awon igbimo ti ipolongo na pe ki won se se gebi ipo kan lati ri pe nkan ti won le pa re o je aseyori won toka wi pe ni odun 2027 o ko si ala funfun enikeni lati bo sori alefa gebi arebiki ba se are bola amen tinubu tori pe agbara olohun na ni are bola amen to n tele awon si fi le olohun lowo baba alaye na to ye ko won tun wa lo anfani akoko yi lati kesi ile igba sofin orilede wa nigeria yi pe ki won da ipinle eko won ni aroto ki won si se eto aroto fun ipinle eko lati ma gba owo aroto tori pe ipinle eko je ipinle kan to mu idagbasoke nla gba ba orilede wa nigeria saju ni eni to je oludari fun awon igbimo olupolongo bo fun are bola amen tinubu senator Abdulaziz Jari won salaye bi awon ko won se lo si afin awon loba loba bi pe awon wa si odo awon oba lati wa gba ire lenu oba nitori pe enu agba na lo bi ti igbo won ni eto ti awon se yi awon ri daju pe are bola amen tinubu ni ipinure fun orilede wa nigeria laye se awon se ntin won leyin ge bi senator Jari se so won ni oba ki olu ati awon olugbe ilu eko gbodo ma sogo nitori omo won ni are bola amen tinubu won si je oni wa rere to si je pe awon na ni won dara fun ise ohun ninu oro tire gomina ilu eko babajide sanwoolu ti won ki awon igbon to wa se ipolongo ibo fun are na bi pe gbogbo owo pata na loguda loju ise o lati pe are bola amen tinubu jawe olugori ni idibo si ipari lodun 2027 nigbati igbakeji awon na Dokita Obafemi Amsa ti gbọdọ wọle gẹbi gomina ni ipinle Eko lọdun 2027 akorin wa Adeyemi Adesun ajabo wipe gbogbo eto lo wa nse pe tun gbo si lo sugbon ibi to gbogi ju o na ni igba ti Oba Riwan Akiolu ti won bres ni wure lori aseyori rere eto dibo apapo ti o waye lọdun 2027 iroyin apapo lo nde se ti gbo yin lati le se Bond FM 92.9 to wa ni gbogbo GRA ni Keja.

Bolt FM 92.9 ìfẹ́sùwapọ̀ kárí ayé.

0: Wonder FM 92.9 ni keja adupe l'olorun oba fun akade yoruba leni ti awon dibo ti wa ni joko lati tesiwaje npe nibi agbo ausa agbo yoruba be na ni igbo agbo nbi ifesiwa po ni oruko wa akeyin lulufe wa tesin darapo mo lati daji ti dasiko yi ati en te kuro nle ise ngo gba olohun ni kuro leyin yin na adupe amoriri yin eni bayi ti ati falagba won ti wa ro to ba da go meji labo eh to se lu bayi a kuro a tesiwaju to ba da go merin abo ati won ade pada leka ide abini bi pelu awon akegbe wa adupe lowo yin adupe lowo olorun ba ton fun wa se emura si se nbe yan tori pe atelewo eni ni pe to ni je ojo ni ti wa o ama olaye ma bo layo gbogbo en te wa fi titi ipinle ko te fi se ile te ro pe ko se n te fe mu yin eh ijoba abeyin o te n toro ko abeyin o kolorun mo mo e ko n titi en te de won se ko na tele pe a sise ise na ni ke ko jumo ero ti po ju n titi o awon yan ta te jise si wa ọkọ nsun kiri ọkọ wọn ń bẹ kiri ni ọlọrun bá ṣàfọ mọ ìpínlẹ èkó èkó ni bàjẹ o ó má tọwọ mi bàjẹ kó má tọwọ rẹ bàjẹ o ẹ ṣe àdúpẹ.
1: Roslyn chika ajechenayi o ti wà níkàlẹ̀
0: ìyàlọ́jà
2: àdúpẹ
1: o
0: like.
3: Okay.
0: Eka le is good evening o. In Yoruba o.
1: So she said o ti wa ni kale
0: like you have resumed.
1: Isoto.
0: Tell us in
1: Yoruba. You
0: have resumed. Tell us in
3: Yoruba. Ana mo akun chinchin.
0: Ana mo akun chinchin.
1: So elebe. Eka so la wa ni kale o.
0: Ana mo akun chinchin. Roslyn
3: chika.
0: Ko chinchin. Roslyn chika. Ajeje na ya.
3: Ko chinchin.
0: Ah,
3: iya loja mi.
0: Oh,
1: I said that this is a book of the
0: Nazarene.
1: I'm going to go to the

dị mma anyị eburugo okpo ekele wee bugara Olise Abinigwe maka na ọ bụ ya bụ mmalite na ọgwụgwụ, ọ bụ ya mara isi ije onye ọbụla. Ọnya mere anyị ji eji ekele were na-abata oge ọbụla anyị malitere ọrụ ebe a, maka na asị na ike nne ọgwụ abacha ọfụkwa gị dị n'ọya agwọta. Ọnya mere anyị ji ekenere ya ka o nwee gaa n'iru na-emekwara anyị na echekwaba anyị na-edu anyị ọkachasị oge dị ka oge ugbu a. Enwere ndị sị nnọọ na ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ndị nwegasị ụlọ akwụkwọ dị iche iche na ha nọ n'ọgbọ ugbu a, na ha nọ n'eyi ugbu a. Ya bụ na ya bụ alati na-ebezi ekwentị ha ama na-ezuzi ike, ihe ha ga na-anọ bụ tintim tintim tintim. O weburu alat ebe nke ndị nne na nna ga na-adazi, wepụ iwepụ nke a, iwepụ nke ọzọ, iwepụ nke akwụkwọ, iwepụ nke uwe, iwepụ nke. Mana aga na-eme na ifigia aga na-eme, maka na ihe na-enye ọṅụ n'ime ya bụ na ị nwediri onye na-akwụrụ icheta ihe ọzọ, ịmadụ na yabụ na ịbụ dị nna, yabụ na ịbụ dị nne, yabụ na enwedị onye na-akwụrụ ụgwọ. Ọkwa ịma na nwatakịrị ahụ nọ gị n'akụkụ ị na-akwụrụ ụgwọ, ọkwa ịma na ọgị ịbụzi nne ya, bụrụ nne ya. Adị ama ama, ọ bụkwara na ịma gị o nwata ọ bụla igonyere m ya bụkwara ọsọ ya bụrụ mkpịsị nde ya bụ pensil. Ọ bụrụ ana m igonye ya nwa ahụ nwa n'elu, mara na ime ego ka ndụ nwa ahụ tọwa gị ụtọ, imego ka nwa ahụ mara na eziokwu eziokwu na e nwere onye bụ nne ya, nwere onye bụ nne ya. Cheta na ụka bụ n'ime Oyorima na Bond 92.9 FM. Ka ọ hapụ ịbụ na oru echi niile na nwa ahụ agaghị ama asụpụ aha ya maka na ị nweghị ike igonye ya akwụkwọ, o wee nọdụ n'ụlọ. Ị nwere ike isi ka igonye ya akpụkpọ ụkwụ, ị nwere ike isi ka igonye ya ka ya bụ dị arụ ma nke nwa bekee kpọrọ sọks. Ewe si anya na ya ka nọ dị nụ iji ọ dịka isi nne ya, kedu onye fọdụrụ ka m mezuru gị ya. Ama m n'eziokwu na ọ na-afịa arụ, mana ụmụ ihe ndị a nwere ka o si amịtara mmadụ mkpụrụ n'ọdịniru. Ọ bụkwa na esi m ịrapụ m ụbọchị ka kwubi ma na ya amata na nna tata. Mana cheta na ọka bụ n'oge Oyorima na Bond 92.9. Kika na-ege ntị, ka ọ hapụ ịbụ n'ọdịniru na nwa ahụ amaghị ede, ọ maghị abụ, maka na

akwa dị mma na onye nkuzi nyere gị ntaramahụhụ ugbu a ka ị wee mụta ya bụ bekee. Ọ ka mma karịa na m ịnabara ntaramahụhụ dị na ya n'ọdịniru, maka na n'ihi gịnị na ikwe ya aga akwụkwọ. Ị ma na ọyịmụ na ngwara gị kakwa na ọyịmụ na nkara ịgwa gị, ọ kakwa ya mma n'ụdị n'ụdị ọbụla. Ọ ka ya mma, ọkwa ọyịm na m gwara gị agwa karịrị na ọyịm na m aka agwa gị. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ ugbu a, ndị na-ahụju anya, bụ n'ihi na ha agaghị akwụkwọ. E nwere ndị nwere ezigbote akọ na uche. Hapụkwa m sikọsikọsikọ a na-asịkọba, ndị mmadụ a na-asịkọba sị gị gịnị na ịga akwụkwọ na ọ bụ nke a bụrụ skam, bụrụ nke ọzọ. Onwelu ọmadị ncha ka ọ bụrụ skam, ya bụ agwa gị ikwe na ọ gịnwa ka ọ ga-abụrụ skam. Mana m enweziri ebe ọ ga-eru ịmara na ọ bụghị skam, maka na nke ọbụla nwere nke ọ na-eme n'ime ndụ mmadụ. Ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya, ọ bụrụ na ị ma ka esi agụ na-ede, ọ bụrụ na ya bụ na mgbe ị ga-eru ogo gị, ị ga-eru na Chukwu ga-agọzi gị, nye gị ego nwa na ọ ga-enye gị. Ndị ị ga na-akwụ ụgwọ, ị sịrị na ha gara akwụkwọ, ọ bụrụ na ị na-akwụ ha ụgwọ, ha na-ezugo ori, ị ga-ama. Ọ bụrụ na ha na-eme nke ọma, ị ga-ama. Ọkwa agụọ ya ebute ya nọ ihe a gwara gị ka ị ga-ekweta, maka na ị ma ha agụnụ. Ọ ihe m nwantapirita ọ ihe ọ gwara gị ka ị ga-ama, ihe a gụpụtara gị n'akwụkwọ gwa gị ihe ọ dị ya ka ị ga-ekwere, maka na ị ma ya agụ. Ifuga ebe ọ nọ wee jọgbuo onwe, ihe a bụ ndụmọdụ m na-enye gị, gị bụ nwatakịrị na-ege m ntị. A na-ekwu, nne na nna gị na-ekwu, ị na-ekwu, ị sị gịnị na ị chọghị ịgụ akwụkwọ, ọ bụ okwu? Ọ kwa nnukwute okwu ka ọ bụ, maka na ya bụ isi ike ị na-eme ugbu a, o nwekwa ike echi ịkwawa ngara mara. Ọ bụrụkwa na ịma na ịma mme ihe dị etu ahụ. Gị nwa bụ onye nne ma onye nna, aka m na-ekwu ekwusi ya ike. Ọkwa mkpụrụ mmadụ ghọrọ ka ọ ga-ọkụ, ya bụ nkụ ịkpara n'ọkọchị. Ọnya ka ị ga-eji wee mele ma pụọ n'udu mmiri. Ọnkụ ịkpara n'ọkọchị ka ị ga-eji wee mele, ị ga-eji wee kpaa ngara n'udu mmiri. Oge na-abịa mgbe ọ ga-abụ ụmụaka a ga-asị gị, ngwa gị nọrọ ebe a, ebe a ka ọ sị gị kwụrụ, ị ga-akwụ ebe ahụ, mmiri a na-ama gị na-eje. Mana ọ bụrụ na ị tagide ezi arụ na-agbaghị ka o si afịa gị arụ, fụ na nwatakịrị ahụ nọgụrụ ka ibi ya. Eziokwu na ọ ga-afịa arụ, ọ na-afịa arụ ugbu a, mana ọ dị n'iru, ị ga-esokwa wee rie uru ya. Ịzịkwana na ị bụ nna, na ọ bụ na ịgba oringo na ọnya bụ ihe ka gị mkpa. Ọkwa maka na nne ha kpasuru gị iwe, ị gba ọsọ nakwuru nwaanyị ọzọ. Ebere m na-emekwara gị, maka na e nwere mgbe ọ ga-eru, ma nwaanyị ahụ ị nakwuru, ị na ha aga azụ ndị nke ya, ị na-azụ ihe ọbụla ị wetara, ị zọtara, ị na-enye were ya azụ ndị nke ha. Ọ dị asị na eji ọgwụ wee jide gị, ọkwa gị nwaji onwe gị. Maka na onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri. A sịkwana na nsịrị, maka na ọ n'oge ọ yọrị maka nna nnọba enye ndụmọdụ dị agha, ụfọdụ ha na mechie ha gbapụrụ m something. Ọsọ gị nwa, ị nọrọzi ebe ị na-atamu, maka na m gwara gị nke bụ eziokwu. Mana anyị ka na ya n'oge ọ yọrị, mana bond 92.9. Mụ na Chim nso, ọnya mere m ji ekwu ihe m na-ekwu.

o zola ya kata akoznanya ba akoko o bu ya akoko m ugbo ogo na m aka anyi choro inu na ehihia ihe m choro m ihe m muta n choro iweputa ni abu maka na m emekwana na obu ofu nwa ma obu na obu nihi na obu ofu nwoke irapu nwata kere gi ola nihi ndi nkuzi enyego gi mkpesa gbasatara etu osi aga ije gbasatara otu ndi ya ni akwu mara nu mi ga gbaweri ya ụlọ akwụkwọ ebe ọ ga aga ihe ndị a ka a na-emegasị ka o wee bụrụ na mmadụ bụ mmadụ wee bụkwanụ na a na-azụ mmadụ ọ ihe ahụ ka m sikwa ka nkata nsị gị ka m ntụnyere gị alụ nsị gị ka m tụnyere gị ịgbana n'isi akwara si na ọ ga-ala iwuriri iwulite na ọ ga-alaghachitarịrị n'ụlọ akwụkwọ ahụ mara ma ị ga-agbaweri ya ụkwụ egwu ọ bụrụ na ọ nọ na nke a na-ebi ebi ọ dị eme nke ọma mara ma ị ga-edobe ya n'ụlọ ọ bụrụ na o si n'ụlọ aga mana nya bụ isi ọwụwa ọ na-eweta ihe a na-enye nkọwa mkpesa maka ya ọ karịrị akarị mara ma ị ga-etinye ya na nke a na-ebi ebi maka na ihe ndị a ka ọ na m eche na ọ bụrụ na anyị mee ya dị ka nne na nna ị mara na ọ dị n'ihu ụmụaka ga-akawanye mma mara na eze ọchị ga-anwụ anyị akwa n'ebe a ka anyị ga-eweta ya na njedebe na nke tata n'oge ọyọrịma na bọnd 92.9 FM ekele m gị maka isonyere m abụ m Roslyn Chika Adichie na ya si na ị ga-adịrị m ka echi maka

0: Abeba 92.9 Bond FM. Oh, Gendi Bond FM 92.9 Akanchawa.
1: I ain't nobody.

Abueva 92.9 Bond FM. Oh, Gandhi Bond FM.

0: Omenibo.
1: Asimo nke ọma nya mekwalo na aga o.
0: Ono ge ndibo na Bond FM 92.9. Onya ma na ge nti ha ma mere gi. Biko abone no na odo ahia gi. Abone iri be nri ehihie biko guardian li ehihie. Aga n iwu iri iwu ni ti bu na otu ansi buru ezigbo mmadu. Aga na eche trage maka iri ndi ehihie. Maka ndi a na eche fu na aga iri ndi ehihie ebe a na achu ego. Mana etum si buru ezigbo mmadu aga ma hapo ki iburu ono. Ya biko abone iri be nri ehihie. Guardian ni ehihie gabu nke mbụ nke abụọ anyị abatala n'oge omenibo
1: ofu ụbọchị asị gị n'ofu ụbọchị na ịya mmadụ ga-eji ọkwa jide gị n'akwa jidesie gị ike sịrị taa na o tee oke n'ikwuru nnọọ maka okwu nni a ịmakwazị na ụmụakwụkwọ ka a na-akwadoro ugbu a ị na-asị nne na nna na-agbagharị ha ga
0: ụjọ anaghị atọ m maka onye ga-ejide n'ọgọdọ ihe o ji atọ m ụtọ bụ na ọgọdọ m ugbu a ụfọdụ n'ime ha na-achọzi onye m ga-ekonye ha n'isi waa ọ ga-edọkarị m ọgọdọ nkwa gwa gị nke ọhụrụ ị ga-azụrụ adị mma anyị batara n'oge omenigbo na Bond FM 92.9 mgbe anyị ji agụpụtara gị isiokwu ndị gbagasịrị n'akwụkwọ akụkọ ndị rutere anyị aka nketa bụ nke ụbọchị Tuesday ahịa afọ n'azụ nna m ndị Ezeoko bụ aha m eji m akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune na akwụkwọ akụkọ The Punch
1: Mowem Broslin Chika Jechanae eji makwụkwọ akwụkwọ akụkọ nji bụkwanụ berekete Nnamdi eji makwụkwọ nya ụgbọrụ posa kedu ebe nke m mebido ngwa ka mbido na Daily Trust eji m Daily Trust jikwaziri The Garden nakwazi The Nation
0: mba ọ na-ama mma ekebe oke etu ụmụ nwaanyị ketekarịa ụmụ
1: nke Solomon Magu
0: ka ọ ghara ịba a na-ekwu affirmative action aha mana ụmụ nwoke na-etinye ya n'ọrụ dịka o kwesịrị ọ dị mma n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune maka ntuliaka elu afọ 2027 ụlọ ọrụ INEC ewepụtala ndekọta aha ikpeazụ nke ndị ga-azọgasị ọkwa ndị senetọ mmadụ 52 ji ọkwa ugbu a nwere ike ha agaghị alọghachi azụ n'afọ 2027 maka na ọ na-adị mma onye nọkata ya nọgharịa ka nnụnụ ghara ibe n'isi mmadụ chee n'osisi n'ime nke 18 n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune
1: ọ dị mma nke a bụ nke sitere n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust ọsị gọọmenti etiti nakwazi ụlọ akwụkwọ nke ogogo sekọndịrị bụkwanụ nke ọ bụ gọọmenti etiti nwe nọ n'ọnọdụ ndị kwe na ndị ekweghị ugbu a maka na ihe m ji wee buru ụzọ wee gụpụta nya bụ akụkọ bụ nke gbara obodo bụ na ama na ugbu a na ụmụakwụkwọ ndị na-eto ahụ ga-anọ na-eche ka ha malite agụmakwụkwọ nya bụ ihe ka mekwara ụmụaka anyị ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ndị dịgasị nọgosi bụ nke gọọmenti nwe nke sekọndịrị ka ji wee nọrọ n'ụlọ ugbu a gụrụ ya n'ibe nke mbụ nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust
0: ndị agha nnupụ isi nakwa ndị mgbaama ha na-ezogharị na-enyogharị ụlọ akwụkwọ ebe ha ga-aga kpamkpamkpa aka nụkwa ha ọ n'ibe nke abụọ ka ọ dị ọ ndị uwe ojii na-ekwu nke a ndị uwe ojii na ya bụ ndị uwe ojii na ndị agha na ugbu a na-amagasịrị imi n'ala ka ama ma ga-achọpụta ndị agha na-enyo ihe ahụ a na-enyo maka na nwata ọbụla nyụrụ ọnụ nyo opi ọ ga-ama na o nwere ihe dị iche n'ime ha abụọ n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ The Punch
1: chukwu mekwa ihe ka ha nyepụta ya bụ
0: ndị ọjọọ
1: ndị a ha hapụrụ anyị ụmụakwụkwọ ka hapụrụ anyị ụmụaka anyị ka ha gaa akwụkwọ na enwere ihe akwụmakwụkwọ mere ọ dị mma ụmụ nwaanyị dị 123 bụ ndị ga-eso wee zọọ ọkwa maka ọkwa sineti ya bụ ụlọ nzukọ sineti ụmụ nwaanyị dị 123 bụ ndị ga-eso nwunye ụtọm nakwazi ekwu n'ife ha sokwa na ndị ụmụ nwaanyị ndị a na-ekwu maka ha ị gaa n'ibe nke isii ịgụrụ akụkọ a n'uju akwụkwọ akụkọ The Nation
0: ọ maka otu a ụmụ nwaanyị si emezi ugbu a bụghị nke a na-eke ha polo ma ọ bụ eke ha ịchafụ isi ha na-agbaso
1: egwu ma ọ bụ bunye ha osikapa nke ụmụ nwoke na-esokwa eri enye na nnu eji esiri ụmụ nwoke nri
0: ịma na ekwube okwu ike ọgọdọ eji achụ nta nkwado na ụmụ nwaanyị ka a na-eke karịa
1: ụmụ nwoke bụzụkwa
0: ha na-awụ egwu a onye ka anyị ga-akwụ na-azụ onye
1: ya nwayọ ka ngwa gị nke a na-ekezi ụmụ nwoke ọkwa ifuru okpu ọzọ ụmụ nwoke ka a hapụrụ okpu ụmụ nwaanyị na-eketa ọgọdọ mana ụmụ nwoke na-ekeruzi okpu
0: atụma ọkụkọ na-akpa nri anya uhie akọkwa na ya ọgbaghara dị n'otu ADC abawanyela dịka ụlọ ikpe bugharịrị ikpe megide Mark na Aregbesola onye labola rugi ona larere ni bekiri na sa na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Maazị Obi nya bụ nwa amadi na m azom ọkwa onyisi ala ọ na ebeze ebe ugbu a n'ihi etu iru na ọnụ dobeziri ọnọdụ ahụike nke m ụlọ ọgwụ ndị dịga senta enwegasịrị na mpaghara ala anyị bụ Naịjirịa dị iche iche. Ị gaa n'ibe nke asaa nke akwụkwọ akụkọ The Guardian, ị ga-agụrụ akụkọ a n'uju.
0: Ihe azụ ọbụla adịghị n'inyefe King's College n'aka ndị nnọrọ onwe, ọ gọọmenti etiti na-ekwu nke a. O kwere ndị ọrụ nkwa na agaghị achụ onye ọrụ ọbụla dịka TUC kwụsịrị ịgba abụba ọrụ ya. Akụkọ sikwara na ihe ya na-ebere abụghị ka ihe ji aha ya n'ọkụ ụwa nụrụ olu ya n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Maka afọ nhọpụta ọkwa ọchịchị nke afọ 2027, yochakwanụ nke ọma nkwa ndị ndọrọ ndọrọ na-ekwe unu. Ọ bụ Southern na-agwa ndị ga-eso mee mbinye aka maka ya bụ ọkwa ọchịchị. Ọ Southern na-agwa ha nke a n'ibe nke iri nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Ọ dị mkpa maka na ihe oke ọkpa gwara nnekwu wee na-achụ ya na-achụ ya abụghịzikwa ihe ọ na-agwa ya ma o jidecha ya. Ịghọta ma ọ bụ na iso too n'ime obodo dotu anyị toro n'ime obodo
1: ya bụ na ị na-aga egewe ntị nkata nne ọkwa na ha na-adị oke ọkpọ ọkụkọ na
0: ana
1: m enyewekwa gị enyo maka na-agba na obina ọkụkọ na-ekwu okwu
0: maka na itoghi n'ime obodo ịbụ na nwa siti. Ọ dị mma ụmụafọ South Africa mmadụ ise bụ ndị ụmụafọ Naịjirịa mmadụ ise ndị bi na mba South Africa bụ ndị e nwere ike ịma ikpe mkpọrọ ihe ruru afọ 100 na mba America. Hei, ọ dịkwa ndị njọ 100 afọ mmadụ ise, ọ bụgodị na ha ka eke ọ bụrụ afọ 20 afọ 20 olee fọziri mgbe ha ga-apụta ka wee bụrụkwa mmadụ. Ihe ọjọọ dị njọ. Ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Ọ dị mma otu APC PCC amalitela ịchụ nkwado achụmnta nkwado maka ọkwa ọchịchị maka onyeisi ala bụ Tinubu. Ha na-eme nke a na Sokoto nakwazi steeti Lagos. Ha amalitela nke a na steeti Sokoto nakwazi Lagos. Ọ nyaba akụkọ gbara obodo n'akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Otu onye senetọ sitere steeti Bauchi akpọọla ụlọ ọrụ EFCC nakwa DSS na ụlọ ọrụ nyocha ndị ọzọ si ngwa bịanụ nyocha m ọkpasị n'aka m dị na ndị omekome bụ bandits na ya na-adọnyere ha ụkwụ ngwa bịanụ nyocha m ka ụnụ hụ na aka m adịghị ọcha maka na nkịta si oke nkịta sikwa na ihe o ji awụ ya na-anyụ ya mere ewe ni otu ụkwụ elu bụ ka ya gọrọ ụmụnne ya agụgọ ibi ọkwa nkịta ka nsị n'ọya akwụ n'ibe nke 22 na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Maka amụma atụmatụ nke ego ọrụ ọchịchị etiti agwala ụlọ ọrụ ndị dị iche iche enyela ha ntụziaka ka ha weta ya bụ akwụkwọ asambodo na-egosi na eguzobere ha ịma na ihe a ji eme nke ọ bụrụ na ị gaa n'ibe nke 25 nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust ịmata ihe mere gọọmenti etiti ji wee bagide na amụma isi ha wetakwanụ akwụkwọ na-egosi na eziokwu na-eguzobere ụlọ n'ibe nke 25 nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Maka ego okpuru ọchịchị ime obodo gọọmenti etiti ji mkpebi ụlọ ikpe kpechaa ọgwụ egwu okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye na-ekwu nke a ị ga-amata onye na-ekwu ya n'ibe nke 13 na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Nwunye
0: gụba n'ihu ọkwa akwụkwọ ịtọ ka iji njide abụọ
1: amazị m ka onye ka o jizi adọ adọ mba abụghị mana maka na nke a metụtara mmadụ ịmana ihe ọbụla metụtara mmadụ ọ na-enwe ka o si ewutebe m ịghata gị. Nke a bụ na a na-agwa ọchịchị etiti bụ ndị na-agwa ndị mmadụ ha wụnyebe akụ na ụba na ụmụ ọrụ dịgasị iche iche bụge nke ga-ewelite adịmmma ndị mmadụ. Ọ bụ onye isi ala na gwa otu commission digasi iche iche nta nya bu ihe obula ha na akunobo obuna ihe obuna ha na ewunye atumato nya buru nke ge ewulite ndu ndi mmadu iga ni be nke ato nke akwukwa akoko the nation iga mara mara nke ahu obezi oku
0: awolo obiri ndu maka odimma ndi ozo onye na ekwu nke a o primate otuka anglican bu ndukuba na ekwu nke a o maka okwana ka onye si agbaka aka si akoria ibe nke iri na ise ka ọ dị na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ọ dị mma dịka anyị na ya bụ obere oge ugbu a anyị a na-emezi kwarapụm ndị na-agba mgba emegide ya bụ otu ndị kwe na ndị ekweghị n'ebe mpaghara ala ukwu ala anyị nọ na-ekwu na ya bụ akụkọ okwu bụ nke kpọbio kwuru bụ nke abụ ndị mmadụ haziri ya ma bụrụkwazị ndị ndọrọ ndọrọ bụ ndị na-anwụnye ya bụ ọkụ ka ọkụ wee na-agbasazi akụkọ ọjọọ nakwazi ozi na-abụghị nke bụ eziokwu. Ị gaa n'ibe nke asatọ nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust, ị ga-agụrụ akụkọ a n'uju.
0: Tinubu anabatala atụmatụ ụlọ ọrụ Coca-Cola iwebata azụmahịa gburu ego dị $1 trillion na Nigeria. Ọ maka o nwekwana ihe nwaanyị ọbịa m hụrụ n'ọkazi o ji wee baruo n'ime ọhịa wee họrọ ọkazi n'ibe nkiri n'itoolu na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Nyaba akụkọ bụ nke metụtara ụlọ ọrụ Coca-Cola ịbata nakwa ezi inwunye akụ na ụba n'ala Naijiria, ị ga-agụrụkwazi nyaba akụkọ n'ibe nke iri atọ na anọ nke akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Ọ dị mma n'ịpịachibezi omenigbo nke taa, FIFA nakwa otu CAF amalitela ileba anya na nghọtahie dị na otu na-elekọta egwuregwu n'ala anyị bụ NFF, Nigerian Football Federation. Ọ maka na adịkwa na ebe ọgwụ enwere atụrụ ọsọ gana wee bụrụ onye nke atọ. Ọ dị n'ibe nke iri atọ n'akwụkwọ akụkọ The Punch. Otu aka a ga-esi were ya na nketa na omenigbo na Bond FM 92.9. Ekele gị maka isonyere anyị na nketa a. Omenigbo ga-abịaghachikwa echi ma o jiri nkeji 15 wee gata elekere mbụ nke ehihie. Chika ngwana.
1: Aka m bụkwa Roslyn Chika Ajachana ya agbanyebe m aha m. Ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ ya gaziere gị.
0: Nna m dị ezokọ ebe aha nke m. Cheta n'ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị gị.

Young and old, I am the consent dog, hello.

0: obodo.
1: Pod FM.

To madalla a gaida abokanan aikin mu cika na bangaren Ibo sai mu ci a sauka lafiya. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkan ku da saki kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Na yau talata sha uku ga watan Rabiu sani shekarar 1448 wanda yi daidai da 15 ga watan Satumba na shekarar 2026. To da fatan masarawa za su biyo mu sannu a hankali daga yanzu har zuwa lokacin da zamu yi canjin aiki inda zamu kawo ku shirye-shiryen mu na yau. To ayo ina da albishir da zan yi wa masu sauraron mu. Shirin mu da muke ta kewan sa ko kuma in ce muna jira a da muna da wannan shiri to yau cikin yaddan Ubangiji. Shirin nan da yaddan Allah zai zo muku hanni ma anan na masu inji karshen shirin mu ko kuma mu dawo kan bakin shirin mu. Wato shirin namu nan na kukan kurciya. Kun san an ce jiki da jini dole sai da hutawa to yanzu cikin yaddan Ubangiji daga yau Allah yadda zamu fara kawo muku ci gaban shirin mu na kukan kurciya. A madadin lokacin abokanan aiki na wanda zamu hada hannu domin kawo muku shirye-shiryen mu na yau. Ni Aisha Abdullahi Idris nake cewa fara mu samu ku taken wakan taken shirin nan namu na farko wato shirin kukan kurciya. Ku kasance tare da mu.

0: so madalla gaida Hawwa Garba Aliyu da ta kawo mana ta tunatar da mu daga inda muka tsaya na shirin kokan kurciya sai gobe da Allah ya kai mu za ku ji mu ko kuma in ce za ku ji ta daga inda aka tsaya
1: a yau zan ba da fitawa jiriba duk mutumin da yake baligi magidanci mai iyali ya saurare ni da kyau ya ji fa'ida da zan bayar duk mutumin da Allah ya jarrafta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara wanda ya kashe kwayoyin halitta daga cikin maninsa duk da namiji wanda yake fama da raguwar mani ko rashin karfin mani ko mutumin da yake fama da matsala na matsalar mara ka saurare ni da kyau wani magani ne wanda na samar wanda muka sa masa da suna mai kantankar wanda ake amfani da shi ta fuskar ilimin kimiyyar itatuwa da saki-saki da ganyayyaki da tsirrai na tarayyar Afrika mutumin da duk yake fama da lalura ko wata cuta ko wata rashin lafiya idan ka sha wannan maganin zaka warke cikin kankanin lokaci kuma da izinin Allah ni sarkin saiwar Afrika da nake bayanin nan idan ka amfani da maganin nan zaka samu ingantaccen biyan bukata akan wasu lalurori akan namiji wanda yake da karancin kwayoyin halitta akan namiji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa akan mutumin da zai je fitsari ya minti bi fitsarinsa bai ga mafita ba akan namiji wanda kwayoyin halittarsa suka yi rauni gaban sa ya kankance sakamakon katuban istimna'i wani ya taba shiga ruwa ya yi wanka a kogi ko a rafi ko a gulbi aljanu sun fesa marguba a cikin azzakarinsa sha'awar su ta dauke wani tun da ya aure yake fuskantar barazana ta fuskar da ya shafi rauni da kuma rashin kaifi idan ka je jima'i kana saurin inzali sai sha'awar kai dauke gaban kai kwanta ofis ina yana nan a cikin Lagos a Ajegi Abbatuwa gab da fadar sarkin Fulani ga wanda yake son gani na zai zo ya same ni ko kuma ka nemi ni a lambobin waya ta kamar haka 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 da matsalar da ya shafi mafitsararsa tana ba shi matsala kana fitsari ka dau wani lokaci fitsarin bai gama fita ba baka da lafiyar mara duk dan namiji wanda ya rasa mazakutarsa ko ya rasa karfin mazantakarsa ko gabansa ya kankance ko sha'awarka ta dauke ko ni'imarka ta dauke ko gabanka ya koma dan kankani idan kai amfani da maganin nan magani ne wanda muka samar da shi daga ilimin kimiyyar itatuwan gargajiya na tarayyar Afrika magani ne wanda na hada da ginseng magani ne wanda na hada da kwayoyi na moringa magani ne wanda na hada da hibiscus magani ne wanda na hada da cinnamon magani ne wanda na hada da farin gagai da bakin gagai da tsantsiyar maza da mazatsi da dullu da kukuki da farin makarho da bakin makarho da icin katala mai magani 100 babu da zumbur alluran manoma da garangaudi namijin itace da saiwar biya rana sai azzakarin ayu da kitsan ayu da faruru kuci da bakiru kuci na hada wannan maganin magani ne wanda yake aiki dangane da tsohon ciwon sanyi wanda yake rage namiji wanda yake kankantar da gaban namiji ya dauke shi awa ga mace ya dauke shi awa ga dan namiji ya sa mutum ya rika fama da matsala akan saurin kawowa ina nan a abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ko kuma ka nemi a lambobin waya ta kamar haka 091 5H 00 00 06 091 50H 00 00 06 ina nan a ajeji a abbatuwa a trailer park gab da fadar sarkin Fulani duk jinyar da yake da mun ka a duniya sai da Allah ya saukar da maganin ta kafin ya saukar da jinyar shi yasa ka karbi magani mai suna mai kantankar magani ne ɗaya tamkar da dubu da izinin Allah idan kai amfani da shi bukatar ka za ta biya

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da haduwa da ku ta cikin shirin sabuwar Najeriya na wannan mako. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta kaddamar da wani sabon shiri na samar da motocin haya masu amfani da wutar lantarki domin ma'aikatan gwamnatin tarayya da nufin rage musu kudin sufuri da inganta jin dadin ma'aikatan. Dalika gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin Agri 360 wanda zai horas da mata da matasa 5,000 kan amfani da injinan noma da sauran dabarun zamani. Sannan gundarin shirin ya kunshi ko gyaran tattalin arzikin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya taimakawa arewacin Najeriya. Mun ji daga bakin mai bayar shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai da wayar da kan al'umma Malam Abdulaziz Abdulaziz da kuma masana tattalin arziki.
1: A lokacin nan, jihohi 27 na Najeriya ba sa iya biyan albashi sakamakon cewa ba sa samun kudaden shiga wanda yake zai iya su biya albashi har ba su samu su wani abu.
2: Tunda gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta zo, babu wani gwamna ko wata jiha da take da korafin cewa ba ta iya yin albashi sai ta ciwo bashi. Babu wata jiha wadda ta gaza biyan 'yan fensho a ce yau ga pensioners mutum ya shekara 35 yana ta batulin ma da rashin lafiyar shi saboda ya bauta ma jiha shi, amma dan abin da ake san mashi wanda zai ci abinci ya sai magani bai samu shi a wata. Amma tun da wannan gwamnati ta zo, to baki daya haka ake biyan gratuity na biliyoyin kudade.
0: Muna tafi da sashen albishirinku da ke baku damar cin gajiyar wasu tsare-tsare da gwamnatin tarayya take fitowa da su domin

0: ku kasance tare da ni Aliyu Safiyan Alhassan dan jin waɗannan da sauran rahotannin da muke tafa da su. Amma kafin nan ga Sa'adatu Hussein Ya'u da muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya gabata.
1: Gwamnatin Tarayya ta kaddamar da wani sabon shiri na samar da motocin haya masu amfani da wutar lantarki domin ma'aikatan gwamnatin tarayya da nufin rage musu kuɗin sufuri da inganta jin daɗin ma'aikata. A ranar Laraba da ta gabata ne shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya Olumuyiwa Anytime Abel ya kaddamar da wani kwamiti na mutane tara da zai kula da matakin farko na shirin New Hope Mass Transit Bus Scheme. Olumuyiwa Anytime Abel ya ce an tanadi motocin bus ɗin lantarki guda 100 domin shirin, wanda ake sa ran zai taimaka wajen samar da tsarin sufuri mai rahusa, aminci da ɗorewa ga ma'aikatan gwamnati. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin Agri 360 Mechanization Training Initiative, wanda zai horar da mata da matasa 5,000 kan amfani da injinan noma da sauran dabarun noma na zamani. An dai kaddamar da shirin ne a Abuja ranar Laraba a wani taron ƙasa kan rawar da mata da matasa za su taka wajen bunƙasa aikin noma da amfani da fasahar zamani. Ministan noma da samar da abinci Abubakar Kyari ya bayyana cewa shirin na daga cikin ƙoƙarin gwamnatin shugaba Bola Tinubu na bunƙasa noma ta hanyar amfani da injinan zamani da kuma samar da amfanin gona masu yawa a kowace shekara. Sannan kuma ma'aikatar ayyuka ta tarayya ta bayar da umarnin gaggauta tura manyan 'yan kwangila domin fara aikin gyaran sassan hanyar Benin zuwa Asaba da suka lalace. Ministan ayyuka na tarayya David Umahi da yake ba da umarnin ya ce ɗaukar matakin ya zama wajibi duba da lalacewar hanyar da ke haifar da matsala ga masu ababen hawa da sauran masu amfani da hanyar. Umahi ya kuma bayyana cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya amince da sake tsara aikin sake gina hanyar Lokoja zuwa Benin zuwa Wari wadda tsawonta ya kai kilomita 401. Najeriya ta kula sabon shirin haɗin gwiwa da hukumar makamashi ta duniya IEA domin inganta bayanan makamashi, manufofin zuba jari, samar da makamashi da kuma ƙarfafa tsaron makamashin ƙasa. An rattaba hannu kan yarjejeniyar Joint Work Program a Abuja bayan Najeriya ta zama ƙasar Association Country ta IEA. Lamarin da gwamnati ta bayyana a matsayin wata muhimmiyar dama ga ɓangaren makamashin Najeriya. Ana sa ran shirin zai hada da inganta bayanan makamashi, samar da shawarwari kan manufofi, ƙara ƙwarewar ma'aikatan Najeriya da kuma bunƙasa fannoni kamar iskar gas, wutar lantarki da makamashi mai tsafta. Mataimakin shugaban Najeriya Kasim Shatima ya bayyana cewa haɗin gwiwar zai taimaka wa Najeriya wajen cin gajiyar ƙwarewar IEA da kuma jawo ƙarin zuba jari a fannin makamashi.
0: An gaishe da Sa'adatu Hussein Ya'u da waɗannan labarai, kuma kai tsaye za mu shiga gundarin shirin na sabuwar Najeriya. Gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta aiwatar da wasu muhimman sauye-sauye ta fannin tattalin arziki tun bayan hawanta mulki, tare da mayar da hankali kan samar da ingantaccen tsarin tattalin arziki da ƙara samar da kuɗaɗen shiga da kuma jawo zuba jari a Najeriya. Daga cikin manyan tsare-tsaren gwamnatin akwai sake fasalin tsarin haraji da ƙarfafa samar da kuɗaɗen shiga na cikin gida da sauƙaƙa harkokin kasuwanci da kuma ƙoƙarin samar da yanayin da zai bada damar zuba jari da faɗaɗa harkokinsu a Najeriya. Gwamnatin ta kuma ɗauki matakai wajen bunƙasa harkokin noma da masana'antu da makamashi da sufuri, tare da ƙoƙarin rage dogaro da shigo da wasu kayayyaki daga ƙasashen waje. Haka kuma an kaddamar da shirye-shirye daban-daban da suka shafi ƙananan 'yan kasuwa da matasa da sauran masu ƙananan sana'o'i domin ƙara musu damar shiga harkokin tattalin arziki. A ɓangaren makamashi kuwa, gwamnatin ta ce manufofinta na nufin ƙara samar da wutar lantarki da bunƙasa masana'antar man fetur da iskar gas da kuma jawo ƙarin jarin cikin gida da na ƙasashen waje. Kuma gwamnatin ta bayyana waɗannan sauye-sauye a matsayin wani ɓangare na shirin gina tattalin arziki da zai iya samar da guraben ayyukan yi da bunƙasa Najeriya na dogon lokaci. Sai dai kuma da yawa daga cikin al'ummar Najeriya na kokawa dangane da waɗannan matakai na tattalin arziki, inda suke ganin ya jefa al'umma cikin matsanancin hali. Sai dai kuma gwamnatin ta ce waɗannan matakai fa da ta ɗauka su ne hanya mafi sauki, domin da ba ɗauki waɗannan matakan ba da a yanzu Najeriya tana cikin matsananci na tattalin arziki ga dai mai taimakawa shugaban kasa kan yada labarai da wayar da kan al'umma Malam Abdulaziz Abdulaziz inda ya bayyana cewar kafin zuwan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kasashen waje ba sa bawa Najeriya lamuni sannan kuma jihohi da dama ba sa iya biyan albashi kuma gwamnati ba ta da kudaden gudanar da wasu manyan ayyuka da suka shafi harkar lafiya noma da kuma gudanarwa ta yau da kullum
2: a lokacin nan jihohi 27 na Najeriya ba sa iya biyan albashi sakamakon cewa ba sa samun kudaden shiga wanda yake zai iya su biya albashi har ba su samu su yi wani abu an zaɓi gwamnati da ake tafiya da su don za su iya aiki amma da yawan shi sun san gagara yin komai sakamakon yadda suka samu tattalin arziki ko kuma lalitar gwamnatocin jihohinsu don haka da yawa aka yi ta samun matsala a jihohi da dama in an yi biyan albashi babu kuɗin yin aiki wasu masu dabara saboda suka rika lantowa jihohinsu bashi jihohi da dama har yanzu suna nan suna fama da nan basu suka a lokacin gwamnoni in ba ku manta ba a matsayin karɓar jarida in suka rika zuwa suna matsawa shugaban ƙasa Buhari ana ba su bail out wato ana ba su wani tallafi domin su yi su iya biyan ma salari akwai waɗanda suka yi gwamna wannan lokacin wanda suke yawo labarin yadda suke kamun ƙafa suna bin bayan daraktocin bankuna wajen neman bashi saboda babu kuɗi to yanzu sai zama na malami ne ba magana ake ta cewa za a iya biyan albashi ko za a biya ba a'a magana ake ta cewa kuɗin da aka bi bashi da aka tarar ma arias kusan duka jihohi babu jihar da nake ganin ana binta sauran kuɗin ma'aikata ɗan fansho da wasu su sun fi shekara ma ba su ga komai ba suna ta zanga zanga a titina da sauransu sun zama yanzu da an biya su duka a matakin jiha da matakin tarayya ko a kusa nan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin biyan ma'aikatan Nigerian Airways tsohon kamfanin jirgin Najeriya wanda wasu su sun yi shekara 23 da barin aiki ba su samu komai ba.

0: sakamakon waɗannan matakai da shugaban ƙasa sun yi ɗauka wanda suka sa aka samu ƙarin kuɗaɗen shiga wanda jihohi ɗin nan suke samu daga ciki har suna yin waɗannan ayyukan da mutane suke musu son barka.
1: Malam Abdulaziz kenan babban mai taimakawa shugaban ƙasa kan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma. Sai dai kuma masana harkokin tattalin arziki sun ce hangen nesan da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi shi yasa a yanzu Najeriya ke ci gaba da numfasawa, kuma wannan tsari na dogon lokaci ne da nan gaba al'umma za su fahimci irin ginin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi, musamman idan ya sake samun dama a shekarar 2027 zango ne da al'ummar Najeriya za su ce madalla, kuma harkoki da saukin rayuwa za su ci gaba da gudana kamar yadda ake gani. Ga dai Comrade Hamza Umar Saulawa inda ya mana nazari dangane da wannan manufofi na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu.
2: Idan za a tsaya a yi bincike a yi kuma adalci akan tsarin tattalin arziki, to za ka tabbatar da cewa gaskiya arewacin ƙasar nan ta samu wani tagomashi sanadiyar wasu tsare-tsare na tattalin arzikin nan da aka zo da su. Dalili ko shi ne kowa ya san cewa ita wannan gwamnati ta Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ita ce gwamnati wadda ta kaddama da cire tallafin man fetur a ƙasar nan, wanda alal haƙiƙa in za mu yi ma juna adalci kowa ya san cewa wannan tsari ne wanda ya tsunduma miliyoyin 'yan Najeriya cikin kunci da talauci da matsaloli na rayuwa. To amma kuma dukkan waɗanda suke takara a wannan lokacin da shi Tinubu da Atiku da Peter Obi dukkansu sun yi ikirarin cewa dama idan aka zaɓe su za su cire wannan tallafi don suna ganin kamar wasu tsiraru ne ke karuwa da shi. Game da kuma tsarin tattalin arziki na ita wannan gwamnati, alal haƙiƙa akwai ɓangaren da ya taimaki arewacin ƙasar nan ƙwarai da gaske, akwai kuma ɓangaren da ya ɗan taɓa ita wato arewacin ƙasar nan. Za mu fara da ɓangare inda ya taimaki arewacin ƙasar nan. Na farko, ina mai tabbatar maka a wannan gwamnati ta Asuwaji Bola Ahmed Tinubu, saboda tsarin tattalin arzikin da ya zo da shi, za ka ga cewa ba a taɓa samun lokacin da wato gwamnatocin jihohi suke samun maƙudan kuɗaɗe ba. Domin jihohin arewa kullum ana mamu guri a gwamnatocin baya da cewa jihohin arewa ci mazannan jihohi ne, wato sai dai kawai a neman musu kuɗi a basu, kuma mafi yawancin al'umma yankin arewa maimakon su mai da hankali a harkar kasuwanci sun yi mai da hankali akan aikin gwamnati. To kuma aikin gwamnatin za ka ga baka da jihohi da suke fuskanta babban matsala ta rashin biyan albashi da ta mutum yaye shekara 35 yana bauta ma jihar shi, amma sai har ya mutu bai samu dama an san kudaden sallama shi bane gratuity. Saboda jihohin ba su da wasu hanyoyi takamaimai na samun kudade, mafi yawanci ma sai an ciwo bashi a bankuna kanan a cika a yi albashi. To gaskiya tunda gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta zo, babu wani gwamna ko wata jiha da take da korafin cewa ba ta iya yin albashi sai ta ciwo bashi. Abu na biyu, babu wata jiha wadda ta gaza biyan 'yan fensho a ce yau ga pensioners mutum ya shekara 35 yana ta batilin ma da rashin lahiyar shi saboda ya bauta ma jihar shi, amma ɗan abin da ake san mashi wanda zai ci abinci ya sai magani bai samun shi a wata. Amma tun da wannan gwamnati ta zo, to baki ɗaya haka ake biyan gratuity na biliyoyin kuɗaɗe, ma'aikata su ga sallamar su, masu sayan gidaje su saya, masu aurar da 'ya'ya su auri, duk matsalolinsu dai su warware su. Abu na farko kenan a ɓangaren albashi. Abu na biyu, akwai tsari na VAT, wato wannan tsari na haraji da ake ce ma VAT. Akwai yankin arewa su duk wani abu da ake nomawa a yankin arewacin ƙasar nan wanda yake da dangantaka da noma da kiwo da sauransu, a wannan tsari za ka ga cewa an cire shi, an cire VAT daga ciki. Wato cire VAT daga ciki shine an ba da damar cewa duk wani nau'i na kayan abinci wanda za a ɗauko daga arewacin ƙasar nan domin a tahi da shi a saida shi, to ba za a sanya mashi wannan haraji na VAT ba. Don haka wannan wata dama ce wanda yankin arewacin ƙasar nan manoma za su samu damar wato ƙara zage damce domin su samu riba mai ƙarfi a harkar nomansu. Abu na uku da zan yi magana wanda ya taimaka ma arewacin ƙasar nan.

0: yanayin abinda Bature yake ce ba sharing formula na kudaden shiga da ake samu a da tsarin za a ba za a raba ne ba za a kalli yawan al'umma ba wato population yawan al'umma za a raba su ne daidai da yadda yawan kamfanoni suke a wannan jahai da sauran wato yadda wannan al'umma wannan jahai mazauna wannan jahai suka rika sayayya abubuwa da dama to shine za a raba wannan to amma a wannan tsarin to tsarin da aka zo da shi cewa shine za a raba tattalin arzikin based on yawa kuma dama a can baya yankin kudancin kasar nan suna korehin cewa ai yawan da arewacin kasar nan ma suke magana da shi ma ba gaskiya bane ba kuma an tashi kidaya hada dabbobin mu da awakin mu da shanun mu da kajin mu ma ake hadawa a lissafa su a matsayin mutane ba su yadda da wannan yawan namu ba to yanzu an tashi rabon kudade yanzu misali ka dauki a jihar Kano idan ka diba ka ga abinda wannan tsarin ake ba jihar Kano na kudaden da ake rabawa a gwamnatin tarayya wanda ake ce ma FAC Federal Government Allocation to ina mai tabbatar maka iyalinka na wasu jihohi waɗanda ba su da yawan mutane waɗanda suke kuma ta tsamman fitar a jihohinsu kamar irin su Bayelsa da sauransu zaka ga cewa abinda ake ba jihar Kano yayi linkin balinkin nasu su dan abinda za su kare da shi a wancan yankin da yace wannan tsarin na 30% derivation wanda doka ta zo da shi to a wannan tsarin da aka zo da shi tsakani ga Allah gwamnatocin arewa irin da suka tsina Kano Kaduna saboda su ne gaba-gaba wurin yawan al'umma to sun samu daman an san makudan kudade daga gwamnatin tarayya
1: duk da wannan ta goma shi kusan guda uku da ka bayyana wanda a zahiri kowa ya san cewa gwamnatin ta zo da su abin da yasa al'ummar arewacin Najeriya suka fi kokawa da kuma shiga cikin matsanancin halin rayuwa duk da kuma makudan kudade da ita gwamnatin tarayya take turawa gwamnoni da kuma karin wasu abubuwa da suka fito da su domin wato kyautatawa al'ummar arewacin Najeriya
0: to gaskiya Malam Aliyu Sufyan ka in tafiya tsaye ga ansa tambayar ka akwai wani bangare mai muhimmanci wanda nake so in yi magana akwai bangaren tsarin tattalin arzikin da ita wannan gwamnati ta zo da shi ta dauki magudan kudade a bangaren ilimi wanda ake ce ma NEL fund wato kudaden da ake tallafa ma dalibai domin su tabbatar da cewa babu wani dalibi wanda ya kasa tahiya jami'a ko ya kasa karatu a wata makaranta ta gaba da secondary an zuba biliyoyin naira a ciki ana ba su allowances kuma ana biya musu registration ina mai tabbatar maka bincike ya tabbatar mamu da cewa kashi 63 cikin ɗari na waɗanda suke ƙaruwa da shi wannan abu na nelfon wato kuɗaɗe da ake bada na registration na makarantu gaba na secondary baki ɗayansu daga arewacin Najeriya ne kashi 63 cikin ɗari kaɗan ne daga yankunan kudancin ƙasar nan suke ƙaruwa da wannan su kaga dama yankin arewa nan ne ilimi ya yi ƙasa kuma nan ne aka ce yara da dama ba su zuwa makaranta nan ne ba mu da jami'o'i da dama yawancin mutanenmu na arewacin ƙasar nan sai dai su rika tahiya kudancin ƙasar nan cirani saboda ni saboda iyayensu ba su da kuɗaɗen da za su kai su makarantu to yana mai tabbatar maka wannan abu na nelfon kashi 63 cikin ɗari na waɗanda suke ƙaruwa suke yin amfani da nelfond yan arewacin kasar nan ne kuma su suka yi kowa karuwa game da tambayar ka dama kamar yadda ne maka shimfiɗa daga farko al'ummar arewa mun daɗe cikin matsaloli da dama matsalolin ilimi matsalolin tsaro da sauransu wanda ba wai wannan gwamnatin ba a'a gwamnatoci ma da suka wuce duk sun samu arewacin kasar nan ciki wannan matsalai amma inda babban matsalar yankin arewacin kasar nan yake wuri ɗaya ne mafi yawanci gwamnoninmu nake arewacin kasar nan tsakani ga Allah ba su dauki gina jihohinsu da muhimmanci ba sun yi daukar wato gina siyasarsu sun yi ba siyasa muhimmanci maimakon yin abubuwa wanda za su ciyar da jihohinsu gaba shi yasa za ka ga abubuwan in za mu yi toyi mu faɗi ma junanmu gaskiya za ka ga ko kwangiloli na gine-gine na hanyoyi da suke gasa suna bada ba wai ana bada su bane ba domin ana da buƙatar su ko kuma su ne abin da aka yi buƙata a'a suna bada irin wannan manya-manyan ayyukan ne ba don komai ba domin a ringizon kwangiloli kuma su samu abubuwan da za su samu domin a arewa ne kawai za ka zo ka ga gari wanda yake da matsala ta ruwan sha za ka ga maimakon a ce wannan gwamnan ya zo makudan kudade wurin tabbatar da cewa ya saman mu al'ummar jihohin shi ko kuma jihar shi ruwan sha. To sai ka ga maimakon yin wannan aikin na samar da ruwan sha, a'a sun mai da hankali wurin gada na kawa ko kuma wasu hanyoyi wanda ba ma bukatar su ake ba a wannan lokacin. So irin wannan matsalolin shine yake jaza rashin ayyukan yi. Abu na biyu, maimakon gwamnonin mu na arewacin kasar nan su amfani da waɗannan makudan kuɗaɗe da suke samu wajen haɓaka tattalin arziki da zuwa da tsare-tsare na yadda kamfanonin da suka mutu a arewacin kasar nan za a samar da wadatattun wutar lantarki. Yanzu ka ɗauki jihar Kano, ka ɗauki jihar Kaduna, ka ɗauki jihar Katsina, ka ɗauki jihar Sokoto, duk wannan ɗan yankin na North West, idan yau a ce gwamnonin nan za su yi amfani da wannan damai na kuɗaɗen da gwamnatin tarayya take masa a ringizo domin tabbatar da cewa sun yi irin yadda wasu ɓangaren kudancin ƙasar nan suka yi wajen samar da wutar lantarki tsayayya, ina mai tabbatar maka dubban kamfanonin da ke cikin wannan jihohin za su tashi su ci gaba da ƙere-ƙere da yin aikace-aikacensu, kuma hakan zai taimaka ma tattalin arzikin yankin, haka zai taimaka ma dimbin matasan mu da ke zaman kashe wando wanda sai dai kaga sun tsallaka sun te Lagos, Enugu da sauransu wato aikin wahala ko kuma wani aikin cirana a can wurin.
1: Kuma da Hamza Umar Saulawa kenan, wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Yanzu kuma shirin Sabuwar Najeriya zai leka sashin albishirinku wanda Abubakar Adam Buntuwa ya shirya tsab dan kawo mana wani tagomashi da gwamnatin tarayya take fitowa da su domin al'umma su amfana.
2: Shirin albishirinku na wannan makon albishir ne ga daukacin matasan Najeriya, musamman ma maza da mata da suka shekaru 18, inda za mu kawo muku yadda 'yan Najeriya za su nemi lamunin gwamnati domin ginawa ko kuma siyan gida, wanda gwamnati ke kokarin cewa ta ga cewa kowane ɗan Najeriya ya samu muhallin shi. 'Yan Najeriya na iya samun damar karɓar lamunin gidaje daga bankin lamuni na gidaje na tarayya, wato Federal Mortgage Bank, ta hanyar asusun gidaje na ƙasa da aka yi lakabi da NHF domin sayan gida, gina sabon gidan ko kuma gyara wanda ake ciki. A halin yanzu shin na NHF na Mortgage Bank wani loan ne wanda zai baiwa NHF damar samun lamuni har zuwa naira miliyan 50 gwargwadon ƙarfin biyan bashin da kuma darajar gidan. Ana karɓar lamuni ne da wata riba da ba ta wuce kaso 6 a cikin 100 ba kuma a tsawon shekara, yayin da tsawon lokacin da mutum zai dauka kafin ya biya wannan zai kai shekaru 30. Domin samun lamunin dole ne mutum ya kasance dan Najeriya mai shekaru 18 ko kuma sama da haka, ya kasance mai bayar da gudunmuwa ga NHF da kuma akalla wanda kasance ya kai kimanin wata 6 yana yi, sannan ya kasance ya tabbatacce hanyar samun kudin shiga. Haka kuma dole ne a nemi lamunin ta hanyar bankin gidaje wanda aka sa wato suka cancanci su bada wannan tallafi. Mai neman lamunin zai fara tabbatar da matsayin asusun NHF dinsa, sannan ya zaɓi wata cibiyar jingina gidaje ta FMBN da aka amince da ita domin samun fom da sauran bayanan da ake bukata. Daga cikin takardun da ake iya bukata akwai shigar da gudunmuwar ta NHF, sannan bayanan albashi ko kuma kuɗin shigar da ake samu, takardun mallakar fili ko kuma gida, sannan rahoton tantance darajar karawar da ko kuma abubuwan da wanda ke bukata ya mallaka wanda ake bukata domin a yi amfani da su wajen yin ginin, wanda ake kira da bill of quantities idan ana neman kudin gina gida ne. Bayan an gabatar da takardun, bankin jingina gidaje zai tantance karfin mai nema na biyan bashin da kuma sahihancin takardun wato karawar da ya gabatar. Daga nan za a gudanar da binciken shari'a da tantance darajar gidan kafin amincewa da lamunin da kuma fitar da kuɗin domin wato manufar da aka amince da ita. Haka kuma an ja hankalin masu neman lamunin da su yi hattara da 'yan damfara wanda ka yi damfara ko kuma su yi amfani da wannan dama wajen damfara da karɓar kuɗaɗen mutane. Don haka ga masu nema za su ziyarci wannan shafi na yanar gizo domin cikewa da kuma nema, wato fmbn.gov.ng fmbn.gov.ng.
1: An gaishe da Abubakar Adam Funtuwa da wannan sashi na albishirinku da ya zo muku ta cikin shirin Sabuwar Najeriya na wannan mako, kuma mu kasance tare da ku a makon gobe a wannan tashar kuma a daidai wannan lokaci. A madadin ma'aikatar yaɗa labarai ta tarayyar ƙasa ƙarƙashin jagorancin Malam Muhammad Idris da ofishin babban mai taimakawa shugaban ƙasa kan yaɗa labarai Malam Abdulaziz da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin, sai kuma sauran abokanan aiki da kuka ji muryoyinsu,
3: ni daga gabatar Aliyu Safiyan Alhassan take

to my da lashirin sabuwar Najeriya kenan aka sarrafa daga nan sashen Hausa na gidan Radio Bonn FM dake kan mita 92.9 sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku je mu tare da za ku je mu dauke da wani shirin kuma halfe 3 da rabi daidai nan saura minti 2 za mu hada ku da ɗakin mu na labarai amma kafin nan bara mu dan jika makoshi

ana tare da sashin Hausa na gidan radio Bona FM dake kan mita 92.9 da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu zuwa 4:05 idan Allah ya kai mu da minti 15 idan Allah ya kai mu za mu hada ku da shirin mu na farko na gaba wato shirin mu koma kitchen amma kafin nan bara mu shakata da wakokin da muke da su a daidai wannan lokaci

Sometimes,

to ma da lagai da ibo da wakan sa na nera yace nera abokin kowa lawin ga mu ga wani makai kamata in sawa masu sauraron mu

0: So barkanmu da dawowa idan masarawa suna biye da mu mun ce a yau na ce a yau zan koya mana yanda ake dafa coconut fried rice kuma na ce na lissafo abubuwan da ake bukata inda na ce ana bukatan shinkafa ana bukatan kwakwa ana bukatan hanta ana bukatan carrots ana bukatan green pepper ana bukatan tattasai ja ana bukatan yellow bell pepper ana bukatan lawashi ana bukatan sweet corn ana bukatan albasa ana bukatan attarugu mai ana bukatan dandano ana bukatan mai gishiri ana kuma bukatan curry the time to idan uwar gida ta tana di duka wadannan abubuwan nata abinda za ta fara yi shine za ta wanke shinkafan nan nata idan ta wanke shi sai ta dauko kwakwa ta bare kwakwan nan ta yanka shi idan ta yanka sai ta markada bayan ta markada wannan kwakwan sai ta aje shi a gefe sai ta yanyanka su tattasan ta ko en koren da kuma yellow da kuma ja sai ta yanka albasan ta aje a gefe shi wannan hanta nata shi ma ta wanke ta tafasa so bayan ta yi wadannan abubuwan duka idan ta zo za ta sa
1: shi tafashan hanta ruwa kai
0: za ta eh tafashan hanta za a sa ruwa idan za ta tafasa za ta sa ruwa dan kadan ta sa dan danon ta ta sa gishiri ta sa corrida time sai ta tafasa shi idan ya dahu sai ta aje shi a gefe sai ta dauko mai sai ta soya wannan hanta din ta soya shi sama sama ba soyawa sosai ba
1: shi yankan kanana za
0: a yawa eh yankan kanana za a yi mishi sai ta aje a gefe sai ta wanke carrots nata idan ta wanke shi ma ta yanka shi kanana sannan shi wannan sweet corn din shi idan ta samu sweet corn din za ta bude yana zuwa cikin gwangwani ne so idan ta bude sai ta siyaye ruwan sai ta sake daurayewa sai ta aje a gefe
1: idan misali mutum zai iya
0: samun shi wannan sweet corn din ba
1: ba zai iya siyan sweet corn ba kisa akwai masana'a
0: eh
1: za ka iya jicirewa ka dafa shi kai amfani da shi ne ko sai lalle wannan
0: eh sai wannan wannan sweet corn din amma idan ba gida ba ta samu tana iya ta dafa shi wannan coconut fried ba tare da ta sa masaran ba eh masaran kaman carin ya
1: kara mishi
0: kyau yawa da kuma dandano a cikin
1: kala-kala ne
0: yawa eh yana haka to idan uwar gida ta tanadi wadannan abubuwan duka sai kwakwan nan nata idan ta tace ta maka da kwakwan ta tace ruwan so sai ta zuba a cikin shinkafa da wannan ruwan za ta tafasa shinkafan nata eh no idan ana bukatan karin ruwa to ana iya wani tana iya kare ruwa to idan ta zo za ta tafasa wannan shinkafan sai ta zuba wannan ruwan kwakwan sai ta dauko curry dinta da time ta sa sai ta sa dandano ta dan diga mai a cikin tafashan shinkafan kenan sai ta bar shi to idan uwar gida ta ga kaman shinkafan wannan ruwan kwakwan ya kasa sai ta dan sa ruwa kadan ya wata kare ruwa amma idan tana da isasshen kwakwa to ruwan kwakwa ba sai ta sa ruwa ba shi wannan ruwan kwakwan shi ake so ya tafasa ya dafa wannan shinkafan sannan dahuwan da ake so wannan shinkafan yayi ba dahuwa sosai ba irin dahuwan bai dai dahu sosai shi ba yawa eh kaman fa boiling tafashe kenan ko a tafasa shinkafa eh tafasawan shi so dai ake bayan uwar gida ta wanke wannan shinkafa nata da gishiri ta wanke shi mai kyau sai ta zuba a tukunya sai dauko wannan ruwan kwakwan bai laushi cancan ba eh yawa bai laushi cancan ba so bayan uwar gida ta yi wannan ta tabbata shi wannan shinkafan nata wannan ruwan kwakwan nan ya wadatar ba sai ta kara ruwa ba so sai ta dawo kan wannan sai ta samu wani tukunyan daban sai ta aza akan wuta ta zuba mai idan ta zuba mai sai ta dauko albasa yankinki albasan nan nata da ta yanka sai ta zuba a cikin mai din sai ta dan juya shi na dan minti daya sai ta kawo carrots dinta ta zuba hanta nan da ta soya shi ta zuba hanta sai ta kawo dandano ta sa ta kawo curry da time kuma sai ta sa sai ta gauraya su idan ta gauraya su gaba daya sai ta dauko wannan shinkafan nata da ta yawa da ta tafasa sai ta zuba a cikin wannan shi hadin
1: da ake soyawa ko
0: yawa idan ake soyawa sai ta sai ta hada shi gaba dai idan ta hada sai ta kawo jajjagen atarugu ran nace akwai atarugu to atarugun za a dan jajjaga shi ne idan ta jajjaga atarugun sai ta zuba a jikin shi shinkafan nan kenan sai ta gawgaya shi ta gawgaya su tuka dai su gawgayu a wannan lokaci sai ogira ta dan rage utanta saboda shi shinkafan dama an riga da an tafasa shinkafan yayi dahu amma ba wai dahu can laushi din nan ba to shi wannan mai din nan zai da kuma zafin tirin cikin tukunyan yawa zai sa shinkafan ya karasa dahu to idan wai ta zuba wani sai ta dan rufe shi ta bashi minti biyu bayan minti biyu
1: sai ba za a sa shi da yawa ba
0: eh so bayan minti biyu sai uwar ta dawo kan shinkafan nata sai ta dauko wannan ganyen albasa da ta yanka yawa da tattasai ta koriya tattasai da yellow da kuma ja din nan sai ta zuba a ciki sai ta dauko sweet corn yawa masaranta kenan sai ta zuba sai ta gawgaya shi to a wannan lokacin sai uwar ta taba ta ji dan ana bukatan dandano sai ta idan babu kuma sai ta sa dan mutu a farko ba mu ce a sa gishiri ba to sai ta dan sa gishiri kadan
1: idan
0: yazo yayi yawa idan dai kina biye da ni kin san idan ina koya mana yana yawan gishiri daga baya nake nakan ce a sa gishiri bana ce a sa gishiri daga farin girki yawa to sai yazo yayi yawa shi sai nake ta daga baya a dinga sa daga baya ne za a dinga sa gishiri to sai uwar gida ta gawaya sai ta dan bashi shi ma minti biyu to bayan minti biyu fa shi wannan coconut fried rice ya kammalo shi wannan veggies din nan ma'ana shi wannan tattasan da ganyen albasa shi daga baya idan aka sa shi an dan gawgaya shi komai ya hadu to minti biyu sai a sauke saboda ba a so ya dahu yawa to idan an sauke shi zafin shinkafan yana iya zai sa shi komai yayi daidai daga baya eh to amma ba akan wutan bane ake so yayi ya dahu to uwar gida da fatan zaki gwada wannan coconut fried rice shi dai bai da wahalan da huwa sarrafawa sai dai yana da ana bukatar abubuwa da yawa wajen yawa a cikin wannan fried rice din shi wannan fried rice kuma ana iya cin sa da coleslaw wato salad kenan ko kuma ana iya cin shi da vegetable salad ba wato ana iya cin shi da lettuce duk daya ne to ana iya cin shi da shi sannan kuma ana iya hadawa da pepper chicken ko kuma pepper meat duk dai wanda ya sawwaka to uwar gida abinda za mu iya kawo muku kenan a yau inda muka ce coconut fried rice yani abinda ake bukata wajen sarrafa wannan coconut fried rice din ana bukatan shinkafa ana bukatan kwakwa ruwan kwakwa ana bukatan hanta ana bukatan carrots ana bukatan green pepper tattasai ko ana bukatan shi jan da kuma kobiyar da kuma yellow ana bukatan lawashi ana bukatan sweet corn ana bukatan albasa attarugu ana bukatan mai dandano gishiri da kuma curry da thyme to muka ce uwar gida za ta ci shinkafan nata idan za ta tafasa shi ba ruwa za ta sa ba ruwan kwakwa za ta sa yawa ta tafasa wannan shinkafan nata bayan ta tafasa shi hantanta shi ma ta tafasa sai ta hada hantanta da kuma karas dinta ta soya su idan ta soya da albasa sai ta dauko shinkafan nan ta zuba a ciki idan ta zuba sai ta sa ta kara masa curry ta kara thyme ta kara dandano sai ta kawo sai ta gawaya ta bashi minti biyu bayan minti biyu sai ta kawo tattasan ta koriyar da kuma ja da yellow din da ganyen albasa da kuma sweet corn sai ta sa ta gawaya gaba ɗaya sai ta rufe ta kuma bashi minti biyu bayan minti biyu wannan coconut fried rice din ya kammalo to da fatan uwar gida za a ci daɗi lafiya to masu sauraron mu abinda za mu iya kawo muku kenan na shirin mu na mu koma kitchen sai gobe idan Allah ya kai mu sai wani makon da afwan idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani shirin abinci kuma

0: Is that all
1: right? I don't know. Lalavia. Oh my God.
0: Oh, I know you.
1: kosi yin e seun e seun azibalale e se gonima ami ami ami ami ami e se ma e se thanks for the love e se goni ah ori to ke won ma fe ka gbe won lo si oro
2: se ti won ba da Abuja won le de oro
1: eh eh ka to ko lo si Abuja o ya je ka we to wa nbe to rojo ti lo hello hello ah awon ori lo ah pe en jara won ni oya hello
3: alo akura le o
1: e ma kura le sa
3: e ra ma o
1: yes
3: tele ai wa ti wa
1: ni bo le wa oruko yi
3: awa ni ketu ni ni jimo latunde awa ni ketu
1: okay baba jimo latun yi melo eyin melo
3: e ma ti yawo mi ni
1: okay o da ko si wa la se ti ra nkan ti e fe ra tun ninu oja ni bo le nlo
3: a
1: ko ti e jina sira won e duro de wa ni bus stop
2: o ba ma bi de ko
1: e gbo
2: o jina si
3: ke
1: yes sir e se sir e se baba ola soji e se sir ah kidi e ti ja so ori so ke o
2: yeah
1: se o mo pe eyan kan ki nje ki le o fe orin la fu wole orin la ma fi jade
2: beeni beeni
1: ah ta lo wa nbe yi o ni e gbianju ah o ti lo o so ma se ma binu si wa gbogbo yi ti e pe wa ti e da seto loni
2: adupa
1: anti alima mama leko mama wa ki oju ni e mo nke si mama olohun o je
2: ni mama wa cool na
1: mama cool gbogbo yin grammar ni lori eto ko ni ba je fun
2: mi
1: e wa idu sa mi o e ni saison awon mo yin no ni saison e ni foju sun ko ma to mo mo alafia ti pe lo mama fun
2: ah
1: ile se bond fm na ta na ti ro bi edun ta nse ta nda nse kini ta ndu ta nse gbo e ti en gbo election o ni baje
2: ami ami ami ni baje
1: e se o wa n baje baba so pe wa na nisin baba wa olatunji adupe lowo yin awon lore
2: baba wa to fi na
1: gbogbo yin te pe wa na e seun adupe lowo yin pupo pupo so ose to nbo o na le tun ba wa pade orin la fi wole lose to nbo lose en la fi wole loni to ba dose to nbo ayo na la ma fi wole
2: gbaro lo
1: awon ni ri banu je won ni sekere won ba won rode banu je awon omo yin princess olayinka ni igboya tori talks ori talks
2: yeah baby
1: ah ni rode banu je
2: eyi
1: te n gbo wa na e ni rode banu je o le se bond fm na ni rode banu je
2: bene ami ani gbo bi npa yin awon na e ni gbo bi npa wa nu
1: ami e seun pupo ayi wa nkale ati lo gege bi akede to loni ojo tuesday ojo segun ojo kedogun osu kesan odun 2026 adupe be se tete si wa
4: Bond FM
5: 92.9

92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni ni problem sabi now.

0: se go e ma kro online temi lati ileshe bonu fm natural 9 pelu gbagbodo sawon ton le se ti gbo ni live and direct na la wa nbi o ka ma mu lokoko ejeji lawon ro yen ni yaje yaje won wa pe lasale na ni la liga to gagara yo ma teswaju ni la spain na ni o real madrid pelu elche oh my god iye na gan ti o bakana Deportivo Alaves pelu valencia ale na kuku ni Real Vallecano nko pelu Espanyol ni ma wa yin roulette ni lagu mefa loni kogo ṣugbọn ti EFL Carling Cup ago meji abọ yo bere Petersburg pelu Basel ma mu nkan le ara won West Ham United pelu ko form na wa nbe ago mejo ṣeju me dogun ni leyin wa gba na la ma reti be sose laarin iko Ipswich Town ati Arsenal up gonna stab on tabo ni Arsenal wa ni ewe yo lo ba Ipswich Town ninu le re yo si fi agba han ege bi ise tori pe form to wa o koja be ta wa ni tara wa ṣugbọn jo be lo Liverpool na wa nbe o ile lohun wa yo ma gbalejo awon iko Tottenham Hotspur laago meje na ni Reading wa nle gbalejo Brentford la sale na ni ti o si ani ani nbe ki lo ma sele laarin awon fesan so yen emi na mo 90 minutes ni o se dajo ti o si se npiya laarin awon agbabodo yi ere Davis ni ago meje gerege ayas wa nle gbalejo William 2 league wa sale championship yo mo tesuaju bo te pe ni ti AFC Champions League elite ale na ngo ma so meyan na iko Ronaldo na ma ni opopopo alejo leni na bo se lo niyan labara be yen ki so yin na pe ni papapa awon ore kan wa te bo ti wole o lori yaju ajo ti fe mu wa fun yin papa julo iko Manchester United ki lele yi o gongwa soni tori pe agbabodu kan wa ninu iko Manchester United omo ikire lagba na ni o si se tan lati ko ninu iko na bayi darapo mo iko mi koda won tin be lopolopo sugbon o yari tan olohun o se tan lati darapo mo iko mayumo olohun fe po soke raja pelu awon isongbere ka mo si scout re won jo yari patase won na won lo awon ma ko ninu iko mayu awon fe lo po soke raja tori pe opolopo elomi na ni won tin sewo si sugbon olohun to bo contract iwade mo pelu ko Manchester United o fe po soke raja ni ki loruko agbabolu na omo ikire na se ni to je pe ogojo waju ni Gabriel, JJ Gabriel, Nani, Omadume, Dogunpere, 15 years old. Nani, Omayi, Olomo, Bayi, Koma, Yushimo, Unfepo, Sokeraja, Kunda, Koma, Yuko, Mi, Bench, Jenny, Labalabe. Bakano, Akoni, Mba, Toti, Amo, Soro, Lasha, Leto, Ni, Ben, Ufika, Ufako, Mo, Kwenyo, Oni, Dori, Rory, Charleston, Te, Bagbagbe, Kon, Ron, Leti, Otori, Kwa, Kwa, Kwa, Ti, Resini, Bano, Ate, Lomu, Kwenye, Kino, De, Tomo, Doga, Bolo, Ima, Oni, Ema, Bagbe, Chega, Ipe, Ima, Tama, Kodju, Kwa, Brentford, Meta, Soro, Lomu, Je, be agbabodu wa nbe o to pe ohun na agbabodu na o yin Richardson ninu ko Tottenham ṣugbọn yen ko lohun yen ko loro lengba ti fesan se pari ohun lo ba soro ni subin nu bi ke baba so mo ke bi egbon si aburo ṣugbọn fori gasse ohun ohun fe lo ni pohun oda ko mo iko Tottenham mo pohun fe po soke raja ti wa nu fe se siru nkan be won ni aikuku joye o so janu mi o kalu lo to ba ri be owo file ko ma ba ti e lo awon na ni e lo ngba to ku gbọbọ tele na ngba ta awon koju ko Brentford meta solo la won je ki la won so to ke be ni a ri e mo a padanu eran ma ba ti e lo to da o ti ba abawolo to ti am so pe gbogbo owo re lapapo ki won sawari re ki won se calculate lopolopo ki won ko fun ki won ba ti e lo sugbon awon oni lo won o da koko agbabolu kan so pere lori papa awon agbabolu lo nta won ni awon oni e se Richardson won ni e fi nkan se ko po soke raja bi e se je niyan ni mo ni o lo bayi tori pe ngba ti transfer fe ko lonjo kini ana na ni o di pe o kuna lati da po mo iko mi ti o raye lo mo sugbon bayi o wa ni ko to ti am bayi koda anfani ati ma gba di amo si training ko si fun mo tori pe o ti koja ala o ti fire for na le ko ribe e wo e je nde ka kuro ja ile ise to se ni bowo eto yi ile ise BS Media Broadcast emi na lo mo yin ore yin lo lufe yin Nuruddin so Lawudin legit ni ke ge bi asa yin mi na si ko o olorun ba bi oke lo n gberu mi fohun bi oro
1: amọ pe kilo fera yin owo isebe ni fera yin owo abuwo ti olu koke owo re ko rara o si ma n gbadun re
2: amọ pe
1: lo ti pe ifa ma fani lako ya o owo ro lo wa fe kin ra bayi owo ro Devon Kings lo ye ko ra o ti owo ro isebe to poju owo o si ko fun eroja sara lori vitamin A owo ro ijon ti mo le yan layo fun emi ati idile mi
2: be ni o paro
1: o le ra igun ba ti owo re ba ka ko si mo pe wa gbadun o je aladun to ba fi oro na si
2: o to lo so o se won re mi
1: mo ri daju pe mo so fun gbogbo eniyan pe owo ro isebe Devon Kings ni owo ro isebe to dara
2: o dara be ore mi
1: Devon Kings o ma ni aladun adun to kun ebi ati aramora o wa ni gbogbo ile itaja jakejado orile ede Nigeria.

0: my law, my law. Otumba duro na duro na. I reach no kwele. Iki le wa lo si sokoto si wa da ko sokoto. Ile se Bond FM leti le gbo. Lori eto ki lo sele leti le gbo. Ani ki le wa lo si sokoto wo. O ba nbe, abi se lo wa wa nbe.
1: O aso ti odile, e ale jodi to ngara. O le gan ni ile
0: lo ni
1: oti.
0: Ile ni oti to. Oga awa kiyin kaabo eyin ti wa sori eto yin eto wa eto ki lo nsele
1: lo
0: nsele ladugo yin ni bi te wa e je ka ma gbo e je ka ma gbo awa ti wa nbi fun yin olorun ran yin olorun ti ran wa si yin awa je iranse latodo olorun fun yin ni
1: eyin ran wa olorun ran won si wa
0: olorun na de ran won na si wa o se bi ni be ni
1: mo gbo leko ti wa yi mo yo fun e mo yo fun ami
0: mi bo se ma je ni yen o ti wa
1: alagba
0: ilo ade e ke wa lo yo ni ilu to lo
1: yen ki jo meta meta e ku jo meta ta ta
0: oga
1: ilo sele
0: sele la du ba ni
1: federation fu gbogbo federation ka fata gbogbo to tin dade e to tin joba o tun ba won le le
0: e tun ba won le le e tun ba won lo ba lo ba o po gan
1: abi odun enu gbaju le ni je o re to kilo sele bo fm neti dot net o ma to jo meta oju eyin wa lo sai bayi
0: o to jo meta
1: o ti ton dai omi je oni gba oju ni agbara lohun ayo love my bed left there odun agbara love my
0: bed
1: baba lonu osu baba
0: baba bayi
1: egbo meni kan sadura
0: beni
1: loruko jesu ibi oni ba si
0: ba mi olohun ami o
1: to se la ki se to jo se
0: gbogbo e na wonu ara won a ni kilo nse adura le sele adura le sele
1: sele
0: kayo ma sele si gbogbo wa princess olayinka ni gba loruko temi o ya ka lo si le se bs media
1: kalo wa so to sele
0: tori pe ko le ma sele
1: yen
0: ayo na lo ma ma sele
1: o sele ro ti won
0: ko de ti le ma sele
1: awon olowo oja nla nla
0: o sele
1: nibe o de gbe jade
0: awon de
1: je afani e ke de ma ra awon ma rojo nbi ke ma raja ti awon polowo lati le se bless
0: ko se ma je gogo ni ojo ko to gbe soke ya wa fola shade omo kuku abi tire moto won ma ni ka ma so pe awon PSL PSP moto won ni won wa kole ni awon adugbo yi onilu Ikorodu lati bi osu meta lodo ti won lohun ni o won ni awon bebe na ni ile ise PSP ko ejo ke wa ba won ko ile ni Bamigboye Street Olani yi ayi aribi yi ati bebe lo won ni ni first gate bus stop ni Lambo lasun won nilu Ikorodu won ni edakun wa ba won kole awon ni rogun ajakale arun o
1: la
0: se ledumare ati jise won ya eje ka lo gbo nkan ti o nsele ni ile ise
1: bs media
2: amọ pe kilo fera yen o ruru sebi ni fera jala o ruru abuwo ti o le ko ke o won re ko rara o si ma n gbadun re
3: amọ pe
2: won ti pe ifa ma fani lapo ya o o ruru lo wa fe ki n ra bayi o ruru Devon Kings lo ye ko ra o ti o ruru isebe to poju owo o si ko fun eroja asara lori vitamin A o ruru ijo ti mo le yan layo fun emi ati idile mi
3: be ni o paro
2: o le ra iwon ba ti owo re ba ka ko si mo pe wa gbadun
3: o je aladun to ba fi ruru na si
2: o to lo so o se won re mi mo ri daju pe mo so fun gbogbo eniyan pe o ruru isebe Devon Kings ni ruru isebe to dara
3: o dara be ore mi
2: Devon Kings ohun aladun adun to ko ebi ati aramora o wa ni gbogbo ile itaja jakijado orile ede Nigeria

0: akida to baba bijo mawludi gan ki atu qur'an tasbihi rahman da la ilaha khaira to fimo wa si oro olohun latem baba wa fodi let sheik ibrahim onuwesi fodi let sheik so you amadu rufai always tell me billah baba ma fi mo ma sha bi aforiko kan wa gbogbo eniyan la yo ti lojo na o ma sala
1: ma ka bo padan sori eto yin eto wa eto kino sele ati lo si yara je tori po ma laje ni wa ati lo ta lotun lose eh to ki la wa fe so loni kilo nsele kino nsele
2: to
1: nsele lowo lowo ni pe
2: tori po sele la afi mu
1: la se mu
2: eyin na ti gboro gbo
1: be ni
2: tori pa ti mo po nsele
1: o nsele
2: ki ni to nsele gan awon mo le ti wole fun sai
1: a dupe lodo olohun
2: ah
1: sai ke po mi ni o
2: awon mo yen ah adura kje mo se ti eni wole ni
1: eja eja re gbogbo safa won e awon akeko won awon oluko ah oluko agbogbo safa won
2: e se mu
1: ise
2: le
1: se e se e se e se e se olorun ma so yin na se tori na
2: what this dey come we say we e se awon wole daddy daddy want to buy
1: eh bye bye ni o aya ja ko mu won jade bayi ko lori ewu ko mu ra ko o ni ti kuro ni bus stop bayi
2: bayi
1: bayi
2: ah eh eh ko si bayi ti o lowo
1: nu rara o bye bye ni o adupe lodo lo so ki wa ni nkan to je koko ta fe mu wa gan lori oro pe awon omo wole eh ni sa tutun yi o na ni oro nipa owo lewe
2: sori
1: gbogbo e do po nbe o
2: anu awon
1: obi
2: mo ba teacher kan so ye olu da sile lewe kan so awon soro mo ni kini iko nitumo owo te lele owo te ko lele mo ni kini tumo e won le o kini kan phonics
1: eh
2: wa a do kan tuition ke
1: ke le
2: tuition ni ato phonics ni tuition se ko si tuition no phonics ni okay era gbo phonics lo to e pa
1: gbo tuition tuition lo to kini yen
2: ba ti e kawe
1: a ba ti a ba to lo
2: oja se ta ra ko te ma ko na ni tuition phonics ni
1: la o
2: ke kini kan ikan eh Montessori
1: aha
2: o sa da gbo mo e wa alu gbo le yi ogbon ati ko e get kata se nu na ni wa so pe awon ma so wo le awon ma so teacher awon ma so wo luko awon ma se ton
1: otun ba
2: o wa ko gbe sile o wa ko bukata le mo ni
1: sori eh phonics o
2: eh
1: tuitions o eh otun da no stories o
2: Montessori
1: o gbogbo eh
2: Montessori
1: gbogbo e na ore ta wo ko nigba yen ni olorun ni je ke yin
2: oju mi yo
1: sori eh anfani to wa to nse fa awon omo wa ku nse kekere adupe lowo eyin adupe be se mu gbogbo e wole lotun lo si eh fun awon omo kori kaye won le dana ni adupe o lowo gbogbo awon lewe pa mo riri
2: ni
1: ati le aladani ni o
2: ijoba
1: ni o
2: tori ile ku eko joba na awon na ti ku ni o ti ku bi ta ofisi
1: o ko nbe o
2: ma ja ti ku
1: ko nbe o ti ku nbe o
2: awon na ti ni primary school won ti ni nursery
1: eh ebe la wa mu wa awa be yin ni ejo
2: ejo
1: amo pe amo to lo nta
2: o wa wo se o
1: amo to lo nta
2: ejo
1: ka wo se funra wa ni ejo nitori pe ogbogbo bi lo ti gbonsin gbogbo bi lo ti keko aye igba kan lo me a fe wole ni wa leyan kan lo n kowo ra so lo n kowo ra eh cheni sorun o n kowo ra bata ko so bi to n se ru e mo ko si obi tori pe laye isin gan oko boko se n se ni yawo n se
2: be ni
1: be ni koda ni bomi gan
2: o ba le jora won ni
1: ke ni bomi gan je n tenu mi wo ko ba da bi eni pe bo lo se je obirin gan a tun se gan ju oko lo ni pa mi
2: ko n se pe boya ko n se pe ofisi e kini ko lo se ko ni
1: bo lo se ko ni
2: olo lo ko be
1: n ba be se fe se si
2: oko to wa tori e lara o gbo ya we ibinu olorun lo wa
1: to o le ti gbo le
2: ni
1: bo se ko ni
2: to lo ma gbo odo olorun
1: to ba se to ba se ja ni yawo to run e lowo to be gbe ninu 50 to ti be gbe 40
2: ah
1: oh ya so pe yawo mi o se ka dupe
2: mo ti lo fun yawo to fun mi o
1: ni olorun se o olorun se bo ba ja je ko wo obirin na loko e wa nse 40
2: ah
1: ya ma gbo koro yara ko ma dupe lowo eleda e pe olorun mo dupe oko to fi fun mi yin eh eyin lewe la wa mebe wa pe da ko e ba wa wo se awon kan le ti ko kuro ni Eko bayi ko je pe Ogun State ni won lo nge omo de wole to de to n gbogun state ni mo wa si Lagos state wa kawe awole tutu awole iwe tutu ejo tori olo e ba wo se latori uniform iwe ejo abeyin ni o
2: tao
1: ni o e dakun e ni reni ti o subu senu ona yin o to adupe lodo

0: ti dije on ṣugbọn ti anfani o ja mo won lowo won ni munish na ni won fun lanfani fun ti odun 2031 kenya na je pe o ni opolopo awon elereje to je pe ibe na ni won ti jade wa o to si ni pe won ti ni awon ami eye ninu ere idije to lo bi mejile ni 70 ti won si ti ni wura ni awon idije to lo bi mejidi ni 40 akojopo iroyin agbe na ni e ti n gbo lati ataro sugbo ka to ma lo e je ka mu koko to wa nu ewa fun ile kan si won ti ro awon mo orilede lati ri pe won gbin oju won sapa sapon lati ri pe won da si idagbasoke agbegbe won gomina bayi so wolu lo gba won lamoran yi bakan na lati mu iroyin wa fun ipe owo ti ba ogbontarigi iga awon to n gbe egbogi oloro kan eti o je omolede mexico awon ndle lo mu bakan na la mu iroyin lo kera fun pe olede kenya ni o gba lejo idije awon lese oro ti odun 2029 ti a mo si world athletic championship ope pataki lo wa idat fagbo mu ti abdullahi to je olotu e se be se n tele si wa
1: edumare lo diri ewa fakuko o
2: edumare lo diri ewa fakuko
1: oba oke lo diri

0: se royin Band FM awa ma lo ba
1: Band FM
2: 92.9
3: Band FM

0: emi gan no man fi owo ire nisin man ji che igba mi tin ba ne ti je gan baba o pe ma mi ken a dupe lodo olorun baba ti ne oni tin owo e a tun bo rin pe e si dagbaju bayi lo a gbe gan lowo yin a ki awon igbimo wa ni to je egbe oke ogun e ni igbimo to je pe ntun ko egbe oke ogun egbe ti che tawo omo oke ogun to je pe a nche leko a dupe pupo lowo ogbe egbe ne e o ko yen wa keri a dupe lowo are asede afolabi a dupe lowo bakeje are de labi egunde a dupe lowo akowe lukmonu tujani a dupe lowo akako monsuratu azizi a dupe lowo alukoro teliola taiwo a dupe lowo life wire oke ogun engineer gani owo labi a dupe lowo boyin o gbo yin baba baba te wa nkale awon egbon tin tupo egbe na ebo tele a dupe lowo won o a dupe lowo reverend mu ade kojo be la dupe lowo reverend sd ade yemi ne to je jakeji won a baba agba to wa nkale baba wa pa sc olubi baba adiko akiyin o be la ki awon baba gbogbo ati awon mama gbogbo akinle momu ope lo yero ye do kun baba oke fo tin gbe chacha be la ki alayi salaudin awi kunku baba o kaka tin gbe chacha ni gbe patapata la ki o eyin mama eyin baba eyin egbon eyin aburo gbogbo okorin gbogbo obirin tin wa pade egbe oke kun patapata te si mu imore lo si waju ogbe ni la ki o gbagba roro ba ni chinchi a oluwa loke kun o ton ma ni lo si waju ilu wa ba tin lo si waju awa ni oni para seyin gbagba ni la ma ni lo si waju alaafia ni ri aye gbagba ni ojoba nu oluwa gbogbo alaafia ojoba lare ni kon ke wa alaafia o si joba lelele ide wa lati edumare e ka le lode atore bi ti wa lere to ara le waja la le yi to je olalike le ko mi abere gburun ti gun yen gbogbo ara agbara ojo ti ba ya ti gbogbo yen koja apa keke ma ti oru lenu afino teni ma teni keje a fi edumare chatle fun ide awon agbalagba omo fakore de ayin de ni mi lagbo ole oruko ton gbo loju me so mo ki pe e ka le o lode yi o
1: e to ka le o gbogbo eyan mo oke okun pata ni le loko leyin odi adupo olohun to toto wa de lale yi gege to ti mo be mi wa pe ibi ara papala betu ibi gijagija la beku ojojo kan ni jowo fun wo ma naja to omo araye o ni so wa lokun bi obo o igba o si ni gba ri owo wa sona lase idimare e ba li oje tan de ni kin pe e ka le o
2: egbe apeke ajoba tade

0: Dédé ìròyìn níbi ni gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa. A sì kí yín káàbọ̀ sórí ètò orí ètò wa Bámiṣẹ́ Olúwa fún ìjọ Is Alive Ministries. Èyí tí ó wà ní 2022 Aládé Sirius Street, pápá àjà ọmọṣẹ́ ní ìlú Èkó.
1: Hallelujah! What a thing! Ipada reo! Hours of breaking! Don't worry anything! It's a live ministry! Don't worry! Number 2022! Aladdin Sulu Street! Papa, I want to let go! Nipo Bode Wednesday! Nago Mepa Idaji! Si Ago Mewa! Nipa Ya Dua! Uwaye! Minu Ijoa! Darapo! Mari Ipa Dea Dula! Si Awe Niya! Si Jedi! Si Agara Oloru! Wapa Dea Wanya Ami Oronya! Si Ipe Wan Lale! Awo Nisoji! Ni Prophet Adeni! Olowo Paroku! A.K.A. Baba Oloru! Anu Prophet Dr. Adesola Adedeji! Ati Awe Niya Ami Oronya! Wana Darapo Mawa! Nipi Aduwa Ni Wata Tmeji! Don't you go ahead and see where it? Look what I said, Ketta, no social. Me, Padia, Dura, I said, I want to be among way. Lago Mokala, Siago Maru, Daji, Nibiti, or Botisha, Tiki, Jacks, or Europe, Tabe, Sinigra, Tura, Lesser Tesse, one of Mugbei, or Padajesu, or Nisha Yan, to repair in one leg, Niko.
2: Going for Ponua Lokion, Muki, Bumboa, Cabo, Si, Oye Toy, Bamise, Olua. Orúkọ tèmi ni wòlíì Dr. Samuel Ojúsínà tí gbogbo ayé ń pè ní Bàbá Alájọ Worldwide. Látijọ́ is a life ministry. Ohun tí Olúwa rán mi sí ọ ní àṣálẹ́ òní. Ó wà nínú ìwé Job orí 23:23. Job 33:23. Mo pe àkórí ọ̀rọ̀ yìí ní Olúwa yóò ṣe ojú rere sí ọ. Olúwa yóò ṣe ojú rere sí ọ. Ẹgbọ́n Oun nikan eni ta npe ni Olorun yi eni to da aye ati orun yi oun lo le ba o se o be ni o idi ni yi ti mo bi fe ko ni igbagbo ninu e lati se oju rere si o yes we job 33:26 o gbadura si odo Olorun Olorun wa se oju rere si o tun je ki awon eyan ri ayo loju re. Oh my God. Mommy daddy anti mother to gbo mi ni akoko yi gbo mi o bi eyan ba ti ri oju rere lodo Olorun o ma awon eyan ma ri ayo loju re bi eyan ba ti ri oju rere ni odo eni to da aye ati orun ti Olorun ta nso yi Oluwa ta nso nipa re to ba ti ba o se. Oh my God. Wa ri daddy wi pe o ma se oju rere si o awon eyan won si ri ayo Olorun ninu aye re won ma ri ayo Olorun ni oju re tori pe kini ni bi gbogbo ti Olorun ba wa ibanuje ki raye ni emi o mo ru isoro tabi idamu to la koja mommy daddy auntie mother ni asale yi emi o mo nkan to nsele si o mi o mo ohun to ti je ko di eni egan mo fe ko mo daju pe ni asale yi Oluwa ran mi si o lale yi o wi pe o ma se oju rere si o e to mo de ti ri oju rere Olorun gba e gbo o si ohun ko to le lu mo ibaduje tori pe kini Olorun ma to fi ife okan re egun okan re o ma yonda fun mommy gbo o ohun to nla koja yen to ro pe o si onu abayo mo gbo mi oju rere Olorun lo nilo to ba ti ri oju rere lodo Olorun wa ri pe o ma fi ayo o ma fi kun oju re o ma fi ayo o ma fi kun okan re idi niyan to fi gbogbo gba Jesus sinu aye re gege bi Oluwa ti gbara wa egbo Oluwa kan so pe ile ti Jesus ba ngbe ile ayo ni ile ti Jesus ba ngbe ile ayo ni ile ayo ni Bomi sa, mommy, daddy, ati boda, oju rere Olorun, hey, o se ni keni to le fowo ran seyin. Ni tori pe to ba ti se oju rere si eniyan, o gbogbo ti eniyan se yo ma se dede. Gbogbo ilepa re, o ma yori si ayo. Iru eni be, a wa ni ayo ni oju re. Ni gba ti Olorun ba se oju rere si o, a wa fi ayo ku oju re, a fi ayo si okan re. Gbogbo eni to ba ri o won le pe o ni alabokun e je ka duwo se Olorun yi iwe Job yen ba kan na ori kewa ese kejila Job chapter 10 verse 12 iwo ti fun mi ni emi ejusa gbo mi iwo to ba ri oju re Olorun o ma fun o ni emi o ma fun oni emi digun o ma fun eni emi lati gbaye o ma fun eni emi lati saseyori o ma fun eni emi lati ni lo siwaju o ma fun oni emi lati so gbogbo to to atojo ye gbo mi o to ba ti ri oju rere olorun o ma fun oni emi e ba mi to be ye bere sa
3: oni iwo ti fun mi ni emi
2: iwo ti fun mi ni emi ati oju rere yes sir
3: okan mi mo
2: kabiyesi olorun mommy bo fe ko gbo ni asale yi ti olorun ba ti fun oni emi to fun oni oju rere owo re atu yi oka oju re oni ko lara re o ma pa omo o ma da osi oni gba ki ota o lagbara lori re egbo oni iwo ti fun mi ni emi emi lati lu alujo emi ti o gbogbo to n lepa to fi ma yori si re emi ti awon eyan to fi o sele ya tele ti won ma fi ba o sayeye emi to ma je ki iwo gan papa ko ori olorun ni ona to ya mommy daddy arabiri kan nu bibeli ni westeri yen bibeli je ko yo pe ako westeri ni eru ni sugbon nigba to tun akoko ti fasiti sise bi fasiti sise won wa wo wi pe ta la fe bi ropo re nitori pe eseri ni oju rere ni odo olorun bibeli wi pe ati awon ko wo bo ti daarin awon eyan bi won se wo na we pe wow nibo na ti ru mu ndi ayi niru akoko yi nibo leleyi wa tele egbo mi bi gbogbo eyan be si comment there won be si so nipa re pe wo no owo olorun wa lara eni e wa kiyesi nigba ti o ma yoju si oba bibeli wi pe ori oju rere ni waju oba debi wi pe oba furara re o gbe age re o gbe ka lori mommy daddy anti boda nibo ni won ti ko sile nibo ni aye ti ko rira re tele nigba ti oju rere olorun ba de sinu aye re wa ri wi pe won ma pada tewon gba o nitori pe awon ti won ori ti won ori o tele won be si ri o gbo mi o emi o mo ru idamu to tin la koja tele emi o mo ru isoro to tin la koja tele sugbon to luwa ki so won ni asale yi ni wipe ko si gbogbo bi to ba ti de o ma se oju rere si o owo oluwa si ma wa lara re o gbogbo to ba da mu ya le ma yori si re gbo mi sa bi eniyan ba ri oju rere olorun ba ko si bi to ba n de ko le loju rere eyan oju rere olorun ni akoko bi olorun ba ti oju rere si eniyan egbo mi sa gbogbo yi to ku o tele oju rere olorun ni idi ni ti mo se ma so won ni gbogbo igba wi pe ni jesu ninu aye re ohun akoko to nilo niyan o ko to le ri oju rere olorun ni jesu ninu aye re number 2 o keji to ni lati ni oni wi pe ma gbadura si olorun ma fi adura sere o gbogbo ipe adura ti won ba ti pe to ba ti gbo make sure ko wa nbe ayayayaya tori pe olorun nikan lo le se o ko seni keni to le se mo ma sa ba soro yi ninu ijo wa wi pe bi eyan ba so mo pe ma wori ma ba o se so fun pe ko le se o olorun nikan lo le se o nikan lo ni agbara agbara re si ju gbogbo teniyan lo to ba ti se ojure si eniyan o ma se abo lori e to ba ti soju re si eniyan o ma fun ni iro lowo to ba ti soju re si eniyan o ma mu aye re tesiwaju o ma se abo o di abo o ma mo yika mommy daddy anti boda to gbo mi akoko yi gbo mi o fi esin sile fi eniyan sile ma wa eniyan wa olorun tori olorun yi ohun lo le soju re si o ohun to nla koja yen to wo wi pe ki lo ku fun lati se se ko lo para re ni abi ko lo gbe nkan je ma se be o mo oluwa ni ki so po wi pe ati se oju rere si o ati se anu fun o gbogbo bi to ba si ti de o lo ti ma ri anu gba je ki gbadua fun o loruko oluwa mo gbadua fun mama baba gbogbo okan mi mo to sami loruko Jesu o ma ri oju rere lo loruko oluwa o ma ri oju rere eniyan gbogbo bi to ba ti de laye anu ma soro fun o okan re ma bale o inu re si ma dun gbo mi je ki pe o sinu ipade alagbara ti oluwa nba lo ninu ijo wa is alive ministry mommy daddy anti boda to gbo mi ni akoko yi je ka jo fi yin je ka jo fi pade olorun mommy je ki pe o si pade alagbara yi oh my god then is a yin awon asegun ni akori re o ti bere lati august 10 ojo kewa osu kejo o lo ti bere asi ma pari e ni september 19 mommy lojojumo 40 days ni sa mommy ago marun si ago meje wakati meji na ni hey ya ya ya ya awon eyan ti ni testimony ati bere lati ojo kewa ninu osu kejo mo fi akoko yi pe wo na je ka jo pade ni agbara olorun mo mo wi pe ninu eyin yi o ma ri olorun iwo na si ma ri anuba gbo mi dada akori re ni wi pe iyin awon asegun mo gbo je ki so yi po o ma ba emi gangan fura ra mi pade ninu irin ajo yen tori po ma wa nbe ajo ma yin olorun ni bakan na pastor oluwa tobi balogun awon na ma wa nbe lati tun mu wa lo ninu oro lati nu gbe mimo o to je mo yin ta le fi segun bakan na apostle Joshua balogun awon yin oluwa lo lati gbe yin yi kale lodogun ba ti ma se yin ni 40 days ogoji ojo aya ya ya ati bere todo yi iwo na gbiyanju je ka jo pade awon iranse olorun lori ranran na ma wa nibe o won ma wa nibe mo de gbadua ninu iyin yi loruko Jesu o ma ri ti ese bakan na ni owuro ola ni owuro ola je ka jo pade ni aro ola ni wakati iyipada otun be ni sa ni gbogbo do wenze la ma se ago meje sago mesan ni bẹni ni number 20 to 22 alade suru street ni papa jawo so fun gbo awon eyan re awon to wa ni musi awon to wa ni osodi to wa ni ilu peju je ka jo pejo bẹni sa je ki so ro ase yi bi oluwa tin be ti emi re si wa okan re ma bale inu re ma duro ibanu je re ma di ayo opoli foruko oluwa jesu oluwa wa amen
0: Adupe ipade tun di ose ti nbo. Ije yi ni ibere, alaye tabi itosona. Ele pe sori ero 0035718038. 0035718038. Tabi ki e pe won si ori ero 0025566519. Friday keje ninu osu ise oru awon okunrin ma waye next night vigil ni ago mewa asale ninu friday keta iyen top friday ise oru awon obinrin ma waye women's night vigil ni ago mewa asale ojo akoko losu osu first day of every month ipade adorin iseju pelu oluwa 90 minutes with the lord ma waye ni dede ago mewa abo si meje owurọ ipade adura to gbeyin osu ma waye ni Monday to kẹyin osu titi di Sunday akọkọ osu to tẹle last Sunday of the month to first Sunday of the following month ipade adura to gbeyin osu ma waye ni Monday to kẹyin osu titi di Sunday akọkọ osu to tẹle last Monday of the month to first Sunday of the following month gbogbo awọn ipade yi ma waye ninu ijọ wa River Life Ministries ti wa ni 2022 Alade Suru Street Papa Jo Mushi ni ilu Eko.
1: Hallelujah! What a see yipada re o. Awon so break se to waye ninu ijo is alive ministry to wa ni number 2022 Alade Suru Street Papa Jo Mushi ni Eko ni gbogbo ojo Wednesday ni ago mefa idaji si ago mewa ni pa adura ohun waye ninu ijo won darapo mo ipade adura ti awon eniyan ti jeri si agbara Olorun won pade awon ni ami ororoyan ti pe won lale awon nisoji ni prophet Adeni olowo poroku aka baba Olorun anu prophet Dr. Adesola Adedeji ati awon ni ami ororoyan won na darapo mo won ni bi adura ni water 20 to ni gbe aye ni pada si rere gbogbo asale Friday keta lo sosu ni ipade adura asale awon bi amon waye ni ago mokala si ago marun idaji nibi ti ogun ti se ti deja ti oni robin ti be si ni gbatura lese tese iwo na mo gbe yin o pade Jesu oni se yanu tori pe iwo le ri kan
4: Band FM

0: se eyin olorin wa amoriri yin o yo dara fun yin akoni akoko ti o da seto ni asale yi awon na ti di oduloru eto yi ti won ki se aimo fun oloko ajinre obirin stella ogunlade e da seto
1: bi oruko jesus christ agbe yin ga ni asale fun oju ere ati anu eyi ti e tun fun wa lati wa ko eko lese yin si lori eto ijoko akoni adupe fun ati leyin eto yin lati odo eyin olorun wa adupe lori eni kokan awon ti won se agba teru awon ton ti eto yin leyin adupe lowo re nitori pe o gukun won adupe nitori pe e se ona won God desires for our lives. Ta ba wo nkan ti iwe Jeremiah so fun wa ori 29:11 ese 29:11 o wi pe nitori emi mo ire ti mo ro seyin ni oluwa wi ani iru alaafia ki si se fun ibi lati fun yin ni igba ikeyin ati ireti ileri olorun ni eleyi ireti olorun ni si o e to ni si mi erere ni ero alaafia ni olorun ni ero idamu fun o ko ni ero pe ko di alaini o ni ero pe ko ma toro kiri o ni ero pe ko ma fi okan bale lati lo aye re ero to ni si ani wi pe bo ti o ki ogun aye leto bo ti o ki idamu leto o sa yo sha mi erere lolorun ni siwa o ninu iwe Jeremiah ti a nso yi ta ba bere lati ori ikini ta bere lati ese ikini lori 29 yen ta bere si ni ka sisa la ri wi pe awon eniyan Jerusalem won ko won lo won ko won lo si igbekun ibe ni won ti siru ibe ni won ti binu won ti nji nitori ikini nitori wi pe ofin olorun won kan sile ba de se ma nse ni gbogbo igba ti olorun ba ti gba won boyogun de o olorun gba won nigba to olorun gba won to tara ba ti tun tu won wa tun keyin so olorun olorun wa fe ko won logbun o tun ni ko awon to le ko won lo si igbekun eni kan ma bo o ko won lo si igbekun sugbon olorun wa tun se ileri fun won wi pe igbekun ti a wa yi o Jeremiah lo so fun won wi pe igbekun ti won wa yi mo ni ero kan ti won ero ti mo de ni si won ni pe ero rere ni ero alaafia ni sugbon yo se die igbekun ta lo yen odidi adari odun le si ma fi wa nbe o eya lo ra ile ke ma dako e be si ni sise e ma bi si ke ma re si sugbon leyin gbogbo nkan won yi mo be yi wo gbogbo ero ti mo de wa ni si ero rere ni n ta ro pe o se se yo si se se o e ri wi pe olorun ni fe wa pupo ju ti a ba mo ibu ati owo ife olorun fun aye wa yo ya wa lenu a fe fi gbogbo aye wa sile fun a fi gbogbo kan wa sile fun olorun ka ni pe a ba mo ero olorun fun wa bibe ni pe nitori pe olorun fi araye to ba ge o fi omo bibi re kan soso fun wa pe enikeni to ba ti le gbagbo ko ba ba segbe ko le ni iya ni pekun ko bi olorun se feran re ko bo se ntoju re bi aye se njiya bo se le to olorun se ntoju re bi idamu se po to olorun se ntoju re o feran re o ko wa olorun fe fun wa erongba olorun ti olorun fe fun wa ohun na ni wi pe ka mo personally bi pe mo ni olorun kan olorun mi ti o ni je ki ya o je mi o wa nbi kan o wa lodo mi o n jade lo o n wole ni o ni gbagbo wi pe olorun wa lodo re o n jawole ohun ko ni o gbudo gbagbo wi pe olorun wa lodo re nitori pe o feran re olorun ma fe wa o olorun ma fe ara aye o ma fe eniyan o olorun ti o fi o da ewure ti o fi wa da agutan olorun to fi o da eniyan e wa wo ise olorun bo se wa bo se joko to n gbo oro olorun bo se wa nu oko bo se rin lorun to de gbo oro olorun yin nje je mo wi pe olorun ma feran re o o le ronu to ba ni o fe lo si nikan wa ronu wa de lo olorun a mu e lo ta re pada de ife olorun lele opo lo riru iri be ti o pada mo sugbon oluwa ni fe re olorun ma fe wa o bo se wa yi to ba wa laarin egbegbe oro ero po ko si bi ara ile o se ni da omo awon sa da imo pe lagbaja leleyi nitori pe olorun da wa differently o da wa lori shirishirishirishirishi awa fi ife olorun sile awa se ife ara wa ko si ba se le ya ara wa kuro ni nipa olorun ni lodo olorun ko si ohun ti olorun wa fe ni wipe agbudo ni ohun gege bi olorun agbudo gbekele ohun agbudo gbagbo wipe ohun ta fe ohun se agbudo gbe aye wa ni lowo o didi tolorun se nso awon oro yi to nso lera fun wa asiko to lati gbe aye wa le olorun lowo asiko to lati ri pe ka fi oko wa fun olorun asiko to lati jowo ohun gbogbo fun olorun lati je adari aye wa ko je first priority in the list of our priority. Gbogbo to fe gbe se laye, gbogbo purpose ye, je ko Olorun mo si. Je ko je asaju ko ma tele. Ba akoko re gbo. Bibeli wi pe Oluwa lo nsoro wi pe ona mi ko nse ona yin. Ero to de ni siwa o jile. Sugba o ma wo nkan kia kia kia kia ko bo si kia kia Olorun me eto. Only time fun gbogbo nkan awa la mo. Bibeli wi pe on gbogbo ni akoko wa fun. Akoko wa fun ire to nbere. Sugba to ba ti gbe ire to nbere gbogbo ire to nfe yen. O wa ti gbe leke ju Olorun ju ife ti Olorun ni si Olo. Ju ife to ni si Olorun lo. Olorun ko feru e. Ife Olorun yen ni ko je ko je akoko ninu okan re. O ni ko gbe kele. Sori to ba ti se leyi o kan ri pe gbogbo to nfe a kan ba bo si were were to ti e lero. Abres ni bo si ni. Akoko to an lati dide. Bawo la se fe mu Olorun ni pataki ninu aye wa. Bawo la se le mu erongba Olorun se fun wa. Ba se le mu erongba Olorun se na ni pe agbudo sumo pekipeki ninu adura gbigba agbudo ran ti wi pe adura lo fun okan ni isimi okan opolopo ni o bale loni mo sugbon to ba ti bere si ni gba adura losan loru o njade lo ni tori pe olorun o fi o sile o sumo iwo olorun po jina si o iwo olorun po wa lopin ofurufu olorun wa lodo re nitori pe o lo ni emi inu re ko si nto o le yara re nipa si olorun o ladari re o fe o o ba fe o olorun wa fe ko fi okan re fun Olorun wa fe ko gbeke le ohun ko sinmi le ohun bo se nlo bo se nwo taxi eni to gbe o mo bo se je bo yo se mu nkan ton ni boya ko le wa ko ni wa de relax sinu motor yin wa gbagbo a de gbe de bi to nlo melo mele wa ni ko gba Olorun gbo ko wa sinmi le bi pe ko le se oko aye re wa bi pe ko le se o dari Olorun ni o ko le se aye re bi o se fe iwo Olorun po Olorun jina si o Olorun o jina si o yi pada si Olorun loni iwo to o ba ti igba Jesus Christ gege bi oluwa ati olugba lare o ya fi aye re fun fi gbogbo okan re fun gbekele oju o de ni ti o fi gbogbo aya re gbekele ko de ni fe re bo Olorun se ni fe re ko ni fe re ni oruko Jesus Christ bo se nse awon nkan won yi bo se nke pe Olorun bo se ngba adura bo se nko oro Olorun oro Olorun se pataki agbudo ma ka ni gbogbo igba bo se nka oro Olorun be Olorun yo ma gbo n to de n bere be Olorun yo ma se oju o ni ti o gba Jesus gege bi Oluwa ati Olugbala re Olorun wo to fi gbogbo n to fe fun o agbudo wa okan re tori o lo wa okan lo wa aya o lo wa inu ko si n to le fi inu re pamo fun eniyan o le ma ta omo ni keji re ko ma mo sugbon won gan mo ko ntan sugbon Olorun o le tan Olorun o le tan Olorun lai lai o mo ife to ni so bo se ni fe Olorun si loni oruko Jesu Olorun o di omu yo mu kaye re o tesi waju ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
0: eto ijoko akon le ma se ngbo ni Bond FM 92.9 gbogbo ojo isegun osose ni agumesa si agumesa abo ni amagun ori kan yi ki a to tesi waju e je ka gbo awon ikede ti ani ni saye
2: alagbara ba won ja emi mi mo ba won ja gbogbo ijoba esu o to da mi duro
3: yàrá ìjà gbogbo ogun láyé fẹni tí iye rẹ bá sí ìjà kadì ni fún ọmọ ológo jacob fi òru jà orúkọ rẹ yípadà israeli orúkọ ńlá àkọkọ tiẹ náà rè máa bọ lágége stadium lẹkọọ àkànṣe àdúrà ìṣọ òru fún gbogbo ayé ìwọ ò ṣe nǹkan rẹ rí ọmọ ológo ti ń ṣẹrú orí adé ti ń ṣàgbé náà irú ìpàdé yìí ò wáyé rí torí rẹ ni kó o lè bọ pátápátá lọwọ èṣù òru ìjà làkórí ẹ wòlíẹ sì káyà olúgbóyè ọládèjì general evangelist CSC Nigeria lo fa si l'Olorun fi si ayo ira si gbogbo aye omo ologo ma je ki onkonko di e lowo Thursday October 1st Moju Friday Isha Oru Alagbara ago mewa ale agege stadium leko K Wonder l'Olorin emi fun itoni 08033932654 gbogbo eniyan abalawo esu loruko Jesu
0: baye awon olorin ran yo to da si eto

0: awon ni baba wa olusu agutan olaniye ogunrin ade baba ogunrin ade opon sokan yin
1: ogun fun olohun ni oke orun owule kan si lasale pe ogun ni fun olohun ni oke orun e je ki agbadura arugbo ojo iwo la fi gbogbo ope iyin fun tori pe ti erin gbogbo agbara ati ola ati ogun baba gba ope wa baba nje ni asale gbogbo adura pe ki agbara oro re ko wa koniri lekan si ko so wa daye lekan si ko si so wa di akoni iru eyi ti wo olorun fe baba ran oro re jade tohun tagbara ki gbogbo eniyan ti o gbo ki won di akoni iru eyi to fe olorun bu adura na loruko jesu christi oluwa wa amen mo ki gbogbo akoni patapata lori ikanni bond fm mo ki wa kale ni ekan si gbogbo adura wi pe olorun to ni gbogbo agbara yo so wa di akoni ni tooto bi mo se ma so ni gbogbo igba pe o wu mi lati soro lori eto yi tori ti mo ni gbagbo pe ijoko awon akoni na lo nbo awon to njoko to nbo program ni gbogbo ojo mejo mejo awon ni akoni beke oro to ye ki akoni gbo ki soro gbefe awon akoni yato si awon omo to mu wara akoni ki je wara o nje lile ni akoni ma nje akoni ki sise bi ole o ise akin ni akoni ma nse o tumo si pe aki soro tutu tabi oro omode fun akoni oro lile be ni oro to le segun oro bi dragon mu ida mu ibon mu oko awon oro lile la ma so leti akoni ise akoni ki se ise egbefe beni ti o ba je akoni to ngbo eto ni toto mo gbagbo pe aye re fe gbo iru oro meji akoko aye re fe gbo oro igbala beni mo gbagbo pe aye re fe gbo oro igbala tori awon akoni igbagbo awon ni eni igbala awon eni igbala ni awon akoni igbagbo ikeji aye re fe gbo oro isegun jagun jagun ni awon akoni igbagbo won ki se ole beni o meji lo si je won logun isegun ati igbala bi ati kono je ni pe awon eni ti o ba segun awon la o fi ade fun awon akoni lo ma segun awon odo ki segun awon ojo laaye lodo jesu sugbon awon akoni to ma segun awon ni eto yi wa fun awon ni emi fe ma ba soro ore tori to wa lara won loruko jesu wa segun aye wa segun esu wa si segun ese loruko jesu christi oluwa wa amen lalayi ma ma so lori awon to ku nigba ti won wa laaye sikesi o ku nigba ti o wa laaye akoni ki ku nigba to wa laaye sugbon iru akoni be gbodo kiesara tori pe a ri akoni kan ninu bibeli to ku nigba to wa laaye ma mu kan wa ninu awon akoni ti mo ri to ku nigba to wa laaye ta ni akoni ti mo so yi o na ni Saul oba olorun ti ijoba re leyin fun odun meji o se lo ogoji odun lori te ogoji odun o tumo si pe the rest 38 years to wa lori te o ku nigba to wa laaye bawo le se mo po ku nigba to wa laaye se lo sise o sise ko ri nkan kan se mo ko si tesiwaju mo Saul o segun mo Dafidi lo nle kiri Dafidi wa fi seleya Dafidi gate aso ni oba Saul so raye elode eni yeye o ku ni olana mo kan fi ole ni Saul ba gbanu soke lo ba sokun wa Dafidi omo mi ori o si daju mi lo emi ni le pa re iwo si ri mi lati pa o si pa mi wa joba ni toto o Saul ku nigba to wa laye o deni esin ki lo fa ku gba fun Olorun ma so de lara won kan to fa ti akoni fi le ku nigba to wa laye ninu iwe Timothy ori kini Timothy kini ori karun ese ikefa akoni be pe enikeni ti o ba fi ara re fun aye jije o ku nigba to wa laye enikeni to ba fi ara re fun aye jije o ku nigba to wa laye kini ifira ni fun aye jije e je wo nkan ti John olufeso iwe John wewewe yes 1 John chapter 2 verse 15 John wewewe John kini ori keji ese ikedogun nibi ta ti ko pe e ma se feran aye tabi ohun ti nbe ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu e nigba to de ese ikerindilogun o ni awon ohun ti nbe ninu aye ife kufe ara awon te ma feran aye ni ife akoko ni ife kufe ara iyen ni awon ohun ti ara nfe e ri pe awon ohun ti ara nfe ki wulo fun emi bi aba

0: pati ara mu ara nfe sugar ara nfe ntodun awon kan fira awon fun oti mimu sugar bi awon dokita se se iwadi ari pe iku lo nbe ninu gbogbo to ba je alcoholic iku o nba kidney je o nba liver je o npa yin sapasaye o fa diabetics o fa high blood pressure sibe sibe o laye feran ju sibe sibe awon to npa oti lile yi si nta awon lo fe taju nitori ti awon eyan feran ife kufe ara nitori ife kufe ara ninu e ni agbere wa tite ara lorun bi abawo gan ti abawo ta o ba ti gbe lo nbele a o ri pe gbogbo en to ante ara lohun o npara re o ti bele na so oju be lo pe enikan to ba fi ara fo aye jije to le moti dada o le sagbere dada o ku nigba to wa laye o ku nigba to wa laye mo nwo lori are yara mo nwo okunrin kan nilu bi kan nilu bojuri enu adake ladugbo kokombilo to lo ba iyawo ni yawo sun oro ti mo so aye o ti ijo ose kan so se meji lo bi won na ba gbo o lo ba iyawo ni yawo sun o si lu mogun lare obirin yen bi mo se so lowo lowo iwa lagbo olopa to atomo re o lu mogun o si ku tori to fi ara re fa ye jije o lo ba yawo ni yawo sun o si lu mogun nbe o si ku enikeni to ba fi ara fa ye jije iku ojina sodo re abajo ti won fi so pe iku ti o pajale yale nbe leti aso re o ma se enikeni to ba fi ara fa ye jije kini ifanu fa jije ti aso yi o ni ife ku fe tite ara lohun to ba fe tite ara lohun ona keji ni tite ife oju lohun iwo na fe soge o fe fine o fe da bi awon mode o fe kupoju obora o tope o kate okun gbogbo gbogbo foundation le aye loku o sa fe koja nbi kan ki won mo le gboju ku o ki won mo pe won lo nkoja you want to terrorize your environment o fe captivate okan awon okunrin ife ku fe oju gbogbo okunrin to won na ba nwo ti won wo obirin arewa to mura awon na ku nigba ti won wa laye tori ti won subu sinu esi agbere enikeni to ba fi ara re fun aye jije ku nigba to wa laye awon nkan yi npani ni ara mo se npani leme beni bo ba kesi dada wa ri awon ikilo bibeli wi pe awon ti o pa ara re laye yi ti o tun pa osun apade iku meji ni iku aye ati ku awon apade ni bibeli nso o ye ko kesi ara ko ni ko ye ki iru ku ba yo pa ko ni o beni iru ku ba yo ye ko pa ko ni o tumo si pe akoni gbodo kesi ara beni abajo ti o ba fi ni akoni to ba mo ja ti o ba mo sa iru won ba mbogun bo mi lo ni akoni to ba madu agba to nka olorun ti o ba kiesa ara fun ife ku fe ara ife ku fe oju yo ku nigba to wa laye iku keta ti juanu yan so ni igberaga aye igberaga aye emi lolorun lo bayi emi ni mo da bayi emi ni mo ni wa mi mo bayi emi ni mo da ja won yoku lo emi ni wa mi mo be emi ni mi o sagbere emi ni mi o se pa saga lo wa wuga lo jora e loju le lo mi o de nkankan mo loju e igberaga aye tabe mi lolorun se yi fun ki se keyan olowo ni bibele so awon eyan kan lowo sugbon won o ri won o ti e ri bi eni pa won lawon ni won ri bi eni pe oluwa fun won lati sise be ni solomon ni na iba ma je bi lori oro re to ba ri oro re bi on ta fun lati fi sise be ni ta ba fi oro ran ta ba fi ibuku fun ohun elo kan ni be ni awon kan lo sponsor program ijoko akoni tori ti won lowo ni won ki se talika ohun elo kan ni ara ene se ti akoni nilo ni sugbon nigba ti igberaga ba de to ba ro n ta so da bi eni pe won lo da nigba ti Nebukadnezar wo tori ijoba mi wa ko yi ti mo fi owa ara mi ko o gberaga igberaga aye gbowo o si di eranko enikeni to ba fi ara re fun aye jije o ku nigba to wa laye enikeni to ba fe aye o ku nigba to wa laye oluwa nje mo gbadua fun gbogbo akoni to n gba eto yi pe ki ife re ko joba lokan wa je ka le fe o ju bayi lo ran wa lowo lati ri o lati ma ri ara wa ran wa lowo lati bo lowo ife ku fe rara ran wa lowo lati bọ lọwọ ìfẹkúfẹ ojú ẹgbà wá ẹdì wá lámòrì agbára ká lè bá ọjọba bí ẹkọ nígbẹyìn lórúkọ jésù kristi olúwa wa àmì orúkọ mi ni pásítọ ọlámẹyẹ ogunrẹadé christ apostolic church òkèmọlẹ district headquarter 33 alabata street ijegun lagos 00621723 55 god bless you in jesus name amen.
1: Ẹ ṣe níbi wo bí tí ẹ ti ń gbọ́ ìjókòó akọrin ti àṣálẹ̀ yìí ibi tí a máa fi àdàgbà ètò ti àṣálẹ̀ yìí rọ̀ sí ni èyí bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó wu ni kí a jẹran pẹ́ lẹ́nu òòfà ọ̀nà ọ̀fun ni ò jẹ́ mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti mú kí ètò ti àṣálẹ̀ yìí kí ó ṣeé ṣe papa julo awon akoni mejeje ti won ti da seto ni asale ye amoju ero mi mo dupe lowo yin mo dupe lowo loto eto ye mo dupe lowo igbemo alase ati adari ile ise bond fm 92.9 gbogbo yin ni mo mo riri ipate eko nipata kejulo mo dupe lowo awon ijoko akoni vanguard papa gbogbo awon ti won fi mo ranje si wa anti won nawo owo si wa fun itesu aju eto ye mo mo riri yin lopolopo yo dara fun yin David Oladapo arole akoni na si loruko mi ori ofe ni mo ri gba lati je atoku eto yi e le darapo mo wa lati ma jo la olorun lori eto yi be na ba fe je vanguard member e ko pe ero ibanisoro wa 08033 18 17 74 08033 18 17 74 enu wa ma dun ti e ba darapo mo wa lati ma ori ki eto yi ko ma tesi wa ju ni ojo mejo mejo gbogbo ojo isegun osese Tuesday ni a ma gori ikoni bond fm lati ago mesan si ago mesan abo ni asale emi ati gbogbo awon ti ajo wa nile agodo ni asale yi la ma dagbere fun yin pe bi Jesu ko ba ti de ojo mejo lo ma da lori

0: agome fun aro si marun role e kuku ti meni te ni califa aba therapy agba le sese gun bile ti po duma oko gun bile nipo marathon extra bitter so don te ba papo mo fi lo ni o soru se ti o se lagwa ara aya jija wa biba egbe kori to nson ni airoru su ito sugar dagbere oju to nsu akuju tin kun ni ka ma le wa moto ale abirun to jina si ni omo kun ya si se akori lodo lodo fe obirin ya si ko alejo worowo e ma bo ni bi ofe le ran ta gbe kale posu september yi 5000 naira ye mu dani atun pere ti te o fi rogun inu e la o ti saye o fun yin inu e la o ti gba card wa a fun yin ni marathon extra bitters ati marathon flusher to n fo gbogbo gede gede jo ti ara danu latago mefun aro si marun role ojojumo to fi mojo sunday office wa wa ni number 6A Babsladi Ipoh Street Agbe Road Abule Eta Lagos e ma pe 08060909516
1: Ije aki gbogbo wa lokunrin lobirin lomode ati lagbalagba gbogbo apatana laki ni gbogbo bi te ba ti lanfa lati ma gbo kan ni won ni bi o ba ni je obirin ki je ikumolu bo o si je pe gbogbo ba ti n gbo wa na ise te nse a ni ke yowo nbe akan ni ke ma fi ti gbe yawo oro won ni aja ti o so ni ko ni gbo fere olode re olode ohun na re ti n ke tatatan bayi ko lohun ba ko je ke gbo ke si samulo re emi ni kokko mo wori eto leni mo wa pelu en to je oludasile ile ise Khalifa Aba Therapy ile ise kan gbogi ile ti nlo egbogi ewegi ati eso to emudodo ati gbogbo nkan tojo mo organic ti fi tojo gbogbo aisan tabarun ti ba nbe ni rororo gbogbo omo eda dari won pa taporogodo ohun na ni mo gbo aso eto leni tori won ni ni o ba moju ogun ohun na ni pa bi ni re bi n ba ni tawo bo kini ohun o se se ki ma lanfa ni lati tawo boro ohun daadaa lo je ngbo wa sori eto leni alejo mi won ma ti gba ata wa nle ti won si ma se alaye lekunre won ta bawuri eto tori mo ni awon beere bi meji meta tin ta wota se nu mi ele ti awon ololufe ti won ni kabe lowo odasile ile ise Khalifa Aba Therapy subo ko gbe won to bo kini ohun akoko si to nkan be e se ka le jo mi kon ke gbogbo ara le
2: aki gbogbo eti to ngbo wa pe aku dede asiko yi asiko bi oju ojo bo se ri lati ile ise Khalifa Aba Therapy e to ja si pe igba igbadun yin ohun lo je wa logun gẹgẹ bi atọkun mi ti so ori pe gbogbo eni to ba ni isoro kan tabi meji to ni se pelu alaafin ara yala aisan to ti pe tabi yi ti o sese bere yala aisan ifunpa aisan ki en ma to ito atoju tabi ki sugar o wa ninu eje tabi ko ja se wi pe eyan ti ni awon aisan kan ti o le dena a n woju olohun yala okunrin ni tabi obirin ni tabi eni to ja si pe en to sumo ati en to jina si ko lanfani lati ri dada tabi en to ja si pe onipenija kan ko lanfani lati le rin ti opo na kan si opo na keji tabi o ja si pe aisan na ti wa tipetipe a lo a tun pada wa tabi en to ja si pe ko ti e fe dubule aisan ohun le se Khalifa Aba Therapy ta n se ni odo wa lati le gba igbadun pelu egbogi bile e ta jogun lodo awon baba nla wa ni odo wa ko si mewure wa o ko si magutan wa be ni ko si si mu agbo wa ewe ati egbo pombele gẹgẹ bi asiso siwaju ohun la fin se itoju ni ile ise wa ninu anfani to tun wa ile ise Khalifa Aba Therapy ni pe opolopo awon gbogi ibile to jade ni ile ise wa opolopo won lo ti wa ni capsule lati re rorun fun opolopo awon eyan lati lo tori pe ninu ipenija ti egbogi ibile ni laye atijo ohun na ni pe gbogbo ile a ma run a ma koro olohun diwon ati bebe lo to ile ise Khalifa Aba Therapy ti gbianju lati le wa oni abayo ti gbogbo awon ipenija won yi gẹgẹ bi pe egbogi ibile wa ko si aye ti ati le lo ko si asiko ta ti le lo o si ni ondiwon lati le se dede pelu ohun ti a ba fe toju nile ise Khalifa Aba Therapy egbogi ibile ti a ni o kaga ti ara to fi ja si pe aisan kan tabi meji o ni ogun rara a ni ogun bi merin marun fun tori pe ohun ta ba lo fun agbalagba o sese ko ma ba omode mu ohun ta ba lo fun okunrin o sese ko ma ba agbalagba mu to fi ja si pe ile ise Khalifa Aba Therapy ati la lewo si number 6A e ti n gbo wa number 6A ni Babsladi Ipoh Street ni Agbe Road ni Abule Egba gbogbo bi kibi ti e ba tin bo te ba ti lanfani lati de Agbe Road e duro ni Rab Oil ni le po Rab te ba ti de be e kan pe ero bani soro yi a mu yin tabi a se alaye bi e se de ile ise wa 08060909516 e gbo lekan si 08060909516 6A Babsladi Ipoh Street Agbe Road Abule Egba Ebule Egba nibe ni ile ise Khalifa Aba Therapy ta lalewu si
1: abi bawo ti ni kini mo ti sele nbe gan
2: e se mo ti so moro ipele se khalifa abatrapi un ta nse ni pe egbogi bile ni ona ti igba lode a fi nse itoju fun awon eyan e je kin lebe o sai se ti egbo asodo wa ti o ni ona abayo aya fi awon esin bi meji meta kan tori asiko lo je kin ma gbe pepepe eni ti o riran mo a ki tojo lodo wa but en to ba ja si pe ko ri nkan to sumo ori kan to jina si o ma ngun o ma nyun o ma nro o ma npupa o ma nfuwa omi ati ni awon egbogi bile lo ni ranran baka na awon esan kan be ti ma nfa esan mi gege bi apere eni to ba ni arunju arunju yen o ni ye o ni stage ti de ninu agora ka to dawole tori pe ni ile ise khalifa abba therapy ti e ba gbe esan kan di odo wa ba ba le mu kuro awa fi kun o a ki fi kun so a ki saba toju esan be amo ohun to le fa amo ohun toju e ati ohun to le fa toro mi yin ninu to le fa ni arun ibalopo ti okunrin ma nko latara obirin gele ni o lo ninu agwara ti e ba yojisu wa le se khalifa abba therapy in to tun le fa ohun la won tun ba nwoju olohun seri la rin yen nigba mi ti okunrin atobirin ba nwoju olohun a ma nda ebilu obirin boya ohun lo ni soro tabi be o le ma je obirin o le je pokunrin gan papa ohun lo ni isoro bori gbogbo eni ti e ba ri ba sasepo laye aisan ti e o di teyan teyan o di ti e lo bi ja se pe ta ba fe se toju awon to nwoju olohun yale ti bi kan tabe ti bi rara a ma se toju e papo tori a ni awon ero igbalode lati le fi sayewo ninu ago ara atomo bi ta dojupo lara awon ti a ba fe toju ni kukuru igbaye gbadun rorun awon eyan pelu egbogi bile ohun la se ni ile ise wa
1: ese fun alaye lekun rele ti e ti se mo gbo ni bi epolo ta ko polowo bi pe atuti te si waju si iyo won ose ilera le tan se ni le ise wa to wa ni 6A Babsladi Port Street labule egba won ni amo ki dede ribe kini won to fa gan te fi te si waju si
2: je ri ma na se mo pe ilu eko yato si ilu mi ose ilera ti a ma nse ose kan ni ami ita se ni ilu eko losu to koja ose meji ni amo ipe po latara awon ti won wa si bi ose ilera yen ateni to fe wa ti o ti lanfa ni wa gba ta wa forikori ta fi kun lokun la wa ri pe bo ka kuku fi osun September yi ta fi kun osun yi ti o fi kole ni ose ilera yo continue o ti wa ko loso ilera o ti di osun alaafia tabi osun ilera ninu osun kasan gugu bi kibi ti e ba tin gbo mi te ba tin nipe ni jakan tabi meji tabe lero pe nikan ni awon ipe ni jakan to ni se pelu alaafia ara won ninu osun ta wa eduwo ti ba gbogbo egbogi bile to njade ni ile ise wa bakana ba se se koja lo be na la se ma se ninu osun yi e bi mi pe bo la se se egberun marun ohun la kokon mu dani atokun egberun marun yi nkan orisi merin ohun lo ko sinu alakokon nbe a ma gba consultation card kini mo pe consultation card seri consultation card yi o si bi ta lo ta ni gba consultation card yi o si le ewosan ta lo ta ni gba consultation card yi iye ta gba ohun lo yato amo ninu egberun marun consultation card yi wa be bakan na marathon flusher capsule seri marathon flusher capsule yi o da de bi pe o ye kiyan ma lo lekan losun tabi lekan losun meji meji niti tori pe ohun a ma fo idoti inu ara ti doti ba si wa ninu ago ara ko so ogun ta le lo ti o sise ninu ago ara afi ki doti yen ko kuro nbe gege bi apere igba ta ba ko le nisin awa fe ko sibe nja ni gba a to ko aga sibe a to ko be sibe teyan ba fo idoti inu aisan mi ta fe toju o tun le buwo ju ti tele lo ninu egberun marun ni marathon flusher capsule iwa capsule ni nkan to wo to loworo to si dun ohun la fi lo laarin iseju marun si mewa yo ma ko idoti yen jade ninu ago ara baka na marathon extra bitter a pada soro npa re seri marathon extra bitter si o da pupo de bi pe o ye keyan ni nile lati le ma fi dene awon arun o to di pe arun yen o di ohun ti o ma gbe yen kaakire ile iwosan kan bo si ile iwosan keji ohun ni egbogi bile to ja si pe a fe fi ropo n tawon iya wa ma ni nile laye atijo ti nkan ba ti se yen traditional first aid pe esare fun ni ogun yen mu bi ogun le tutu ni bi aporo jebu ni ohun la fe fi ropo re tori pe opolopo ohun ta nje o wa lara ohun to ko ba wa ni ode oni marathon extra habitat zi o wa ninu egbogi bile leyi ti eyan gba ninu egberun marun marathon extra habitat zi bakan na in ta ba lo pelu e ohun ni o determine ti o sise fun ninu ago ara baba foyin si yo ma se fa awon to ba ni eje ruru tabi won ori orun sun dada baba fi yo si yo ma se fa awon to ba ni iba ta ba fi yo ati orun bo si osan wewe yo ma se fa awon to ba ni iba typhoid ta ba fi osan wewe si ta fi yo si yo ma se fa awon to ba ni ato si tabi arun ibalopo tabi eni to jasi pe ti ela re ba fe wa ara le keje a ma mo omi asi ma dudu omi asi ma run ati be en ta ba lo pelu marathon extra vita ni o determine ise ti o se ninu ago arawa bakan na ta ba gba tan as wa lanfani lati ri awon akose mose wa ti won mo se ayewo fun yen ninu egberun marun na ni o ti won se ayewo fun yen to ba wa se ayewo yi fun yen tan ohun ni o determine ogun ti ara ni le se wa ti won ba wa ni kara ogun yi ton ba ni kara e je ka gbianju lati ra tori pe bi o se bi eto osun ilera yi se nlo lowo be na ni 25% discount o wa ni
3: ida kanu da merin
2: o wa nbe eyan ra ogun yen ni ida meta instead you at fi ida kan sile ki se pe boya iba se se yi oyo ni wa lara tabi yo je di won digun a fe ka won eyan mo egbogi bile ile ise wa ni ohun ni a fi se be aso wa gba ladura pe gbo en to ngbo mi ma le ro pe ati raro gbo en ti adura re o ba gba awon ni won mo na odo wa awa ni number 6A egbole kan eyin na tun le so number 6A Babs Ladipo Street Agbe Road ni Abule Egba gbogbo bi kibi ta ba tin bo fagba lati nbo ni abati ola tin bo ni anbo lati fo ni anbo lati osodi ni ta ba ti de Agbe Road ta bere rap oil ile epo rap awa pe ro bani soro 08060909516 egbole kan si 08060909516 what ile ro pe to nse boya ko ni lo mo olotu yo lo tori awon gbogi bile wa awon nje mi nbe to ja si pe ohun ni o sise fe lo mi lati le mu aisan ara re kuro nibe elomi o lanfani ati je onje yi gbogbogun bile wa lati fi awon nje kan sinu e ti o ma ja si wi pe be yen ba tin lo ogun yen yo ma lo nje yen na mo lati ja si pe inti bembe lagu ara re yo kuro ni ibe mo gbaladura pe e to gbogun ninu aisan ati ti o gbogun ara temi ti oni fi se ibugbe
4: e wo bi ba se pe ojo akoko wa o to nkan e baba ni fun won la odidi wakati kan ma fi saraye lo o to be ojube sugba je kin sare dojo oja e ka lo won ti won ni fun wa nbe baba de a tu te waju ninu alaye oro eleyi ti won se fun wa
0: Ni kan yo le se bi adupe lowo gbogbo eyin te joju sile se ta ifa therapy ko wa de ko lori kuje kuje to nba yin ja agbara ati gbogbo eyin te se alabapade marathon extravita e wa gbo fun gbogbo eyin te gba tondu lowo lojo wa ati eyin te se fe joju si wa ati safiku ose lira isiwaju si titi de pari osu september lo fi ma ba wa pade lo fi si wa lago mefun aro si marun role e kuku ti meni te ni kalifa aba therapy agba le se se gbo bile ti podu ma o ka gbo bile niko marathon extravita so don te ba papo mo fi lo ni soru se ti o se lagwara aya jija wa biba egbe kori to nso ni airoru su ito sugar dagere oju to nso oju tin kuni ka ma le wa moto ale abiru to jina si ni omo kun ya ti se akori lodo lolufe obirin a se ko alejo wa rowo e ma bo ni bi ose lera ta gbe kale fosu september yi 5000 naira ye mu dani atu o pere tete o fi rogun inu e la o ti sayewo fun yin inu e la o ti gba card wa a fun yin ni marathon extra bitters ati marathon flusher to fo gbogbo gede gede jo ti ara danu latago mefu aro si marun role ojojumo to fi mojo sunday office wa wa ni number 6A Babs Ladipo Street Agbe Road Abule Ata Lagos e ma pe 08060909516
5: e ma kale gbogbo ti e ba ti lori ofe ati anfani ati ma gbo mi mo ti de si lorun ni o lati wa so fun pe gbogbo nkan laye yi dede ni ko de si eni ti ni odun si ase yori ko se ti ni odun si ase ege to tumo si pe nibi ti awon eyan to to ba ti wa lasiko to to ni igba to to ti nu ndun ba pa jo ta tu wa ri skirt tin ba so ro skirt elomi ama o pe boya so obinrin ni mo so rara o mo so nipa skirt blended branding at skirt cafe yum se ri pe gbogbo e de ni o ti mo so e tumo si pe skirt blended branding at skirt cafe yum ni awon ti igba lode to ba agwara mu to ba igba mu to ba asiko mu to ba aseyori mu to ba asegi mu to ba okunrin mu to ba obirin mu sket blele brandy sket caverum awon gangan la da fun party gbogbo sise ayeye wa sket blele brandy sket caverum o ma ntotori awon eyan ni bi a kojopo ore ba tin sele mo sese meye bo lapo ni o sket blele brandy yato si pe o kuna lenu kule kule bayi ni te ba sakiyesi e lenu ajeji to tumo si pe eni to mu fun igba kankan a dabi igba to je pe o fe le amo ko le sket blele brandy o fi ipa re han si iwo to mu fun igba kankan ni pe imbo lo wa lati jo yi o ye ko ti ma danu sket blele brandy at sket caverum e wa gbo mi o die die ni a ki fere si sa mu sket blele brandy tabi sket caverum a ti se dije pe won saju re mu to o ma nda keyan ma mu die die pelu opolo ati ilaka izipe lo nje be wa gbo mi o sket blele brandy o ma fun yan ni igboya opolo ma se kini o ma sise bi to ati bi diye sket caverum won ni kini ti mo le so pe adidun ati orun bi coffee mo cafe o ye ko ti ye amo ko je ti o sket blele caverum ohun tu yato ko ba gbo bi mi de bi o ti sket caverum lo je be o ma gbe e de be o ma ta eji o ma je ko mo nkan to nse o ma feel all right o ma feel good lo je be wa gbo awon asiri kan be to gboro gbagbe sket blele brandy at sket caverum o ma je ki awon asiri ati igba yen ko wa ninu opolo e titi lai lai hey boys hey girls hey guys hey ladies and gentlemen kile nse kile nso te ro ko boya ipejopo yen ko du to tori e sket blele brandy at sket caverum sarin ni o ye ke ma gbadun ara yin lasiko ta wa yobi tin pari lo kile ndun se le ma gbagbe gbogbo ojo bi sket blele brandy sket caverum o ma nje ki ibi ayeye ojo ibi ibi igbeyawo ha o ma so dari wo ni ìṣọ̀kan àti gbogbo bàbá ṣe ń fi gíláàsì lóra wọn àwa dùn yàtọ̀ wo gbogbo kíbi tó bá ti ṣe àṣeyọrí nítorí kò fi ṣàjọyọ ẹ̀ kò fi sẹlẹbírẹ̀tẹ̀ fáwọn èèyàn pé ẹ bá mi dúpẹ́ o sket blele brandy tàbí sket caverum mi o ẹyin èèyàn mi o tún ti wọ̀lú o kí ni mò ń sọ sẹ́ sket blele brandy and sket caverum ni mò ń sọ o wo ó mọ́ tónítóní ìṣọwọ́ gbé kalẹ̀ dá ó lè pọ́pọ̀ pọ̀ láwọn nǹkan bí ẹni you got o le fomi lagan o ma sise to e ko se o ma gbo gbe mi debe wa gbo mo so fun ele nkan nje je mo pe street challenge ele keta ru e o tun ti de bayi kini o pe the sket street challenge ele keta ru e ti de o ma ni kini o ma gba gbiyanja si o ma gba gbogbo ori ka o se pataki ko darapo mo wa lati kopa nibi street challenge ti sket ele keta ru e lati kopa yo bawa soro lori social media handle wa at the sket brand at the sket brand to tun mo pe at t h e s k I r t brand at the sket brand ni social media handle wa sket blele brandy at sket caverum nabak bi intelu ko si fun alaboyun to ba ti pe odun 18 years ma fenu kun rara lokunrin ati lobinrin gbadun sket blele brandy at sket caverum mo pelu ilakaye mo jeje ko fi opolo mu sket blele brandy at sket caverum onu abayo lati korajo kawada bi okan soso ninu igbadun erojo latoda sket blele brandy sket caverum.

0: ni ka play
1: o ti aso lase
2: hip hop ni ka play jo
0: se yin le jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti so anu ijo ale oni e da yan mo
2: e gbele o ki lo fa to tonu
0: eh baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
2: baba agba teni be gilogun se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
1: to je polon lo yo mi lo wa n te koluba mo bo lowo ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fi ni pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si legbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: gugu apata la mo wi pe alafia on lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gugu awon ti won gbo wa ke si daruko yin
4: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati bo so mara ilore mo ki gugu awon baba mama atawon aburu wi pe a o ni 500 luba
5: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abanaje Road Ikotun Moni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
4: lori awon aisan kan si keji ta man soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka be aro molegun moni kin lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin 30 rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba igbato ma bo lese ti o fe jabo to ba tin ra awon apere tete ma wi gba isan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba kati rin o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma se pipipi inu agwa re to ba tin ra won kan bayi
5: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanaje road ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ikotun roundabout e wo marua to nlo se abanaje road tabi te ba n gboko bo abanaje road ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apa to yen le yas Number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abanaje Road ni ilu Ikotun Lekun
4: Baba agba teni be giloju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni be giloju ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abanaje Road ni ilu Ikotun e ba ti de Ikotun
2: ero ba ni soro te le fi pe mi
4: 08068216859 08068216859
5: Our name number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abanaje Road Ikotun Moni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
4: Iwo dati ni dogun fun boya orin wonku wonku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin loju ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi ten wo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se nse yan were were to fin di oni yen ki se pe ban se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
5: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanaje road ikotun
4: lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti di wahala elomi ma nbo lokan bayi bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma ma je kiti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbira bayi
5: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 amoka street Dele Ara bus stop off Abanaje Road Ikotun.
6: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
4: Gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi dete ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati segbanse doran ni to elomi ti ba po lohun saanu wa to ba gbe won gbowo ka to se igbanse ni be se n gbo mi pa dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagwa re afi orisi ko si tani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fi ra yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo eleyi ko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko ti e ti ologun sugbon olohun oba fe nikan si je nikan lo bo olohun se ma ko se ti ma n bo sodo wa olohun ti n gbadua a ti mo pe adua n ti gba ko to gbe ra le ni to ba ti ra pere pe boya nrin bata n bo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun apan romi egbe kara romi ati gberagan baba ni pati iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olodun bo ni jarogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka torin olodun ni je keri sugbon adua lasan ran ju ka gbe igbese ko ton oju olodun ko ton be gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagu are ton fura si tete ma bo si
5: number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abanaje Road Ikotun.
4: Lodo baba agba teni be gloju.
6: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
4: E titi kole. Te ba ngbo lale e jide bendaji. Te ba ngbo losan e ma ti je pari ke fi ma bo. Ke ma bo. E wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori tewe tebo ti o mu kara yin o se kebe kebe sagbadewe marugo ta kebe lodo baba agba teni be giloju ilu maka onisegun ibile to n fe we atebo so maraye lore elomi ni mato ti o itoju mato eyin no ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba nlo bada bi bi ta ba nlo ta ba service e mo ko le taku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara e ni tan ba wa soro pe bye bye le ra wa o ti wa ju do iro na ma pa ma ba so be o baba agba teni be lo gbogbo bi ti mo n de pata adua na ma se fe mi boya gbogbo ara lo n teni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
5: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abanaje Road Ikotun
6: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859.
5: Baba agba teni begi loju.
7: Mountain of Fire and Miracle Ministries International Headquarters. Jẹ́ pẹ́pẹ́ ìpàdé àdúrà lágbára ńlá olóṣù mẹ́ta mẹ́ta ni. Bá ògo rẹ mú capture your glory. Fún gbogbo ọkùnrin nìkan ni o. Ọ̀pọ̀ ọkùnrin ni òní tí wọ́n fi ń jẹ́ ojúlówó ọkọ tàbí jẹ́ bàbá fáwọn ọmọ. Ẹlòmíì ti dẹni yẹ̀yẹ́ nú ẹbí, wọn ní ṣọ́kùn inú àbí kẹran ọmọ jẹ́lé nígbà tí ògo sí òní dé padà. Bí àlá lórí lójú wọn, bẹ́ẹ̀ náà lọlọ́run ó ṣe fún ọ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Darapọ̀ nínú ìpàdé àdúrà yìí tó máa wáyé lọ́jọ́ Saturday, September 19, 2026 ní MFM International Headquarters tó wà ní 13 Olasinbo Street off Olumo Street Onikeye Balego bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́jọ àárọ̀ sí méjìlá ọ̀sán 8 a.m. to 12 noon lábẹ́ ìpèsè ìránṣẹ́ Dr. DK Olukoya General Overseer MFM Worldwide àkòrí ni sísopọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run alágbára connecting to the awesome God fún ìtọ́ni àti ìbéèrè ẹ pé 08105118852 àwọn ọkùnrin alágbára ló ṣagbátẹ ẹrú ẹ Jésù retí rẹ o.
8: Animokaye Abba Spiritual Therapy Baba Tapa Worldwide 61 Santos Avenue Abule Babu Stop ni ipinle Eko won ni ara lile le ogun oro eda to ba ni alaafia ohun gbogbo lo ni o agbo to gba ni lowo abiku omi ori re ko gbodo gbo o amo siwaju ohun gbogbo e ko ju opo yi sile yo se yin lanfani lati pe won 0803 373 5570 tabi 0708 927 4444. Ohun to ba fin je ko abe ewe lo wa adara ma sha isoko o si ohun ko ohun to le je ipenija fun omo eda olohun o se bi o eyan ni ebe be ni omo raye ko le pa kadara da ni to to amo latari agbara teledu afiji nki eda awon omo dari hun ma nsi lo won le fi fowo ago seyin Olorun Oba Anu yo pese omo alalubarika fun gbogbo awon to sun kun airi bi soso nile atare ko atare kan ki ko ti e labo fun asiri gbigba adua kalamu adua nonka le adua baba tapo worldwide ni ke kan si ni Santos Avenue Abule Igba bus stop ile ise baba tapa ni opolopo lo je aisun alalobo abi awon ilera kan tabi mi ni ba fira awon kokoro aifojuri majele onje gbogbo eyin obirin to je wipe e wa nipase oyun nini e jawe abiworo layo lagbara olohun oba anu eyin agan e towo labosun fi pomo lara lori ike ye isan arun alalobo airohun sun ni iba poju poto ni arun mole egun ni tabi fo ni kufo ladide ki igbese aye eda ma ni itumo kori nkan di mu lori epe gege bi ohun re olohun ni je ka boraye fowo ti eyin sha ti pe soju opo baba tapo world world 0803-373-5570 tabi 0708-927-4444 alafia yin ko ni di fia fia o animo kaye baba tapo world world lo so be woni mo te ede mo riwe gba mo pe leyin anu se mi e ta mara ke kan si ile ise animo kaye abba spiritual therapy baba tapa world world alafia wa o ni di fia fia o e sha mi e
9: rati ti o mi biyanju ko ma da gejo to koja lori apata ti o si ni pa ni aye
10: ope ni folohun oba mi edumare eku le ni bi gbogbo te ti lanfani lati ma gbo wa lori eto yi lale eto ni kana kana mi ti de ofe mo ja to nto wu afi mi ti de o ki gbogbo aye omo ri mi gbangba lode oja ni eku le o eku ise o ni eku afo mo niyan se yo mo da ko mo ni baje pelu ase olohun oba mi edumare ore eto wa eto yin ona lati deun ile ise bond fm lawa 92.9 ọpẹ ni fún ọlọ́run ọba Edumare lálẹ́ tu ni aláwọn kankan tá bara wa sọ rí wọn ní àjáṣọ àjárọ̀ kì í máa wọ́n lé aláǹtakùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́yìn àgbà ti sọ náà nù ọpẹ ni fún ọlọ́run ọba Edumare ẹja dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ bàbá anímọ̀káyé tí wọ́n ń so nígbọ̀wọ́ ètò yìí níbo ní ẹ̀kalẹ̀ sí number 61 Santos Avenue ne abule egba nilu eko nibe ni won kale si gbo be nba lo sona sango be ba ti dabule egba e bo le ene bi ile epo mobile e wo wo tun yen tara won olokada e gbo kada nbe ele nlo si number 61 Santos Avenue odo baba ni makaye nibe le ja sigan abi ka e pe won lori ero bani soro won e pe number won 080-33-73-5570 number te fi pe won te fi gba won la gonu pe baba mo ti de be bayi mo n bo lodo yin se wa randi tori na ni mo bi ni pe kini tin ja ju won na lowo kini tin ba yin lokan je se lori omo se lori ise se lori ifokanbalẹ olohun oba mi Edumare ni be da yan ju oro tori nteda fe je nteda fe je nle aye rawo eda bi eda lo lola asiri ti o to fara pamọ fun ni owo alaafia ni lowa eko number nle le kan si 0033-73-5570 0033-73-5570 number baba ni makaye niyan iwo mo lo lale choni ani ke la kori eto gan ti mo mo wa sori eto loni akori eto tuni oni mo pe ni eni agboju okunle ti o je ni agba abi ki n pe ni abamo abamo se be ni fun eni ta mo fe ni eje ni fe ni ta ro pe ko le se ni nkan se imukuku ni ka ṣùgbọ́n kò gbóòórùn àṣìbí ìmúníkà ìmúníkà o òórùn àṣìbí ni ọ̀gbọ́ ìjẹ́lẹ̀ mọ̀ wípé ògo tí ẹ̀dá gbé wáyé ó jura wọn lọ be irawo ti kaluku ojura won lo irawo kaluku po won ma terawo elomi pa ngba ba nwe lowo lati ikoko o le ja pe irawo 16 lo mo ngbo aye en ti ba we ngba mi to si loju nu emi ti ru won ba je ka won ma te pa o bi irawo ba wa je 24 aje po tin lo sibi ti gomina abi ti president nu kaluku lo ni namba irawo ti nibi ti won lo ani baba nba ni gbe ta mo wa re ni aje pe o ku die ka ato ka ba ni gbe ka mo wa re ni ka mo nu eni aje ko ku die ka ato so mo ya meji ni o wa ni wa finu hara won amo mo ya wu sambe iru won ki finu hara won awon mo ya wu sa igbe aye awu sa ni won ri ni won mo gbe be ba mu awusa eyen la won e ri pe awusa awusa ile kan na ni won wa sugbon won o ri nu ara won owo lo ba mi o ke fi pa owo lo fi pa owo lo fi pa bo e meji ba rin ti won ba mo nu ara won ki won o ki sara won awon ore a ma se ra won omo ya ma se ra won egbon saburo eje seje ibeji gan ti a jo je taye kan iwa ma se ra won Ben sa eni mo fi so pe eni agboju oku le ngba mi o je ni agba eyi ko yi eni agboju oku le o je ni agba awu eni pe gbogbo bi te tin taja nje eni fura nbe ibi te tin sise nje eni fura nbe eni en ba gbele nje eni fura pelu e je le mo ri pe ai nti mo so fun yin jo si nipa arabirin tin wa passport ye to fi passport pamo ton wa akakire to fe travel oko re o si mo passport ye pamo o si mba sare kakire oko lo mu pamo o oko lo mu passport yawo pamo ohun ataburo yawo won tun lajo sepo igbon dodo baba ti ki fi robo to loju baba ni hawo passport te wa ibi bayi lo wa ibi bayi lo wa nu le yin iwo ko yawo kilode to mu passport yawo re pamo kilode asiri ogun ki bo lodo timi kilode to mu pamo nje le mo pe visa ti won fun yawo oride odun meji o si expire oko o si jewo wi pe emi mo mu passport e dani ngo fi travel ni abi ari nkan se ranti e ti mo so fun yin gba na lohun iyawo oko aburo to wa nba to nba egbon lopo oko aburo ti nbegbon re lopo to tun fe pa oko o fe poko aburo re to fa isode ti mo salaye fun yin jo o na leleyi ti mo ni kin to mo wa ko ton wa la le to ni eyi ko yi ani eni a ba feyin tinugba mi egun lo mo fi owo eni ani o fe ni loju atalo fi senu ta mo ti ye laye o olohun oba mi ojumare oni je kekankan aye o tawa o kekankan aye o mo ni tawa pelu ase olohun oba mi ojumare awon ore meji bi omo ya awon ti won ti ro pe omo ya ni won be ba ri won ta omo ya won ma sunle ara won won ma jeun ara won abi kini wa je se fun ara won na wa ma wo so ara won eh aso kan na ni won wo njo na wo si rode wo tode ohun de wo jo rode na ma ni wo jo rode ni o wo rode wo tode de won bo aso wi pe ka won sa aso won wa sa aso awon mejeje ni won sa aso won ti sa aso won sita ni abajade lo ngba won pada wole ore yen to n jade pe ko nra nkan to pada wole ngbo dirole won ni won lo kaso won wa kaso won ko sinu bi ti won kaso si ngbo dijo keji ore keji ora so ti e mo ore ora so ti e mo arabirin si gentiki kankan ku ki lo ma wa ma so lo ni boya bro mi ti mo lo school niyan boyo ti feran re nu e wo e fi le oja e opono alai ni la kai alai kan kanku omo se o ase bi ti an ti fe fi jakule ni ase bi ti an ti fe fi gbosubunu eyan omo pe aso eni ta wo ta lagun si ibe logo eni ngbe aso eni ta wo o ti yi ogo eni o ti pe o ti mu ogo eni o ti mu lare ogo eni aso ti so tele wi po n fe mu aso re ah kilode ohun nikan ni laarin gbogbo awon ta won jo rin ohun nikan lo nlori ohun nikan ni ririn ajo ohun nikan lo lowo ju ohun nikan lo ja re yaju ohun nikan ni lo loko gidi so ohun nikan ni laarin gbogbo awon sawon toku na sawon wa lori ni je fura eh ore ni baba mi orun ri re oloye ka ni fura baba nsale e ni lo oye

0: sin belo wa won baba wa to mo won gbegbe aye ro ti won to fi bo lowo ila ilu aye ewi ategbo ni olodu mari wa fe ni kan je nkan lo agba isegun ti won mo lilo ewi ategbo ti olorun fun se ni baba papa anemo kaye okan pataki ni won kini won la koja kini doju ko kini doju ko olorun fun ara e ti lana abayo fun gbogbo eyan lati bo lowo doju ko aye ewo sati ko si baba papa anemo kaye loni ni number 61 santos avenue abule egalega tabi ke ma pe 0803373550 legacy 0803373550 animo kaye papa tapa opini mi
1: se dada mi de
2: moni la po mo wa bi ban e gbon rin rin ke lo sele pa be si ma wa soki arabirin ni wo ore mi fi le jare ore to ma so ina ni sare si waju ni sare seyin ni ajo n wa soki ni bi ti won ti fe fi gba ogun arabirin yi o ti mu aso re bi kan ibi won ti fi aso gogo lowo e ah o mo se o ase aso eni to ogun eni ti yi ta ti lagun si aso ye ka ma toju e aso ye ka ma toju aso eni ase ta ba wo so to dede o ye ka o ya moju to gbogbo ntara birin iwo lojo na atawo tele ataso re gbogbo eto lo sara to lo saya komo si kankan tori mo nbe be ni ofura komo fura soro ara re ah ibi an pari ise siri o wa di pe nkan ja wale die die die o wa di pe nkan bo nle die die die o wa di wi pe gbese n wole o di wi pe gbogbo awon to ti gboja fun ni won nda oja pada o di wi pe gbese wa gori gbese o wa den toru ti ngbe nitori gbese be larabirin yo si ku lodo re o wa nba sare kiri sugbon nigba won ti lu aso yi ti won lo farabirin yi tan arabirin bere si ni ma dide ntie

ti dolowo ona ti se yoto mi e nkan ti nbe o ti doni wuruji ase won a ma gba ogun enikan fe nikan ibi aso ni ama ti gugu arabirin yi nipa ilakakun ibi aso ni ama ti gba nipa ni kankankun ibi aso ni ati gugu lowo e nipa nipa wipe ka mo ti e fura ka gbokan leyan ah to si je ene agboju oko le oje ni agba oro yi wa nlo be oro mu nlo be o si legbe kan olori ebi ni aba olori ebi ba wa sodo re njo na lohun ki lo de aburo ki lo sele komo ye komo lo bayi ki lo de toro re ri bayi lo ba ko loro loro fo egbe ore re on wa da ah olore mi komo wa sodo mi mo mo si gbo wipe o ti e ti travel out gan ola re ti wa po si ah egbe yin ba ni nlo si mu dengbere bayi oro un lo mu dengbere bayi ile to nko lo ota gbogbo moto lo tita oko fi o sile o ya lo o si nkan kan mo o wa duo o duo tetere o si wu ora ara re bayi ah omo se o ah se won omo wi pe a ma nforo lagba ni a ma nforo lagba njo foro re lo njo fi lo mi njo fi le ni kankan ah eh boda mi e wo gbenu se o boda re wo kini ah ase bayi bayi ni ye re mo ha amoran ti ore baba mi pe mi mo laja o aja mi mo pekun o gba lo mi aforo lagba ni mo saja mi o egbon ni o si lagba to le foro lo e wo e ko number baba ni mo kai le 00337355570 00337355570 number baba ni mo kai ni ye en te fi wa won lonu te fi pe won eyi ko yi soro hun pe yin na lerin arabirin ngbon ba ai en to je baba won o ni iwe egbon ni a popon gbon ni won pariwo arapo re kan won ni baba afa agbalagba ran ni nje yin ti mo won ni won mo ah je n pe won lo ba pe won lo gba won la go baba ni ah abi te ba yoju si wa o iwo to n pe nle to wa duro soju kan to mo pe omo se o alai mo kan kare lo ba pe baba baba ni e yoju be ba n bo bayi ni e se bayi kasa bayi kawodi o dodo baba o ah imo po o ogbon be o ewaye ba mi ngba de be baba wowo e o wo nti o wori e baba ni okare irawo lomo iwo ti o gobo lati ori de sale ah cha lo re re to gba so fun o ni aso n o gba so fe nikan n o gba so mi fe nikan onira ni ronu si dada lo ba ni afijo kan o emi atore emi rode ba se ti tu dede awa sa so wa seyin ko le pe ko gbe die ka tu ka wole amo ore emi ri ti e emi o ri ti mi baba ni gbogbo awo tele te wo te jade lo ngbo na o ni mo ri kankan o si fi se binu leo o fi se binu o kai lai ibi to ja o sinu je lo mo pe aso re to wa ka pelu gbogbo nkan awo tele re to wa kiri ore re loko ore re lo lo fi saaju ore re lo gbogbo ti e ogo abawaye re lo re ti gba lo gbewo nti sise fun o ilara re ni won se bayi la se

0: bayi kasa bayi kaudi ore arabirin yi o joko ogun bolare o bere si ni ma sokun kika kika ewo o pe ni fọlọrun oba mi edward anima kai baba tapa ile ise won be ni number 61 sandos avenue ni abule egba ni ile eko awon ni so nugbo we to yi eh number won re ko life be ba pe won baba rugo afa 0833735570 number 1 gbogbo en ba mabule egba be ba ti de mobi bus stop nbe owo tun egbo kada elen lo si number 61 Zandos Avenue won gbe yin de be gbogbo eyan lo ma be won si be waju odo won na won oja si number 1 re le kan si 0833735570 number baba ni makaye ni e ewo oro arabirin yanju o olohun da pada olohun gbogbo olohun ase ti o si fọlọhun o ase bona kan ba di ona mi o tola ase beni kan ba de enikan o tu ni mo fi ni kini n pa o laya kini oju orun sun to ewo ah nitori awejare ki to tan lenu ibi afara gbe eto iro si lale to ninu yin number ni mo kai le kan si ka to ma lo 0833735570 0833735570 number 1 le kan si ah titi ijo mejo ta ton fi re atayo pade ni ori eto yi ah taiwo salami loruko timi aje ben to lawon kan pe mi ni gboro aye o eh ire atayo na la mo ri pelu aso olohun oba mi jumare titi igba na be ba fe pe mi 0706943 9624 0706943 9624 ara la mo da o a ni daran o o di wo bi ojoro o di jo mejo
1: bimo ore ko la nko
2: ko la ke o lo mo ma je kin beni to wa aye wa lara re se
1: bi ti bawo
2: ojojumo lo pin si bi igba ti messenger ba pin letter ile ise o sowo o fi di re mi
1: o ninu obe lo niyan o
2: ta ni bo se se ajo lo nju danu
1: so ti wa gbe ejo ani mo kaye baba tapa
2: ani mo kaye
1: Ani mo kaye baba tapa lo pelu o fi da lale grega Ani mo kaye baba tapa sapa na gbo na elegbo re gbo na o gbo lu gbo na lo jeje je bi ajere ewe nbe egbo wa gbo lu wa adua to run ogun aye pa nbe lodo ani mo kaye baba tapa gbo re to nbe lo fun oko aya omo rere eni to nsowo to fe jere o wa se wa se o ise te ka ni mo kaye be lo fun e gbo aye ba soro re doro modibedi to so ko e loro ko lo soro badaja ewe to nte gba tebe adua ani mo kaye o fi dadanu number 61 Santos Avenue Abule Egba la ni mo kaye baba to pa fi di kale si o bo ti fe wi ategbo se bebe 08433735570 08433735570
3: Hello pala ko ri re o mo ti fe ro na bayo
4: iko tutu na re ile se
5: Secure the nation's forest.
6: Bi nawo ba sele lagbole, a ma kogun se nikan je nikan lo. Gbogbo eyin olugbo osodi solo leko, ti e ninu eso alabo ti wantiwa, ni de oniruru ayeye, bi ikomo jade, ojo ibi, igbeyawo, isiku agba, ikose yege, ikeko jade, bo si ayeye isile, oye jije, igbo pa ase, walima tu Quran, ayeye nikai, ifilole ti a mo ti launching, ati be be lo, iba joja le abi tosan, beyin wa nilo abo to peye, lori emi ati dukiya, e se ko si egbe forester, labi assistant commander. Forester Security Services, Lagos State, Al-Aj, Chief Adewale Salami, Desalam. And now you want 080-33-21-1124. Tabi 080-80-50-0098. Esi, Sulepe State Commander, Nipuleko, Commander Ogunleyi Balogun, 00-33-18-6093. And Fanisi Tuwa, Latiko, Sili Egbewon, Tokalesi, 21. Adeyemi Street, Arrow Jobe Area, Oshodi, Puleko,
5: Foresters, Secure the Nation's Forest.
7: Allah, fi olohun ko ma ba gbogbo wa mo ki okunrin be ni mo si ki obirin emi omo yin baboke o gbogbo awon eyan lati mo baboke o lori nkan eyokan o na ni isara ti ma fa idakole fun omo okunrin ti ki je ki omo okunrin le soju si re dede lodo aya e awon nkan to ma fa awon kan yi akoko nbe o ni tokun ni ba ti ni arun gbadumo ri elomi ko ma ba obirin sere lati ko tun se alada lowo a ma sakoba fun awon isan ara ti ma so ara di ole iwo mo okunrin to je ti pe laarin seju kan si meji ara re to ba ti dire yo ti sare wale abi ko ti e mo le se bi emeji bi emeta kile to mo abi ko da si pe ara ati o ti e ni dide dada depo pe o le ba obilolufe re sere dada iwo to ba ti ni ipenija nipa ti ma so omokunrin di ole mo ni ko dide le ko ma bo wa baba boke o ni
8: shop number 10 a Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church Jakande Gate Okeaba Igbo Road ibe ni baba boke wa bayi
7: ero bani soro mi 08094471143 lekanzi 08094471143 lori ailera olomokunrin ti mo soro npa e o je nkan to ti se mi gan fura mi ri ti mo si lori sirisi nkan olohun to gbe mi pade baba tolohun lo fun mi ohun lo fi je si pe ni gbogbo awon eyan tan wa sodo baba boke o lori idakole ti mo so omokunrin dole awon na mo pe olohun fun enikan si ju enikan lo omo odun melo wa ni wo o ti ju omo 40 years o ti ju omo 50 years o ti ju omo 60 years to je pe laarin iseju kan si meji iru ara re o ti wale a wa ni
8: shop number 10 a Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church Jakande Gate Okeaba Igbo Road ibe ni baba boke wa bayi
7: tin ti sara to ba wa lagbara a ma fa keyan mo le rese gbe karin laarin iseju kan si meji ta bere si ma mi helele elomi yo ma rin gege bi eni ti fata fe boyo lese re kari ka ma terin abi ki ara bere si ma tani elomi yo da bi gba to fe po nkan ti ko ni ri po ninu ara mo ni to ba ti mo po ni pe ni ja awon nkan ti mo daruko yi a ni ero igbalode eyi ta ma fi asi ayewo ti wonu o si ma foju gbogbo nti si o ninu ara lati ni ajegun adayeba eyi ta kokko fun awon eyan na o to di pe yo bere si logun a wa ni
8: shop number 10 a Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church Jakande Gate Okeaba Igbo Road ibe ni baba boke wa bayi
7: ero bani soro mi 08094471143 08094471143 ireo
9: kere o iye egbe apede yoruba egbe gboba ni imeran ati happy people's club alaja gbe mi sola ola anu kan alase twins mother food canteen ako won jo sasaleko ki gbogbo ni bara won ti won ba won ounje apamowo owo atajere oja bako na ni won ki gbogbo omo egbe gboba ni imeran land lai gbagbe ibadan pillars club lomode lagba happy people's club egbe isokan yoruba toto ati egbe apede aku ise opolo a oni to sajo a oko ere oko dele egbe yin ma lekun a oni toro je a o ma ri na ri lo a o tayo ninu egbe pelu emi gigun alafia la o fi lo gba o ami

0: ekudede asiko yi o eyin eyan mi oruko mi ni Mrs. Abike Amowo lati le ise Ambi Jewelries and Accessories oro yoruba ni mo tun wa fun wa to ni pe irini si ni so ni lojo pade se rin la nko ni iyen tumo si pe you are what you wear papa julo awo obirin we have to look good always we must dazzle either married or single you may never tell what your husband or boyfriend falls for awon okunrin kon wa to je pe won like waist chain leg chain bold earring and the likes fawon yawo won at awon girlfriends won awon okunrin kon wa to je pe won ko ri right please don't try to look like anyone but create your own fashion style awon jewelries wa ti mo den so nipa yi e le lo won lo church asala too party awon wa nbe e le lo won lo so fees e le lo won lo so ja e le lo won lo si awon shops yin awon store e le lo won ke look good kema dazzle e le pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 080-23-49-6546 e de le tuba wa so lori WhatsApp bakana lori number 080-23-49-6546 and awon jewelries wa ni gold replica to je pe e ma lo la lope to we o de tu gara e ma re won lori shirishi ni Ambi Jewelries and Accessories e ma ra lowo perete a de ma deliver e fun yin lowo perete e le pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 080-23-49-6546 080-23-49-6546 e de le tuba wa so lori WhatsApp bakana lori number 080-23-49-6546 e se gan
1: Akudede asiko yi oruko mi lakanwo ti gbogbo aye mo ti baba gbo ora olotu sara atolu itoju olomo okunrin ni ile ise wa lati mo lewe ategbo fi se itoju fawon eniyan tolorun si fun wa se ati pe ka se alaye fun ara wa ohun ti o ye fun yin lati ma je ati awon nkan to ye ki e yera fun paapa julo tojo ori ba tin dagba soke ewe ategbo yi na baba wa ma nlo ti won si npe laye wa ni ilera pipe di ojo ogbo won o si le fe pe mi 08037933808 gbogbo wa na ni baba wa ta mama wa laye atijo won ki larun apa be ni won ki larun ese didun arun sara yi a ma sokunrin be la ma sobirin ati mu ko di ogun ati bere ko di jagban ka duro ka ma le duro ka bere ka ma le bere gbadun elomi ko le bere lati ki irun tabi gbadua ose ilera tin lo nile ise wa si tesi waju ori pe ebe po won ni ka fojo kun sugba o ojo perete na la fi kun iwo na tete dide fuya bayi ko ma bo tori awon tan ti ja fani ose ilera yi tele won dupe fọlọrun fanfani eyi te ti wa tele baba agbora ti wa ni office tutun ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako logba bus stop ogba nikeja nilu eko bi o si le fe pe mi 08037933808 orisirisi anfani le o ma gba pade ni ile ise wa ni bi oselera tin lo lowo yi e foju mi ju pelu emi gangan be ni a sayewo fun yin pelu ero ayewo gbalode ti o ma so ibi ti awon nkan wonyi lugo si ninu agbo ara yin boya yin ri apere bi pajapaja owo pajapaja ese ara kukuta ita ni ti elomi tabi ko dabi pe ko si eje ninu ese mo tabi gbogbo ara owo gbigbon ese gbigbon tabi gbogbo ara gbigbon ni te elomi opo lo ti lo kaakiri be ni opo ti lo orisirisi ogun ti won ko ri ona bayo elomi ti logun ti o ti fe so di onisegun bile ma so ireti irenu elomi wa to je pe isepo apa isepo ese ni titi e be elomi o se le da awon omo ka re sepo mo te ba de a to fun yin ni aje ogun ti o ma je ki gbogbo ogun te ba ti lo ni ile ise wa o mo sise nu agbo ara yin lese kese to ba tin logun emi akanwo leti ma eyin ologun logo opo ko le rin ibuso meji isara mo fa so bi ko ma rin wonku wonku tabi ko ma rin tage tage bi eni to fe subu ko rin ko ma wa ibi ti yo fi dile elomi a ma rin bi omode to se nko irin arun sara yi ti so elomi darugbo osan gangan tete dide fun ya bayi ko wa si ile ise wa eyin dudun ibara adiriro orunkun ni ti elomi ese wuwu tabi ko wuwo tabi ko nira lati gbe ni te elomi ko dabi igba te elomi nte egun mole latelese re titi ti ba to fi bolese elomi koni mo ese elomi yo ma gbona tabi ko ma ta bi eni pe won fi atara lese tabi ki kan ma se mun yunwini ninu ese elomi egbe ta re elomi wuwo tabi ko kudele gbogbo nkan yi arun inu sara ni oruko orisirisi ni won pe arun sara won yi awon mi ape lawoka inu egungun awoka anu san be ni awon mi pe larun mo legun tabi sangun sangun tabi lakuregbe be ni awon mi pe ni rheumatism abi arthritis ti awon eleyi na tun pin sorisirisi ona ti awoka anu san ara ba lagbara tan a ma ba ejeje ninu sara telomi o ma toju ofa be ni arun awoka yi oni dagware laamu ki sofa nitori pe apere ofa ati apere awoka anu eje to ba lagbara tan o foju jora won amo ki se bakan na ayewo ta ba se fun yin le se wa ni o fi han boya ofa ni abawoka isara ologeje atomi ka akiri aguara ti isara yi ba lagbara tan o le ko ba irire eniyan bi ko ma ri kurukuru tabi ko ma ri bi oye elomi o ri nkan to sunmo koni ri nkan to jina si elomi o ri nkan to jina si koni ri nkan to sunmo isara yi oni tin laaye to fi wa lo ko ba oju teyan ni arun ito sugar a ma ko ba isara ti o ma je keyan ma ru ti o ma gbe ti o si ma da isara laamu be la arun eje ruru a ma sakopa fun isara ti o ba lagbara tan o le fa ori fifo abadi tabi ka ye elomi ma lu pipipi tabi ko fa ailegba pakan ese kan fun elomi ta mo larun ro parose tabi arun ategun atebu buruku oni feluwa ṣugbọn e je ka mu oju to ra wa lasiko gbogbo la mo wi pe isara oni olomokunrin fi je olomokunrin tese isara ta lagbara tan lopo gba a mo ko ba olomokunrin eni to tin se bi igba meta tabi ju be lo tele tele yo wa je ni ti o ni le se ki se ka jeun ka mu tabi ka wo so nikan obirin fe lodo ololufe re olomokunrin gbodo to ni omokunrin o si le fi owo so ya re pe okunrin lohun o si le lu ilu alujo ti o ki iwo olomokunrin ti iwo na wo ara re daada to ri pe kini yi ki o ri bayi tele tele sadede lo bere lojiji tete kan si baba gbo ora lati wa je anfani ose ilera ti n lo lowo lowo ni ile ise wa ni bayi ati wa ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako Ogba bus stop Ogba Nikeja nilu Eko nbi opo ti logun logun ti ko ro na bayo to ba ti odo mi akanwo Ogba Olorun fun enikan se ju enikan lo oruko orisirisi ni wa n pa ilera ti mo n dokunrin laamu yi elomi ape ni dakole elomi ape ni ojora be ni elomi ape ni sekan sun lo elomi alasuki ni n daun laamu be le re elomi ara ye yo le ṣugbọn to ba kuko sunmo lolufe re yo wale ni be le elomi o gbianju lati se laarin iseju aya to ba de be ara yo ti wale ti ko si ni le se imi mo elomi o gbianju lati se aya re o lagara nkan mokun yo wa le eleyi na baba wa pe ni ojora be le lomi o gbianju lati se nibi kan to ba tebo mi ko ni le se eleyi na baba wa pe ni teso be ni opo olomo okunrin ko le bora le nibi to olomo okunrin egbe re wa nitori nkan olomo okunrin ti e o kere sojo ori te lomi ba se igbanse tan yo mo fowo ti kini kan wole loju ile igbanse re gbogbo awon nkan wonyi won sakoba fokunrin ni ki eniyan dagba koni ko ma se ojuse re gege bi olomo okunrin ninu ile niyanju ko kan si baba gbo ara pe mi sori 08037933808 opo ti lugbada orisirisi gege bi arun balopo ti opa ma pariwo ara tita ara jijaje inu kikun tabi inu kikan tabi ki nkan ma rin kaakiri agbo ara elomi ara dipona latinu tabi ori fifo lopo gba ni telomi ki o ma re eniyan latinu gbogbo awon nkan wonyi won sakoba o le fa kẹni ya ma woju olorun fun ere igbeyawo iwo olomo okunrin ti iwo na ti si ayewo ti won so fun o wi pe omi ti n be lara omo okunrin ti e ti le tabi ko gbe iwon to tabi ko ni eyin kankan ninu kini fa idaduro wo lomo obirin boya iju ni tabi inu gbigbona tabi salekun didun tabi nko osun ti e ni se sege sege tabi eda ni titi e olohun yo ba mi du onu o le ayo yo si so ninu re lai pe jojo atoko ati yawo e kan si le se wa fun ayewo atona abayo lori nkan to fa idaduro fun yin opo ma to latoju tabi ko ni ito yi ko jade daada tabi on ta ohun tabi ndu ohun tabi ke eniyan ma to bi igba mefa mejo lale kile to mo tabi ke yo ima jade daada ko ma se sere sere tabi ke yo ima ko lapoju tabi ko tabi wipe eyo yi ko tan ninu ti eleyibo npe ni prostate enlargement ati si awari fun arun iseto laarin ojo marun ti o ma dupe fun olohun kini idaju ko ti e ninu agu ara re boya mo menuba abi menuba amo wa sale salaye bi se nsio be ni opo ki ri orun sun daada lelomi ba sun lale to ba ti laju ko sorun fun omo ti ile yo fi mo awata ni arugo nle e je ka moju to awon arugo wa tete gbe won wa je afani ose lera ti n lo lowo lowo ni ile ise wa o sa mo awa gbo ra pe olohun fi ewe ate gboji nki wa ati nilo re fun omo adamo otito inu ati ododo ta fi se ise nile ise wa lo so wa di asiwaju bi won na ba dode mi akanwo baba gbo ora o dupe fun olohun ta si mi ni bi ose lera ti n lo lowo lowo ojo perete loku iwo na tete wa jafani re office wa ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako Ogba Nikeja nilu Eko bi gbogbo bi to ba tin bo ba ti dogba bus stop iwo gbere number 13 Akinwale Street le ti ma ri wa o ti le fe pe mi 08037938 08037938 08 Olorun ko ni fi aisan ara de wa mole o a o ma re ti yin o dabo
0: e ku dede asiko yi o eyin eyan mi oruko mi ni Mrs. Abike Amowo lati le ise Ambi Jewelries and Accessories oro yoruba ni mo tun mu wa fun wa to ni pe irini si ni so ni lojo ba de se rin la nko ni iyen tumo si pe you are what you wear papa julo awo obirin we have to look good always we must dazzle either married or single you may never tell what your husband or boyfriend falls for awon okunrin kon wa to je pe won like waist chain leg chain bold earring and the likes fa won yawo won at awon girlfriends won awon okunrin kon wa to je pe won ko ri right please don't try to look like anyone but create your own fashion style awon jewelries wa ti mo den so nipa yi e le lo won lo church asala two party awon wa nbe e le lo won lo so fees e le lo won lo so ja e le lo won lo si awon shops yin awon store e le lo won ke look good ke ma dazzle e le pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 08023496546 08023496546 e de le tuba so lori WhatsApp bakana lori number 08023496546 and awon jewelry's running gold replica to pe e ma lo la lope to wo de tu gara e ma re won lori shirishi ni Ambi Jewelries and Accessories e ma ra lowo perete a de ma deliver e fun yin lowo perete e le pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 08023496546 08023496546 e de le tuba so lori WhatsApp bakana lori number 08023496546 e se gan

Band FM 22.

ohun ta jo solo lenkan ki ku se gbogbo le gbori e ti gbori daada amọ nigba la mo ko laju ti bale aye aye je sin la wa bayi aye social media aye TikTok aye Facebook aye WhatsApp aye Instagram aye X Twitter LinkedIn ati Snapchat ati gbogbo awon social media to ku aye computer laye ode oni aye oyibo lawa awon kan ti awon baba wa se laye igba yen ti won muje baba donru ewo laye ode oni ale ma muje amọ wa sakesi pe opopolopo awon okunrin lenu jobeta ini won wa n sake on jade lati wa so pe oju awon se la bayi ni awon sese ri pe iyawo kan o le se o kere ton iyawo meji abi meta abi merin fun okunrin to ba ma ni emi gigun mo ni kilode won ni akoko ri bi obirin o ba ri eni to ba fi gagbaga koni toju oko bo ba pe meji bi kon ba danu fun e to se dada bi keji ba ri a fe se dada ju ti e lo itoju aba okunrin yen emi agun e kejire ti agba ba de nigbati iyawo eyo kan to ba nlo toju omo nile oko tabo nlo toju omo nile omo okunrin yo wa so baba ni baba ndagbe iya to ma nje okunrin lasiko yen agba de ti de lo ma pe fun pe ki okunrin ko ni iyawo mi ti o dagba to ti bi to ma duro ti lasiko yen ati je ati ma tawon nkan mi lara onje okunrin ni ibalopo ti okunrin o ni je ko lalase pe ani se okunrin to ma ni emi gigun to si ma gbadun aye aye la nkokon se ka to se orun pe iyawo kan o to

0: kale sa.
1: E kale ma o.
0: Eh, o ko ngoso Mr. Shuyemi la di ni lag.
1: Mr. Shuyemi la sa o.
0: Eh, le ko je meta sa.
1: Yes sir.
0: Eh, era de mo wayo ro bi di ni. Deri, o la ma bi ya je wa. Shubo. Ko ya wo ni ya bi fo ko da meta ke bo ko da jumo bi di lu lu wa. Igba ta baba wa nse ye. Igba ma ji de ro de. Shubo lo ti wa yi. Teyan ba tokunrin to ba di do wo. Yo do to wo.
1: Ti o ba tokunrin to ba do wo. Yo do to.
0: Adun to. Adun to.
1: Ose.
0: Oye, jenye sa.
1: Ose.
0: Yes sir.

mama mi ntemi. Father, I don't tell you.

0: ni agbara o. E kale sa.
1: Oba e kale.
0: Yes sir.
1: Awalu ro so.
0: Awalu baba zaliku.
1: E ku je meta.
0: Awalu egbo se yawo kun o da fokunrin.
1: O da o dari. En te awan ko oro to bi ni e kon so mu ko like na mama e.
0: Hmm.
1: Dari omo temi akobi mi o wa ni Kaduna. O lo ko pe ni lagesi pe dadi me wa so e awo kan o.
0: Omo yin obirin.
1: Wallahi lazim. O fa lko awura.
0: Lo lanu so lu e.
1: Wallahi o pe mi.
0: Iye nko.
1: Aye wa o wa ni e ma gbo o ni tori ojo ale o ba bi mo. Abi tokunrin omo okunrin ba bi mo. Iya o lo, yo lo toju omo yi ni kale mo fe pon bale ni le ma danu da.
0: Ah.
1: Iya na baba. Okay, last year February from 20 ni wife ku.
0: Hmm.
1: Mo mo toju mi ri ti sin o.
0: Hmm.
1: Ya o kan da o. Enera gidi ni o.
0: E re ti fe ya o mi bayi.
1: Ah, mi fe o.
0: Hmm.
1: Aga. Lagbara o.
0: Ya o kan da.
1: O da o. E to fe ya o kan aja lo toju o.
0: Ah ah. Aja bi ti bo ko ye mi.
1: Ah, ti o ba ti run jeje nle re mo tun lo le elomi lo jeun.
0: Hey.
1: Wallahi. E to fe ya o kan aja lo toju. Ti o ba ti da fun omo yo lo bo ni.
0: Aja ni toju.
1: Wallahi we agbalagba ni.
0: O da bo. Yes sir.

0: Iwọ sale nsọbe gbogbo nila bibo igbesi ayere lawa eluwa igbesi ayere lawa eluwa iwọ sale lo.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes sir.
2: Mr. Pelo.
1: Yes sir.
2: Ekweto sir.
1: Yes sir.
2: Lala koko number baba to ni Christian ni yin o ni o to pe yen ejo mo ni bi number baba yen
1: ngbo ni mti very
2: ah o te ko ba le ri lori phone yen
1: e mo iko to ti wole sori phone mi
2: se ri baba yen olo aje ko da fun baba yen o ati mama to soro o soro abiyama
1: madam Chulaja
2: yes o soro abiyama olo aje ko da fun mama yen o soro abiyama okunrin to ba nagbara meji ko fe awon baba wa kan ni pon ton fe yawo meji tori pe on fin ti se oko won fin ti se oko rara dadi ti wa meji na ni odo na dadi ti wa kan no ko ni fe o de tun ni ni kwara ni bi wa so ko ti ko se pe boya tori se oko something like that mo ti mo gbadun tori baba tan pe tan yen o lo je ki n pe mo gbadun baba yen pupo ka ni mo le ni number baba yen ni mo fe ri number baba yen mo fe
1: mo na mama farawe baba e ma ti yaku ya mo gbori lo bayi eh gbon to so ni
2: o toro ni baba o so baba o yaya fu ya o toro ni mama feri mi papa lo je ki n tun so nkan kan fun yin
1: o ya
2: eyin te tun na mo benrin e tun e kura yin ko rire awu awa ta bi omo okunrin nikan e ta bi omo benrin o ndun mi ni sin bi papa lord
1: kilode
2: ah e gbon kan ki baba kan baba tan pe tan ni sin so ni baba ladubarika an ni omo won obirin o n lo pe awon takisi e ru nkan ba yin eh atori ojo ale ni ojo ale ni e wo gege bi baba yen se so ni ka mo di number baba yen oro po but tori awon eyan
1: na baba ji ya ku ya e ma fara wo baba yen o
2: ya ya ku ya o toro ni
1: baba yen o ro iyawo won gan se e gbo
2: to toro ni baba so mi pilot
1: eh
2: o to
1: o da ah olo janu
0: to dari aye mi.

0: Saidon Papa Saidu Shuba. Ago meji la oruwo ti ku iseju meji lati le ise bond 92.9 o ti pada ku iseju kan pere bayi esi mo pe ago meji la ma pale kun yen de lori afefe in ti lekun emi wa o to ba si ti di ago merin lagbara olohun merin idaji a merin aji eni to pe mi e ma binu ojo ti lo e ja sodo se to nbo e tu pade mi lojo isegun tuesday tabi e ja pade lojo bo thursday otunla ma wa bi la ma se ale lotunla thursday na bi aba sodi a tesiwaju lati be lagboro olohun baba aye tun ni kin bere o lowo oga ti won pe mi lati aguda egbe pe iyawo keji akoko to lo pe e so fun wa ki lo le lo kilo le to nlo nigbati o ngbadun le oko bo se ni bere ni en mo dupe lo gbogbo yin baba ogbon ati gbogbo yin mama imo patapata gbogbo yin baba wa ti e fi iriri ko wa logbon ari ogbo kan be o gbogbo yin mama wa ti e fi iriri ko wa ni imo ari imo de mu be o gbogbo en to pe sori eto lale patapata ologbon la oloye nla oloye pupo onimo nla ni olohun o si ni je ki opolo yin o doba lati ma so pe eyin gangan la tokun eyin lolootu eyin le mi to se eyin le mu un fi suri afefe tori pe eni ogbon ati ilakaye to po ju e se sa se ma o nko awon alase ile ise radio nigeria pataki julo ile ise bond 92.9 latori mama wa omo babirin Adelike Wura Ola Adegoke ati oga wa ni ile bond 92.9 lagbagbe nga fatile agbugbu awa ta je omo leyin won pata ni ile bond 92.9 la ki pe eka lesa o eka lema o orun ayo lajosun ade oluwa ade folarin okun ade mr pilot ijoba wodo aloruko temi eja pade lagu merin o da rosa o da roma e ma gbe kuro le se bon night to na kuda ko ma dun eyin e foko bale agu merin lutan a doji pe ni o da rosa o da roma a ni to jo orun doju ko
1: bank fm

Let's go.